0: 90.9 IFM
1: 만복 넌 뻔해.

93.9 IFM, Apogunpani! Oras sa IFM, alas 8.25 na mga idol. Welcome diri sa itong programang IFM Balita sa Buntag. May buntag sa tanan na itong mga kugihan nga mga idol nga namahaw, na mainit. Doon na nanikay sikay, ang uba nag-general cleaning, nagpagawas na sa ilang mga bulingon. Kaya... mao na ni ting kuso-kuso na kanang sumapas babay speakers linya nga si Maria B kanang water sports event kuno basta weekend no ting kuso-kuso sa atong mga bulingon atong mga labuhonon pero mo lagi ni ato ra bang panahon di ra ba matag-an tarunga gid kuso-kuso tarunga naghay-hay dol kay basi manimaho nang ilagagway oras no mo gid ni nakapait aning ingon ani atong panahon nga init unya ni kahabot sa hapon susporting kusugas bunok uwan kagahapon adlaw dol daghang mga nangatanggong grabe na yung mga areas labi na diris Dakbayas Mandawi maguul intontang maglantaw mo bitaw na nga digyo ni nato undangan og hisgot unta ning flood control o kini mga issue sa ato ang nasod mga idol kay maghatag ning pagmatngon sa atong mga kaigsuunan no unya standby lang mo kay syempre ang ato ang mga hisgotanan karong buntaga atong tagaag pagtagad ang atong mga hisgotanan mga live reports sa atong mga radyo man attorney Rafael Fernandez sa Banyok sa Straight to the Point diri sa IFM. Unya syempre ang babay sa tikas linya basta adlong Sabado Idol Chick C sa atong kusina sa IFM standby mo dol. Unya ang ato apong mga dungag pa nga mga hisgotanan karong buntaga standby mag attendance check sa tabi no sa mga naminaw dira karon ayaw sipiyata dol kay basta nagpalanog lang gyud mo dira sa inyong mga radyo Josos, kung masakpan mong naminaw, makahilamos, yun mong papremyo doon. Munang ayaw si Piata, text mo doon kung asa na pita porting lanog kaayo inyuhang pagpaminaw dres inyuhang mga radyo. 0923-112-8701. Dari mi, aduawa mi dari Idol Mikey, kay na yung mga Marites, nagtapok na ay... kani kay daghan kaayong mo magid na magstandby dress gawa sa balay nga pala noglanog dai sa radyo para dito matabunan ang chismis at chinismis side. Pero bitaw mga idol, ay standby mo diraha niya, ampog amping sa tanan na tumakaigsunan nga na biyahe kay it's the weekend. Basta kay sayod ta, basta weekend, usali sa pinaka-busy nga adlaw kay ang uban manuroy, no ang uban mag-water sports, ang uban mangumpra, mangarbon, o asa pa ng mga lakaw mga idol, no? Amping-amping lang yun mo. Standby na mo, 0923-112-8701 ang atong text line, ayaw si Piata. Unya, live na to, no? Ayaw si Piata, ayaw lang atong official Facebook page. IFM Space 93.9 Space Cebu. Mami Tik, salamat kay Mami Tik, ha? Ang picture ganis Mami Tik, yun, eh. Paman niya siya giduka, oh? Hindi niya siya duka, oh? Grabe ka ni si Mami Tik og energy. Murag energy sa usa ka ni si Otso. Mami Tik, salamat kay Mami Tik. Standby na mo, idol. Ato na niyong tagaag pagtagad ng atong headlines. Karong taod-taod, standby lang. Oras sa IFM. Alas naaka AA. Ano sa ning AA, boy? Kadali sa voice. Standby, idol. Oras sa IFM. Alas 8.28 na.

0: Maayong buntag, Sugbo. Oras sa IFM alas 8.32 na. Adlaw karon nga Sabado, petsa 18, nining buwan sa Hulyo, tuig 2026. Ani anang headlines sa ato mga balita karong buntaga. Alang sa ato mga balitang lokal, baha sa AS Fortuna Dakbayans Mandawi gialibyuhan na. Samtang DOH 7 niauhag sa publiko nga suportaan ang deworming program. Sa balitang negosyo, Department of Agriculture gibuksan pag-usab ang importasyon sa mga hayop gikan sa Hungary. Sa balitang paugnat sa kusog, Pinoy pole vaulter EJ Obiena nakasakmit og silver medal sa Meeting Madrid 2026. Sa balita gawas sa nasod, magnitude 7.4 nga linog ni tayog sa Puerto Madero sa Mexico. Samtang sa balitang entertainment, inilang aktres mibutyag nga mi paubos kini og thyroid biopsy. Oras sa IFM alas 8.34 na. Daghang kayong salamat sa itong mga kaigsuunan nga nagatutok na dari sa itong programa. Standby mo mga idol karong taon-taon. Ang detalye sa headlines sa ato ang mga balita karong buntaga. Pero sa dili pa, ato sa nitaga ang pagtagad ang live report ni Idol Tweety sa gawas nga bahin. Kay aduna ni nasikop nga suspect dari ni sa Cebu City Police Office Police Station 4. Diris dakbayan sa, diris mabolo dakbayan, dining dakbayan sa Sugbo mga idol. Unsa ka ni kabahin ning nahimo ni ning maong suspect. Ato ning paminaw ang mong report ni Idol Tweety mga idol, standby lang. Kauban gyapon nato Attorney Rafael Fernandez Banyok sa Straight to the Point 3 sa IFM.
1: Base na po sa investigasyon na sa Mabolo Police Station na nga human nagpatabang po niya biktima kay bira daw lagi siya aning Berto Attorney Rufil at po sa ilahang away siya ang lead-in partner niya sa pagbiraan ni Attorney Rufil ani ni Berto nga kininga maong suspect ka kay murag na kuan na kusga niya mayo Attorney Rufil ba hinungda na nga nakaangko ni bunog pod ang kininga maong babay kay pila raman po kusog yod sa babay po at Attorney Rufil. Motong higayon na Attorney Rufil ang pagbira aning Berto aron raunta uwangon po sila aning kaaway aning niya nga partner ni Attorney Rufil. Ang si Berto naman noon ang nakabunog Attorney Rufil.
2: Okay, so anong tabo ani Idol Tweety para ito makakuha, no? Kinini ang timekeeper ni Osama na construction firm? Osama na naadiha?
1: Yes, Attorney Rufil.
2: Okay, kini si Berto, asama na magtrabaho?
1: Construction, gihapon ni Pintor man ni si Berto Attorney Rufil.
2: O, kauban sila sa construction?
1: Yes, Attorney Rufil. Ang kanipong live-in partner nga kaaway po aning Maria ay kaning nakalalis si Maria Attorney Rufil. Kaya kauban na gihapon sa trabaho ni Berto.
2: Live-in ni Berto ni?
1: Concerned man ni si Berto Attorney Rufil. Kaya muraga, grabe naman ni ilahang panag-away. Mutuyahan yung giuwang ang duha. Yan murag sa pagbira.
2: So away sa mga babae ni, away og babae din ni Tweety.
1: Di ang living partner aning Marie Attorney Rufil mao yang kalalis.
2: Ah okay, so nag so murag ni apil-apil siya aning kalakiha kumaohon.
1: Oo, bali iya rang giuwang Attorney Rufil ba kay nagpinisikalay naman pod Attorney Rufil. Moto iyang gibira ni si Marie.
2: Kisa may ngan anang kuan ato lang taguon ngan anang living partner anang Marie. Kani usa Marie ato taguon so ngan nga Marie kanang usang anang isa may ang kalibin para
1: mataga. Kani iyang live-in si John.
2: Taguan na ito nga dyan, ha?

0: Nga ma, madililisod sa abdon sa itong mga listeners karon, butangan talagang mga pangana. So si Marie o si John, managlibin ni sila, sila may nag-away. Unya, ni intra ni si Berto kay murag concern siya, naluoy na siya siguro kasamang idol tweety.
1: O, di siya ganan nga mag-dockwater ni Rufil kay usara pag good sila pod o kining trabahuan ni mo-tater ni Rufil. Sa iyahang pag-uwang, iyahang mga guru na bira o maayo ni si Maria Tenero Fina, muso nakaangkon siya o bunog. Sa pagbiraan ni Berto. Niya muso Tenero Fina, kay tungod si Berto man ang nakaingon sa mga bunog po ani ni Marie, munang si Marie, kay mo po nireklamo sa Mabolo Police Station, nagpatabang siya, o dito nagitanggong si Berto at Tenero Fina. Human ani at Tenero Fina, sa tuwa
0: po... Unsa man ko nung awaya, day? Unsa man si Berto, ato ma-interview na, or dili ra?
1: Sa pagkakaroon ng good attorney Rufil, kay tungod ni file of desistance ang kining maong biktima, mutong nakagawas na po si Berto attorney
0: Rufil. Okay. Away man is managlive-in, unya si Berto ni Apil lang. Ngano ni Apil-Apil man po si Berto? Unsa man, naglabi na ba siguro? Ngano, kulata na? Unsa man ko na? Kaya kung mag-away din naman nag-uyab, idol tweety, managtiayon, mag-away na magtiayon, managuyab, di lang ta mag-apil-apil. Kung di kinahanglan nga, kuan, o panalitan na nga bunog na nga murag, patay na yun, siguro pwede ta mo uwang. Pero kung away-away lang ako, listen mo kayo, niya hantod, apil-apil sa siya na hinoigi preso yun on.
1: Magpisikalay, pa doon naman siya magpisikalay, good at author ni Rufil, moto para dili madayon, kani si Berto, giuwang na ni si John o si Marie. Nabirag maayo ni Berto si Maria at ni Rufil, motong nakaangkon o bunoga.
0: Pila man sa kabok nag-uwang dahil ka ayol tuwiti, siya rao saan nag-uwang o daghan sila?
1: Siya rao sa author ni Rufil.
0: Ngano di man si Berto o kaning si John mo iyang gigunitan, nga mo'y laki?
1: Ang naasa iyang pwesto ato ni Rufil nga dol-dol niya kay kani man si Marie.
0: O so nasuko si Marie nga nung ipugnan siya?
1: O motong hinungdan ato ni Rufil nga nasuko siya kay nakaangko naman po siya bunog. Motong ipamedical siya sa kining Cebu City Medical Center ato ni Rufil. Apan humasayang pagpamedical, iya na pong giatras ang ihatang ipasaka nga kaso ani ni Berto ato ni Rufil. So far, Atty. Rufil, mo ito ang nakuha kaya itong taning suwayan, Tagalog man ni si Berto o kani sila Maria Atty. Rufil apan nagdumili na kani paghatag po o habig niya. Karoon, sa ito akong pagbalik Atty. Rufil, nakagawas na ni ang kininga maong dinakpan.
0: So maraming kasitol siguro sa Idol Tweety, kakauban naman ka sila na idea sa construction.
1: Yes, Atty. Rufil, nagkasettle na po sila kay mga migog, migara man po gini sila Atty. Rufil. Naapilang yun siya sa iyahang pag-uwang.
0: Kaya ato ini ang mga leksyon ba nga makuha, usahay ka na na mag-away, di lang ta mag-apil-apil, kung mag-away na magtiayon, mag-away na managuyab, mag-away na managlive-in, until, kung tingali, kinahanglan na yun kang mo-apil, kay murag magkamatyanay na, pwede, pero mas may manawag na kaglain po niya, makatabang, o ibon ay na, construction panalitan, either usay magunit sa lalaki, ikaw magunit sa babae, nana ba?
1: Kanagyo na, Atty. Rufil, apan ang nahitabog yun, Dani, padung naman magpisikalay ang duha, gibuhat ng yun ni Berto, iyahan ang nabira si Marie nga mao po'y dool sa iya atong higayuna.
0: Yes, yan ang gikihan ni Marie. Kaya nga nga nabunog si Marie kunuhay. Giyon sa kanya niya pagbira po.
1: Kaya nagyod ato'y ni Rufil, kung kisa pa'y ni Uwang, mao panuoy na priso. Muna niya, magkuhan lang yun ato'y ni Rufil, kaya usahay
0: ba? So, manay version ni Berto, manay version ni Berto, sad. O niya, anyway, gi-withdraw naman ka ni ining ginganlag, Marie.
1: Yes, gi-withdraw naman ni Noon ato'y ni Rufil, ni final sa distance para dili na mapasaka po ng kaso ato'y ni Rufil.
0: Okay.
1: So for Atty. Rufil, mga nato, nakuha din niya sa Mabolo Police Station, kini yung Idol 2D Zaya sa 93.9 of DYHPR, Mansibutatak RMN.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
0: Okay, salamat Idol Tweety sa imong report. Kamiro magod do mga higala timekeeper gikulata mga kagalaan sa usa ka lalaki di natanggong ning mong lalaki. Ang ano sa mahitabo aso ug mo to iyang side pud indiken nga ni kwan sa suwa sa isa anang kalakiha pero mo lagi na dili ka basa sa apil-apil dayon. Og magtiayo nang nag-away ila nang personal nga away unsa ka ilang giawayan ha? Or baka ha managlive-in na nag-away or baka managuyab na nag-away, basta di pa lang yun niya mag-pisikalay yun kay, dahil pasagdi lang sana, labi naglalis na, ina na, o panalitan on sa galing, manawag na kaglaing kauban kay, mura magod ng kalakiha o kwan, kapaprihaan ay karon, iyang ipugnan kunuhay, concern siya, de, siya na hinoy di pa priso. Niining mo nga babae, mga sukit ng paminaw. So, inana, no? Kanang mga personal man na usahay, good kayo. Unless, mula na yun, og magkamatay na, o kisa na inyong mga dagko-dagko diya sa usaka lugar, panalitan, construction firm panalitan, kisa na inyong engineer nang naa diha, foreman ba ka, or kinsa nang naang leadman ba ka nang naa, patabangon lang uwang. Kaya ikaw lang po'y magbutbuot og uwang din ha. Listen, masagod kayo, mga sukit ng paminaw. So, wataka kuan ko unsagi aktual na kuan pero mo ni. Agdunay mga away, nana, usahay, mga higala, mga personalan nga away, ato na sa likayan o mo appeal ta dayon, no? Unless gikinhangla na gyud. Pareha ba tong lulo og lula day ba nga ang iyang apo ni laban sa iyang lula kunuhay. Wa man, nga iyang gikulata iyang lulo. Mo man toy tabua. Mo man ta kasabot dun sa nang away si mong lulo og lula diha. Basig taod-taod na mag-uli na po na sila. Ikaw apo lahi tong iya gipapriso gyud sa iyang lulo. Asa sa iyang lula mang higala. Medyo badlungon sa tong kuana. Wa ba gadto ang dunay negosyo may gala katong mga iyang lolo. So kini doon tayo ng mga leksyon na labi pa sa atong mga silingan din ha. Usay mag-away pikas balay, maglinagubo ng pikas balay din ha. Kung concern tayo, itong anta lang sa kwan, doon mga tanod ba ka? At least doon authority ba? Nga mo kwan. Pikas balay mga higala, o ipabaw silang kung unsa magaling. Violence against women and children. Ha? Kung panalitan na na. Kung ikaw may mo adtugod nga kay otoridad sa ato yung patawag o kapitan. Di gani? Manawag tag barangay tanod niya may makatabang diha. Ha? Kaya pala nga lisod kayo mo appeal ta dayon mga sukit di paminaw nga labi pag personalan ng ilang away. Silos-silos baka na diha kay. Ha? Kana ilang away din ha. Ulon sa baka hinungdan ha. Muna nga kuhan lang sa. Kaya kinihintabu aron eh. Siya may gipapriso hinoon mga sukit di paminaw. Alas 8:43 na tumanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
0: Aratas tunduga mga isgutanan, mga kagalaan, labot mga higala sa mga nahitabo no nga kinini ang impeachment trial. Lahi pud ni mahigala ning dunay gipagawas mga kagalaan nga video AI generated video labot sa South China Sea inday kin. Kun dili man gobyerno sa China man pagawas, murag duna lain-lain nga kuan ba? Nga ni pagawas mahigala unya gihimo ag AI murag tagi describe mahigala nga kwan state media no mo nagpagawas tingali angay ning Korean sad in the part sa China di pud maay na ilang gihimo mahigala nga i-describe ta mga Pilipino daga dili mao no. Okay, so ato ning tagag pagtagad karon ya tumalikan ang impeachment trial human lamang sa pipila ka mga mahinungdanon. Alas 8:44 na.
3: Oras sa IFM, alas 8:44 na. Standby mo mga idol ha. Kaya ito nga balikan ng hisgutanan ni Attorney Rufil Calambuon. Gihapon subay niya ng impeachment, mga idol, impeachment trial nga nagpadayon. Unya atong tagaagpagtagad ang detalya sa itong mga headlines. Pero sa dili pa mga idol, ang atong init nga mga hisgutanan. Ayog si Piyata ha, mga pisa taniyong init nga kape mga idol, healthy, vegan, gluten-free of course. EXL Coffee Mix 17-in-1, ragyo na nga itong kauban matagbuntag. Maskin unsang orasa mga idol, kada pangape, EXL Coffee Mix 17-in-1, ragyo. No, ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1, aduna kini native purple corn mga idol, puno kini sa antioxidant properties nga makalikay sa pagahi sa agyanan sa dugo nga to sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Is gawas sa native purple corn. Napadyodi siya'y Arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas, o rose hip. Puno kini sa vitamins, minerals, protein, ug fiber nga maghatag ka na itong hinlo nga digestive system, mga idol, vegan, o gluten-free pagyod. Munang ka pinagamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Ma-order na ninyo, idol, has a Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, o Lazada. Nga kung ganahan mo ka na pong puro nga kape, idol, ayaw si Piyata, kay napot ay EXL Black Coffee, no? Morag na siya inyong hangkanunay nga piliun matag-adlaw mga idol. No, pwede sa ninyong mapalit sa mga suking butika sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Bing's Pharmacy, Alpha Pharmacy, Farmacia Zamora, Liluan Pharmacy. Well, syempre, sa ato pong pagpakigbatok sa dengue, idol, ayaw po ninyong sipyata. Ang inyo na pong gamiton, pahiri lang ganda ninyo inyong hangpanit og EXL All-in-One Skincare Oil. Labi na kung exposed kay mudras gawas nga bahin, idol. no? Og naalang mo dinas balay or maskin pa man og kanang maglaag baron mo mga idol, daghang kay glamok sa palibot. Mura gid ni EXL All-in-One Skincare Oil ang inyo ra yung kauban, no? Aron uban ang tagtabanga tabatok sa makamatay nga dengue. Dili kini basta-basta nga skincare massage oil, kay ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil ug mga halaman gamot kay moy natural insect repellent property og tabang protection kontra sa paak sa lamok. Sa natural ingredients ini makasiguro jud ka nga luwas ug epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, kauban nimo kauban nato kontra dengue. EXL in health, EXL in life, sa makabuhay, dagdag buhay. Alas 8:47 na, diri sa tasa tong ayon pamalitang showbiz idol, standby. Alas 8:47 na.
2: IFM Balita Show.

0: mga marites! Dari sa ta mga idol, magchismis at kasasapakan sa dili pa ning mga init na itong mga hisgutanan. Kikining inila nga aktres mga idol na Syra, no, humani inigibutyag ang maong balita mga idol. Nga di pa ilang bikini siya sa usa ka thyroid biopsy. No, murag nakabantay tanong, na rising cases sa thyroid ng mga issues karong panahon na labi na sa mga kababayinan mga idol, no? Nindot sa luntan nga matutukan po sa Department of Health ang mga pahimang nupod. Kita po mga kababayinan, dapat all the more ta nga careful. O kanabitaw nga educated ta kung maghisgot tagkabahin ani mga issues sa thyroid mga idol. Gibutyag sa inila nga aktres o konsihal sa Quezon City nga wa na'y lain pa mga idol kundi si Aiko Melendez nga baguhay lang siyang mi pailaw sa usaka thyroid biopsy isip kabahin sa pagsusi si ang kahimtang sa iyahang panglawas. No, sumapa ni ini mga idol nga dugay na siyang adunay problema sa thyroid ug miangkon siya nga adunay higayon nga nahunong siya sa pag-inom sa iyahang tambal. Kay nanadini siya mga recommendation mga idol pero saon ta man nga kanabang siguro sa priorities pod kay di sad lalim ang schedule ni ini nga konsihal man sa dinhi siya mga idol tungod diini gikinahanglan niyang moagi sa dugang nga medical nga examinasyon aron masusi pag-ayo ang iyahang kondisyon. No, dungag pa mga idol nga ang unang assessment siya mga doktor nakapahupay siyang kabalaka apan naghulat paghihapon siya sa opisyal nga resulta sa biopsy aron makumpirma ang iyang kahimtang. No, giawhag usab sa aktres ang tanan nga dili pasagda nang iyang ang mga panglawas o magpa-check up kanunay. Ilabi na kung adunay gibating dili normal sa lawas. Ang uban ra ba maghuwat nagmugrabi ng gipamati. Dapat gani unta mga idol nga dita magpaabot anang musamot ang atong mga gipamati sa kalawasan. Ngara pa ta magpa-check up. Kaya ngara na hinuon ang mas dakong problema, no? Kapila na gina nato gibalik-balik mga idol samtang dunay panahon, no? Ato ginang taga ang pagtaga na itong panglawas. Yan isa gita mag-abusar. Kaya sige tag-ampo o good health. Pero nagpinatyanay pong kagtagay, dira. No, kanang inig-celebrate og birthday o wala ba ilaing pangayon na kanang kapiskays panglawas pero nagpinatyanay og tagay. Di ba? No, grabe ra ba kayo makadag kanang tungabs kanang butilya? Pastilan, no, niya mangita ka good health. Ang uban po, sigig ang po good health. Hala, porting hit-hit sigarilyo. Asa magdapi, maglibog, bansang Lord na to, anak, doloy. Ano, sa importante nga, magpa-check up yun, no? Gipasabot usab sa mga aktres mga idol ang kamahinungdanon sa pagsunod sa tambag sa doktor o sa regular nga pag-inom sa griseta nga tambal. O samtang naghulat kini sa resulta sa biopsy idol, daghang mga fans o kaubanan ni ini sa industriya ang nagpadala o pag-ampo o suporta alang sa iyang hingpit nga kaayuhan. Kining thyroid biopsy idol, o sa kinika medical nga pamaagi din kuhaan o gaming sample sa thyroid tissue ang pasyente aron masusi kung adunay abnormalidad o seryosong kondisyon sa lawas na nagkinahanglan o dugag nga atensyon o pagpatambal. Mamani ang atong ayaw ang balitang showbiz! Alas 8:50 na ang atong oras karon. Ito sinipadangat ang pipila ka mga pahinomdom idol ha. Standby lang sa atong pagbalik. Dungag pa nga mga hisgutanin. Makauba na ito Attorney Rufil. O niya, ang ato apong mga detalye sa atong headlines sa itong mga balita. O niya, unsa man nga letter L. Letter L sa itong kusina sa IFM. Makauba na ito ang babae speakers linya idol Chixie. Standby lang! Oras sa IFM alas 8:51 na.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: IFM. Balita.
8: IFM.
7: Balita.
9: Sa buntag.
7: IFM. Balita.
10: Negosyo.
11: Negosyo.
10: Negosyo.
12: Gibuksan pag-usab sa Department of Agriculture ang importasyon sa mga hayop nga dali matakdan sa foot and mouth disease kun FMD, lakipang karne o guban pang animal byproducts gikan sa Hungary human maibalik ang FMD-free status sa containment zone sa maong nasud. Ang desisyon gisunod sa pag-aproba sa World Organization for Animal Health o gipatuman ubos sa Department Circular No. 34. Sumala ni DA Secretary Francisco Chular Jr. ang lakang gibase sa siyentipikong giya aron mapanalipdan ang kahimsog sa mga hayop hayop samtang gisiguro ang ligon nga supply sa pagkaon sa nasud. Matod sa DA, kabahin usab kini sa estratehiya sa gobyerno sa pagpalapad sa gigikanan sa agricultural imports aron maminusan ang risgo sa supply ug mapalig-on ang kalig-on sa merkado. Kini si Edul Kenny sa 93.9 IFM, di kapugngan sa pagatod sa mga nagunang balita. Tatak IFM Balita.
7: IFM Balita.
8: Sports. Sports. Sports.
9: Pinoy pole vaulter AJ Obiena sakmit og silver medal sa Meeting Madrid 2026. Nakasakmit og silver medal si Filipino pole vaulter AJ Obiena sa Meeting Madrid 2026. Nakabot niya ang iyang kinatasang record alang sa season nga 5.85 metros sa Meeting Madrid 2026 sa Spain. Nakuha ni Bu Candelita Behr sa Germany. Ang unang pwesto humani ang nalabuan ang gitasoon nga 5.90 metros. Samtang nakuha ni Pedro Buaro sa Portugal ang bronze medal. Diin nalabuan usab niya ang gitasoon nga 5.75 metros. Napakya si Obiena sa iyang tulo ka attempt nga malabuan ang 5.95 metros hinung dan nga nakuha ni Behr ang kadaugan. Sa tulo kami aging kompetisyon niining buwan sa Hulyo, nakalabaw si Obiena sa gitasoon nga 5.80 metros. Kini si Idol Beast 93.10 IFM di kapugnan sa pagkatod sa nungunang balita. Tatak IFM Balita!
7: IFM Balita Abroad.

0: Usa ka kusog nga linog nga dunay magnitude 7.4 ang miigo sa Puerto Maderos habagatang bahin sa Mexico suma pa sa US Geological Survey kun USGS. Ang linog gitabo sa mabaw nga giladmon nga napo ka kilometro nga nakapadungag sa kusog sa pag-uyog nga mabati sa ibabaw sa yuta. Human sa mong linog gipagawas sa US Tsunami Warning System ang usa kapasidad nga posibleng adunay delikadong mga balud sa mga baybayon sulod sa 300 ka kilometro gikan sa sentro sa linog. Gibati usab ang pag-uyog sa silingang mga nasod sa Guatemala ug El Salvador, diin daghang mga residente ang migawas sa mga nagkadi ang panimalay ug mga opisina isip paglikay sa dakong kadaot. So nang mga taho gikan sa mga otoridad wala pay na report nga mga naangol o nakalas sa mong insidente lakip na mga dagkong kadaot sa infrastruktura. Nagpadayon usab ang mga opisyal sa Mexico sa pagmonitor sa kahimtang samtang gipakatap ang mga personnel sa seguridad ug civil protection aron masiguro ang kaluwasan sa mga residente. Padayon usab ang pag-assess sa mga otoridad sa posibleng epekto sa linog ug sa posibilidad sa sunod-sunod nga mga aftershock. Mo kato atong balita gawas sa nasod ug kinibahina gyatud kanato sa Super Fiber. Para sa ito mga kaigsuunan, ang adunay bloated niya tiyan, constipated, regular inyong bowel movement, e usupi-isip yata, idol, mag-super fiber kita 30 minutes. So wala pa ang panihapon, mga idol, para nga mahatagan o kahupayan ng atong mga tiyan. Pinaay o golon, pinaagi sa pag-flush out sa mga hugaw nga natipon, dira sulod sa atong lawas. Ayaw si Piata Idol, mag-super fiber na ta. Ang number one colon cleansing product nag-recommenda sa mga medical doctors, mga idol. Unya, syempre, no, for best results, ato po ni parisan sa pag-inom na itong Life Extension Vitamin D3. Kaya napamatunad yun sa mga pagtuon sa mga eksperto, idol, nga kung increased ang vitamin D3 levels inyong lawas. Mas ligo na itong immune system, but pasabot, dili tadaling taptan sa mga nagkadaiyang sakit. Munang ayaw si Piata Idol, ha, sa dili pa matulog, mag-Life Extension Vitamin D3. Unya 30 minutes walang panihapon, mag-super fiber taning niyo. Mapalit na niyo mga suking butika, mga idol, pwede po direkta sa itong Life Extension Medical Clinic branches sa Cebu Doctors Building, Osmeña Boulevard, o Consolation Branch at Bangrapod na sa ADM Building. Oras sa IFM, alas 8:57 na. Atong oras, alas 8:57 na ato sa ning timbayaon, mga idol, ang mga naminaw na tumakigsuunan diri sa ato pong Facebook Live. Salamat kaayo, idol, ha, si Lorena Miranda, very early in the morning. Grabe, way sipyat si Joselito Bentoy, ang kadahang manager ni Idol B. Pero ito sinitagapagtagad, mga idol, natay live report gikan ni Rajman Jane Galliardo sa Gawas Gabahin. Ato usa ning paminawon, mga idol, ang maong report. Makauban niya po na ito, Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point diri sa IFM.
1: Straight to the Point sa IFM. Straight to the Point sa IFM. IFM.
2: Ayos ni siya, Attorney Rufil, ang maong driver. Nga na ilan lang ni nato or di aliasan lang ni nato si Berto at ni Rufila niya ang iyang iba ni kaaduna ni Sakay ang nga lima kabuok at ni Rufila ng mga batanon na nagpagigarap ni o 20, 15, o 17. So naaya usap ka babae ni at ni Rufila niya na po lucky niya na po mga members sa LGBTQ po dati ni Rufila. Matod pa sa ato ang katuwa nga informasyon.
3: Diin na pita exactly kasama ng Jane sa Katipunan. Asa na pita sa Katipunan? Ano na mga landmarks nga naadi, ha?
2: Kaya ganing na yung mga Bible Baptist Church.
3: Okay. Bible Baptist Church. Okay.
2: Matutaman yun. Sa ito, baman gidi na atin ni Rufil na limbuwad ang ilahang i-bike. Ya, sa ito ang una nga pagpapiginabi atin ni Rufil, kay matod pa, gisunda ni sila sa kaning pick-up na sakyanan na under aning CCPO atin ni Rufil, kaning Cebu City Transportation Office kung CCPO, ya, naratol ni sila matod pa. Maotong nalimbuwad sila atin ni Rufil kay gisundan mo ang una na ito nga nangibawaan. Sa pagpangiginabi na ito, sa kaning mga batanon nga sakay ni ining e-bike atin ni Rufil, kaya wala naman rin naka-istorya ang kaning driver sa e-bike tungod ka nagrabihan manguto ang iyahang ulo kay pagpangalimbuwad atin ni Rufil, siya manggit ang nagrabihan. So ang atong ikahinabi, kaning mga batanon nga iyahang sakay. Ang pangatarungan ining mga batanon na iyang lang sa kaya tenero film naka-video sila nga matud pa sila ang gibanggaan. Sila ang sila ang gibanggaan ni ining sakyanan sa CCTO gira tenero film. Apan sa ato ang live interview gyud sa driver ni ining sakyanan porque ang patrol car sa CCTO at tenero film ang driver na gialyasan lang pud nato si John at tenero film niya na hinabi gid nato matud niya na kung sila pa ang nibangga at ni Rufil, ang atubangan mo ay damage. Pero nakita mo po nato nga naa sa kilid, mauto ang iyahapong depensa at ni Rufil sa driver ni ining sakyanan. Nga dili sila ang nibangga, naamat sa kilid ang kining damage sa ilahang sakyanan. Matod pa ni Likay di ay ni matod ang kaning e-bike, mautong nalimbuwad. Kaya gawa sa nilikay at ni Rufil, matod pa ni Agi di ay ni sila og bawal ng area nila ang kanyang e-bike niya, overload po sila ato nga time. So, dapo nun, gid ni sila matod pa ato ni Rufil, ang kanyang mong e-bike. Pero, mauna ang pangaturuan, ang atualang gid na gipresent din nato sa atong balita ato ni Rufil, no, gipresent nato ang side ni ining e-bike or kanyang mga sakay sa e-bike, ato po na gipresent ang side ni ining driver sa sakyanan sa CCTO ato ni Rufil. Para fair po ang atuang balita. So mauna, nag-isiga, rasonay silang duha at ni Rufil. Gani, gipaabot po gid na po nga dunay makuha ang CCTV. Kaya para po gid na ibawan kung unsa gyud ang nahitabo ni Adtong Higayuna, kay bali, opposite mang gid kaayo ang ilahang mga rason at ni Rufil. So mauto, nahitabo nga na likay ang kanyang e-bike niya. Nikuan sila sa katong maraga concrete nga gutter to sa kilid sa kalsada at ni Rufil maotong nalawad at silang control nalimbuwad ni ang kininga e-bike pero ang pasangil nila gibanggaan sila sa sitom pero ang driver sa sitom at ni Rufil niingon sila nga wa nila banggaid. So mauna ang ilahang rason murag nagkalain-laing gyud ang ilahang rason at ni Rufil
3: lain ang version sa e-bike, lahi ang version sab sa taga Cebu City Transportation Office.
2: Yes, lahi-lahi yun sila ito ni Rufil, pero ato ang gihimuan ni Higgy, present yun na to sa ato ang balita, ang isig side nila. Kaya lahi-lahi nang yun sila ito ni Rufil. So mauna, karon may nabi ko na to, yun mismo ang kanyang e-bike driver, kay atong higayun na ko na ito ni Rufil, gitabang manggidayon siya, kay siya manggid mismo ang nagrabihan. Ang kanto iya masakay kay mga nangabunog naman to ng mga batanong na tenero sila pero gidalagi hapon ni sila sa tambalanan para po sa dugang na medical na attention din para sa ilahang kalawasan na tenero sila. Mauna ang ato ang nakuha na impormasyon pero mas madunggan po na to ang side ni ining e-bike driver karon at ni Rufil. Kung unsa dyan ito makangitago, kay matod pa, doon na sila nakuha ang video na sila ang gibanggaan at ni Rufil.
3: Okay.
2: Okay, mauna ang nakuha ito ni Rufil. Nagika na rin din sa itong Ironman Patrol kauban sa ito. Kauban na ito ang ato ang speed pilot, Regiman Jesse Sumampong. Ako sabi ninyo, Regiman Jane Galliardo, DYHP. Ito, Ironman.
1: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
3: Okay, salamat Jane Galliardo sa mga report. Ako itong ipareport si Jane para nga ma-plasta na to ang balita o niya ma-balansin na to o gatong ma-analyze niya ma-balansin na to. So, dipindi kay lahi man ang version sa taga CCTO, lahi po ang version sa driver. Atong tanawon ang mga supporting mga CCTV, no? Footages, ingon man ang supporting mahigala ng mga videos. Kung naamang galing tamoy atong tanawon sa aron nga masuta na to o naunsang yung hitabo ato, no? Okay, so itong pagtagad ni. Okay, standby hani ang mga higala sa itong sibianan karon ang driver atong mahinabi mga sugit ni Paminaw aron nga mapunta na ito unsang hitabo ani. E di pa may bandage sa ulo in town ani mga kaigalaan. Plaster pa man in town ani ganin town. Okay, sige, standby ha karon totoo. Standby, human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 9.04 na.
1: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
0: Oras sa IFM, alas 9:04 na. Ato ding balikan natin mga reklamante dari atong bisita, mga idol, ato ning taga-agpagtagad. Kay ake manun karon ni Attorney Rufil Fernandez Banyok, no? Siyempre, kay ning ato atinod, anay gud ning serbisyo publiko. Ato ning gipaning kamutan nga ma-usag gani nato sa itong programa, nga idol. Kay usay ra ba ni saga kanunang giatangan sa itong mga suking tigpaminawan. Again, salamat kay sa mga naka-join na dari sa itong Facebook Live, no? Manghinaot ta ninyo nga inyo ng naduaw ang atong Facebook page, idol. Kita nanrabang mga updates na argin na dire sa atong official Facebook page, IFM Space 93.9 Space Cebu. Pwede sa kayo mga mag-text, idol, sa 0923-112-8701. Ato sa i-greet, no, ang mga taga-tawason man daw, eh. Pero mira ba ning naminaw sila? Ato pang isuwayan o pag-greet ni Attorney Rufil. Pero base ito, gabalin-balin rapo din sila. Silang Mama Marife o si Papa Igo Pino. Nga kanunang naminaw nato, gikan ni silang pinalanggang anak o gihanra ba kaayo ni K-pop star nga si Kathleen Pino may buntag. Again to Mama Marife o Papa Igo, kay naminaw ni sila nato sa Tagatawaso na Mandawi. Thank you kaayo, no, ang Pino family. Kaya grabe kini sila ka-fan sa atong mga programa sa DYHP, mga idol. Daghan kaayong salamat. Unya, standby mo, mga idol. Tag-anay ninyo kung unsa kahaning letter L sa atong kusina sa IFM, mga atong i-feature karong taod-taod. Makauban na to ang babae sa pikas linya nga si Idol Chixie, mga idol. Ayaw na siya ninyo sipyak na. Kaya syempre, ang atong adlong Sabado, unsa pa may panahon mag-gidis pamilya, panahon sa panagtapok, unya, unsa pa may lai makapatapok na to, kaon mag-gida number one. No, atangin na siya ninyo karong taod-taod, mga idol. Ang unsa man ni siya nga letter L ang atong i-feature. Unsa man ni mga kanang unsa tawag ini kanang mga clue na to, Idol Chixie, no? Atong atangan na karong taod-taod, mga idol. Pero sa dili pa, padayon ta sa unahan kay atong taga-agpagtagad usab dirita sa atoang mga detalye sa atong headlines sa atoang mga balita karong buntaga. Oras sa IFM, alas 9:06 na. Lang sa atong laing balitang lokal, baha sa AS Fortuna Dakbayas Mandawi gialibyuhan na. Kompletong detalye sa mga report atong makauban si Idol Aiko. Ottoman Report.
4: Ni hubasod lamang sa 4 ka minuto ang kusog ng tubig baha sa Rolling Hills, AS Fortuna Street, Barangay Banila, Mandawi City, human sa kusog nga uwan kagahapon adlaw. Nabalik dayon sa normal ang danggan sa mga sakyanan ug agianan sa mga pedestrian sa maungdan nga dugay nang nag-antos sa maong problema. Gipatuman sa lokal nga kagamhanan ang pagpaayo sa drainage system aron mapaspasan ang pag-aga sa tubig panahon sa ting-uwan. Gipasalamatan sa mga residente sila si Mayor Junki Uwano ug Mandawi City Lone District Congresswoman Emery Lollipop Uwano Dizon sa ilang suporta o paghatag og dako nga solusyon sa maong dugay na nga issues sa komunidad.
5: Kini nga balita, hatod kanato sa Lampin Pants Baby Diaper, Mega Absorbent, Mega Dry for Day and Night, mula sa pag-inap to 12 hours, hygienic and safe, skin-friendly, o di good ma-irritate ang skin sa imong baby. Easy to use and stretchable, comfortable pag si baby, tungod kay 100% cotton ang Lampin Pants Baby Diaper. Busa, palit na, available kini sa Mercury Drug Nationwide, groceries o supermarkets, o guban pang drugstores. Kini si Idol Aiko sa 93.9 IFM, di kapugan sa pagatod sa nag-unang balita. Tatak IFM, balita.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Salaipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
6: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist og pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminti ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nagaisip pa mo nga mag-apply, pag-apply nila yon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Cebu, the wait is over. The historic comeback, 7 years in the making, is finally coming to your city. Catch, Unique, Zil, Blaster, and Bajau Live, 4th of Spades, brings the Andalusia Tour to the SM Seaside Cebu Arena.
5: Kabisado ko na ang tamis ng iyong labi.
4: Karong Sabado, Hulyo 18, 2026, ayaw pa umahi. Pamalit na sa inyong mga tickets. Pinaagi sa smtickets.com. Don't miss the music event of the year, produced by Carpos Multimedia. Proud ka ayumi nga mo suporta ni ini kay ang IFM 93.9 Cebu usa sa mga radio partners. Kita kits mga idol.

0: IFM Balita.
1: IFM
0: Balita
2: sa Buntag.
3: Oras sa IFM alas 9:13 na. Sa di pa niya nga itong dungag pa nga mga hisgutanan ay dolunahon sa taning reklamante. No, kato ni mga na disgrasya ito nga mga e-bike no driver niya. So, gaagi pa ito digtahi mga idols yung ulo. Ato sa nang paminang kagikahinabi na karoon ni Attorney Rafael Fernandez Banyok. Standby lumang mga idols sa Straight to the Point diri sa IFM.
0: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
4: Sa hospital, wag itambal.
5: Adili, katong yung mga pasayro ba? Ngayon ito magkamos mga nangita
4: mo. Sa ngipon, sir.
5: Sa ngipon.
4: O, tambal sa ngipon. Pinreliver ba?
5: Pinreliver?
4: Pinreliver.
5: So, nangita mo ito sa labangon.
4: Sa labangon.
5: Pero may ruwa na yung able.
4: May able. Totoo yung kaya.
5: So, ikaw, kay ikaw may suito ka ng mga atbang sa mga hospital na may able yun, ana.
4: 24 hours man.
5: Oo. Sumoto. So, anong tuyo na ningad tumutungod kay mamalit o tambal?
4: Mamalit o tambal.
5: Okay. So, kinini ang pagkakita sa CCTO nga kuan, tingali misood ka sa kalsada nga dili pwede nga pasudlan, mo itong gigukod ka. Pero ang imong version lon nga nasood ka dito, kay mamalit mong tambal sa butika.
4: Oh.
5: Okay. So, kung atong subayon ang mga CCTV ani, kini imong gisulti tinuod ni.
4: Oh, sir. Oh. Kinawa na di umakas, sir. Kigrabe kayo akong pagkakuan na dyan.
5: Mm-mm. Okay. So, muna nga kuan, kinini ang morning na hitabo. Ato kunong kanon ang mga ang video atong kwan kanana ang timing kay kining imong mga pasaylo nag video-video sila.
4: Video-video kay sige mi katawa-tawa ni katawa. Sige ta ning ipon sa atong babae nga balut tambal. Sige katawa-tawa si video-video ako kay bang video-video sila kay. Lasa ko kay. Ko kay bag video-video to ila.
5: To ako
4: kanang blagra. Video mo dai.
5: Oo. Okay. So morning hitabo ang mga kagila na aron nga masuta nato ni kay ang importante ni makakuha pag itagdugang mga CCTV dito sa area para ma hibaw ana to may gala ang tinuod nga panghitabo but timing kay kini mga batan-on mag video-video man nag-video-video man sakay og kwan kanana ang makasabot ta na no kanamang mo sakay gabal-habal video-video sakay kabayo video-video ana sumo ni hitabo ni mga batan-on nga sakay nimo imong mga pasayro. Okay, so ato kuno paminaw ni day ang video may mo ni mga batan-on nga sakay. Sige kuno be na audio ni audio kuno audio. Ah, sige, audio ko na dong. Sige, sige.
6: Ano siyang video-video? Uy, minimal.
7: Video din ang flashlight mo.
6: Sorry.
4: Bakit buot?
5: Okay, pause sa kamay, pause sa kamay. So, pila kabuk babae, ano pila kabuk lalaki, sakay?
4: Babae, usa. Then, duha ka bayo, then duha ka lalaki.
5: Ah, usa ka babae, duha ka bayo, duha ka lalaki.
4: Oh, lalaki. Lima, kalima ko.
5: Okay, okay. Oh, sige. Sige, sige, padayon dong.
6: Naundoy na ko dyan.
4: Ayaw, mag-gari-gari.
8: Ipas ko sila. Liko na ito sa binilipin.
4: Okay na.
6: Aro yun siya mo, Agi.
4: Wala pa nga. Awa nga.
6: Oo, basta mo ano eh.
4: Wala nga sa.
6: Aro. Tanda, oh. Tugat mo.
4: Ha?
6: Tugat mo.
7: Ay, sugat tayo.
4: Tugat mo.
7: Ano?
6: Tugat
7: mo. Tugat
6: Ano?
4: Ano?
6: Ano? Ano?
4: Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano? Ano?
5: O, napaong ang kwan. Ay pa. Kwan na ilang video, ane? Ha? Kwan ako, no? Na pa ilang video?
1: Mura to. Dili, hindi lagi kumplito sa ako, aligi.
5: Sige ko, no? I-send ko, no, o sa ka-video.
1: Dili, mura to siya, pero dili, lagi kumplito sa iya.
5: O, saan mapasabot kumplito?
1: Ako, ato bang diri?
5: O. So, ano man nga, kwan man? Wani maputol dito? O, sige, sige, ha? Passport run na to. Okay. Muna na siya. Dua, tepa. O, isa.
1: Natuwang naman sila.
5: Natuwang na. Nabidyohan pag ipos natuwang.
1: Nalagpot ang cellphone, anak.
5: Lagpot ang cellphone. Nga nung di man, di ito kumplito ito, amo? Tepa, ha? O, muna ni kuan.
1: Pero makita na ni mga taro niya.
5: Sige, sige, be. Oh, hama sa kinan ana. Sige, sige ha, gamay lang. Okay. So, ato sigurong susihon og duna patay mga supporting CCTV ani makuha sa dito. Basi na putol pag send, basi na putol pag send. Sige ko no, no? So, imong barugan, ikaw Mr. Berhilio nga kanana ang gidutdutan mo hantud nga nadasmagan mo.
4: Wala dasmag mi. Okay, mo mi ko nang kusgiling nga dikit gyud sa nako.
5: Mhm.
4: Mutol mo. Mutbato na sa may kon, sa may lupis sa dito. May simbahan mo. Ito na. Pinpin ako ng mayo.
5: Mm-hmm. So, disorder mo sa Ilopis?
4: Ang sabi sa Ilopis ka dito siya. Disorder sana mo.
5: So, gipipiran ka?
4: Gipipiran ko na mauna. Nalimbuhad mi.
5: Mm. So, ang iyang kilid sa iyang sakinan mo ay na gipipin ninyo?
4: Gipipin.
5: Mm-hmm.
4: Dibon sa toho.
5: Okay. So, muna ni ikaw na ni. Kinin-kini.
4: Oo, oh, oo. Oh, oh.
5: Gitabang ka sa kuan. Ambulansya.
4: Ambulansya ka na.
5: Mm. Unya ni unsa man ang katong driver? Unya kuyapan gani wala ra.
4: Kuyapan ko anak dito nung ko sa ilalom na. Gakalimot mo ko kinakuan mo jud ko. Nupungan mo ko sa ilalom.
5: Sa ilalom sa kuan?
4: Kuan sa ibay.
5: Sa ibay?
4: Oh. Grabe mo sa nakaan nagay maayo.
5: Mhm.
4: Ni kuan sa kanang ni.
5: So gidaka sa CCMC.
4: Oh, CCMC gada na ko na nakitaan ko sa crab. Ang motor. Crab pud panda.
5: Oo, oo.
4: Gusila ko sa kadaan ko.
5: Mhm. So, motong doon na ikuan?
4: Oo, motong.
5: Moni siya nga, sa kinan, moni kini-kini. Asa ha? Iba, kuan ko nung pick up dong?
4: Ko, 313, ang plate number.
5: Asa man dong? Be, kati, kanak-kanak-kanak. Moni?
4: Oo.
5: Muna nga sa kinan?
4: 313 ang plate number.
5: 313 ang plate number.
4: Plate number.
5: Sige, so moni siya ang kuan na. Ato siyang isubay yung mayo ha? O unang-unsang kalakihan eh. Pada all the way gamay, para maistorya ni mo ang kuan san. Kini ni ang, sa video makita ang sa kinan sa CCTO, na ay kuan ngalan nga kuan traffic enforcer okay traffic no nay butang traffic so kini ni ang atong klaroho no may kay imong gitabangan ni eh. Kini tawhana si Berhilio oo unsa man ni siya siya mao isa to imong kuan ganina igo sama nimo ni
2: kanang nahog na siya
5: pwede kisay ngalan nimo bisag angga lang or
9: Ayan Fernandez
5: oh taga asa man kayan
9: taga Basak sa Nicolas.
5: Basak sa Nicolas. Unsa man hitabua imong kaila ni?
9: Kanang naman ko mga e-bike gol niya. Ang driver niya, driver na ko sa una gi-refer siya.
5: Ah, gi-refer siya.
9: Pero wala na siya pamilya diri wa gid siya. Wala siya mga taga actually taga Negros mga
4: Negros bayawan.
5: Bayawan Negros ka?
4: Sa Negros.
5: Ngano na padpad mangka diri Cebu?
4: Kay ni ko ang sa kasakay ko ng mga truck ban gikan sa Negros, duna Cebu.
5: So imo manginabuhi lang kang imo.
4: Buhi ko.
5: Okay, sumoto nga naman kay e-bike, imong gipa-drive.
9: Oh, pa-drive siya kay para na siya makaot sa door, mga tabag-tabang sa taba.
5: Oo.
9: Sa negosyo sa.
5: Oo, oo, oo. Okay, sumone niya asa man siya na puyo.
9: Dahog na sa amo ana.
5: So nabutang nga nasa inyo na puyo, nya imo pong gipakuan sa imong e-bike, pa-drive pod para na po sa iya makaon-kaon. Okay, unsa man ikaw Berhilio sa mga taga Bayawan de ka unya?
4: Bayawan.
5: Do na kay pamilya dito?
4: Oto ah.
5: Okay. Do na kay asawa mga anak?
4: Kung ulitaw ko.
5: Ulitaw ka? Oo. Oh. So, mo nang nginabuhi ka dali?
4: Nginabuhi ko dali.
5: Padpad ka dali. Pagkaabot ni mo dali, nagsakay ka sa truck? O sa itong kuhana?
4: Truck van. Nag-delivery mga saging, mga kanding, ano.
5: Oo.
4: Mukhang ko, ano ba? Kasi sakay ko, eh. Mapakarga.
5: Tabang-tabang ka. Truck boy dali ka?
4: Truck boy.
5: Okay. Niya kadugay yan, na kay kailang akuan, mo nang e-bike driver ka?
4: Driver ko.
5: Oo, oo. Sige, so kining maoning hitabua no. Okay, kining imong mabutang din nga imong ning boss ni si Kuan. Ayan. no ina na kay naman kay bakante nga i-bike drive lang na para nga oh napos siya iyang panginabuhi baka kaon-kaon po siya no so imong gitagaag trabaho pila naman kakatuig nga nag-drive og i-bike
4: mga 1 year na kapin
5: 1 year okay lang siya maabang naman kag-trakaro ni siya ni mo
9: nasa iyo siya pas-pas pero pas okay lang
5: okay lang oo dugay naman sad so okay lang imong pagkailan niya isip driver sa i-bike okay lang yun
9: okay lang yun siya
5: oo so karon imo nang gitabangan nga kuan lang ngaon sa may tabua pag sa to imong gi kuan ni ang CCTO na nag-reach out mo
9: oo nag-reach out kuan niya ang katong unang adlaw ako tong gitawagan kina may gihatag number onya mo tong naingon man ang CCTO nga marag oh sa may plano ninyo sir kanang kami mo atubang raman mi kanang naman mi sa gobyerno naman sa may abogado mo tong uy kuyo sa nila kuyo man patay tani sa kung nauna ko kuwapitay korta kayo di mo nga kuwaan kung ato tabangan nga mag kuwapitay pao patong kuwan lakulaka pag yun wala ang kamotong nakahuna-huna ko nga ato bor ato nalang nang hindi mo sa may gusto nang bor dagok tanig kuwan bor siya ukir kayo grahan siya hindi na siya pa kuwan atong naabot din may dirig hapon tabangan may hapon yan yung siya pa din yung dirig
5: sa kalau sama ka nagkagawa sa kuan bor nagkagawa sa hospital
4: atong kuan atong martes atong merkulis sa kuan buntag
5: merkulis sa buntag
4: okay gigingat to mong na sa kan sayo rakil ipakaong na dito palitan ko paklan duha ka paklan og tubig
5: sige bisita kang rakil arsi
4: kita ko na arsi
5: okay so gipakaon kan rakil
4: ipakaong rakil
5: okay gitagaan kag paklan sa pagkakuan kay martes man ni tabo na martes kadlawon
4: martes kadlawon.
5: So nakatog ka hospital pa o sa kagabi eh?
4: O sa gabi. Ito,
5: pagkaugma na kakwa na?
4: Pagkaugma na.
5: O, so gibisita kang Rakil Arce dito? O. Hatdan ka o, saan, paniudto to o panihapon?
4: Pamahaw to.
5: Pamahaw?
9: Kausara.
4: Kausara, sad?
5: O. Unya, ang mga tambal?
4: Wa, kung kayo kuhanin mga tambal, wala. Okay, ako ramang sa dito.
9: Si pamilya. Ako, wa, mga kukibaw Arthur ni. O. Sa mga kano, kung ang mga tao ano ito sa malay, makita ko naman siya agad, kaysa ko basura, palit tubig. So, nagkaya naman ang ngita niya.
5: Nagkaya ang ngita niya?
9: Oh, Brooks, book ang hangga manako nila. Anang, pasang man si Kuan, anak, ang ngita niya. Kung ba, siya buwan ni uli. Ah, gawa ko, kuyawan ko na, kuwan ako. Ako lang ihuwat, marapulong 24 oras. Waka di kaabot, ako lang isuro ito sa tisa. Kaya naman siya sa tisa, dapat na Kuan. Motor na dunggan ako, pag mga kadlaw-kadlaw na sa nakutan ako sa mga habal-habal ito. Ingon sila nga na disgrasya kung nung ibanggaan kung nung sitong. Sitong ang tawag yung sitong. Sitong. Mo to, pagbuntag na to niya, nangita na ko sa CCMC. Mo to na ko lang ipangita siya. Dira namin yun na napita. Mo to, pag-abot sa CCMC, niingon mo sa mga personal dito mga nurse nga, ni gawas na ko nun eh. Ni pirma ko nung waiver kay dili ko nung magpa-CT-scan. Dito na ko na kay Bawa nga paingnan ni siya nga dili siya. Kasi ito yung ikala istorya, Bor.
5: Sige, Bor. Sige, Bor. Wala, unsa may gitambal sa imong ulo, Bor? Okay. Unsa man na imong ulo? Unsa man na?
4: Nabungad man niya sa kung sa ibay ka itong kuan.
5: Wala na i-CT scan dahi? Wala
4: i-CT scan.
5: Nga na kung i-CT scan?
4: Wala sa kuya kay Bolo. Kaya wala may nidoan akong sitong nitong muni muna, ana. Pinapuhon. Dugay pa nga nang gikuan, gitahi.
5: So, gitahi na na?
4: Kaatong ba, wala pa maa, wala pa maa, kuan, matahi. Matahi ni kadlaw na. Mga squatos ka daw. Mga kahit ako sa gabi eh.
9: Pagsunod na adlaw.
5: Oo.
4: Ang pagsunod na adlaw. Kasi sige, nagdogo. Nagdogo kay kitahi. Magkitahi, buntag na, squatro. Sa kadlaw.
5: Sumuto, ikaw, yan, ikaw na nangita.
9: Paghapo na. Paghapo na. Mang nilapas na.
5: Daghan na yung mangita na niya kay sugo-sugoon sa dito.
9: Dali man siya mga kuano.
5: Dali masugo.
9: Basura ka ng mga, basa na yung mga,
5: asubutan nun nating mataasad. Kaya mga, kuha-kuha naman dito sa mga kuan.
9: Sa mo, arapit.
5: Sa inyong silingan.
9: Sa dili man kayo.
5: Oo, so. Sige. Sige, atong tagagpagtagad, no, kay Basin og unsa ning kalakiha, na si Ma'am Rakil Arces, pikas ng linya. Para nga ito, lasang ipaabot niya, ni Basin doon na sa matabang sa daan, eh, unsa ang kalakiha, eh, no? O, para nga, kuan, eh, kinini ang, kay importante na nimo nga matambala na, mas ma, wala na nag-CT-scan na nimo, kuan, eh, nga nang nipir na magkagubil.
4: Wala CT-scan, kaya wala na ko'y makaon nito, wala na ginili ko, ano ko tagasitom nito. Pauli lang dyan ko kay Pilsod mong kayo.
5: Wala yung libre kaon sa hospital.
9: Wala yung libre kaon sa water mo, kuro niya. Sa emergency. Sa
4: telecom ward.
9: May pagkaon siguro.
5: So mo itong pilman na lang kayo, kay makaon dito?
4: O, kay wala ko ni, kuan dito, kay ang katulang kabundol na kung nga wala mo giningan to. Ngayon to, rakausara. pero ako pagkana kay dito ako sa loyo kay gibandi dan pon dito sa loyo sa
5: tong utan. Tawag magay pamilya sad mo nang uli. Oo.
4: Mo gina ka ingon nga. Wait na wala yod.
5: Sige.
4: Na mauli na tong utan on.
5: Sige, atong tagad pagtagad mahigala kay basin og kuan dia si Ma'am Raquel Arces Picas Galinya ang atong CCTO chief mga suking tigpaminaw.
10: Lahat ng tanong straight to the point.
5: Ma'am Raquel, mayong buntag, ma'am. Live daron sa DYHP, RMN Cebu o IFM. Good morning.
11: Yes, good morning. Good morning sa mga listeners sa DYHP. Good morning, attorney. Good morning sa tanan nga nagpaminaw.
5: Mm-hmm. Ma'am, kining, I'm sure nakaabot na ni si imong habi, opisina. In fact, bisita naman ganun ikuno ka sa CCMC. Unsa ito mahimo ka ani, ma'am? Uga basin o matabangan tala na yung mapatambalan tani or unsa ba kay mahimo na to sa sitong considering sa CCTO considering nga ang imong tao diha mo kunin naka hinungdan po na dasbag ni or unsa may nakuha ni mo nga
11: attorney,
5: info
11: yes attorney kana si Virgilio gi advice na siya nga moari sa opisina aron atong maabot unya unsa ihang demands atong mapadangat sa info sir. Ato okay. Na lang siyang gi-advisean nga moari sa opisina. Gani, pag adto na mo sa ospital, nahibuong na lang ko nga nibalik ang ako ang gisugo nga nakagawas na siya. Unya, ni pirma siya o waiver. Nagoy gipamalihog dito sa ospital, taga si CMC, nga maoy mo, tanaw niya kay wala gi siya tagtungod.
5: Mm-hmm.
11: No, so, manitext naman nga, ma'am, ni pirma man o waiver, nga dili siya magpa-CT scan.
5: Sige.
11: So, kay naanay recommendation sa doctor nga ipa-CT scan siya pero ang buto kun sa iyang plano unya ni hatag na siya schedule nga moadto sa opisina alas 9 gihold na ko ang enforcer kay gabi man ang duty sa enforcer gihold na ko hangtod sa alas 12 sa udto hinuwat mi niya kami apil ko huwat niya pero wala siya motunga.
5: Okay, sige sige ma'am, kay kini ni ang mahitaboan ni ingawas ko noon sa hospital kay wa man siya tagtungod, wa ko noon siya kaon sa dito, unya, wa may libre pong kaon lagi sa hospital, unya, impirma sa Guibel, gutom ko noon siya kayo.
11: Yes, tinungod na. Kaya ako siyang ipangitaan sa og cellphone, haron ato asya, kay ang diha, ni anha, man kuno lang ha, ang igsuon sa among enforcer. Ako sa ni anha ko niya, of course, diligyod sa kuan, ako ra siyang gibinlan o pagkaon, unya, maura sa to ako ang nahatag yun sa niya para dili to o pag-unsa pag para lang nakita na ko pa siya pamahaw pa siya paniud to.
5: Mm-mm.
11: So ipalitan ako siya og tubig og pagkaon. Ihatda ipahatan ako siya
5: si mas maayo so, ng imong
11: pag ikaduha na lagi sir wala na siya dito pato ana mo pagkaugma din ana wa na dai siya dito niya mauna nga nahibaw ana mo ni pirma og waiver nga di siya magpakuan so gi-contact. Murag na ay ni-contact. Na ay ni-contact ni Kap Jong. Kay si Kap Jong man akong gi-assign. Na ni-hatag na siya schedule nga. Muanha siya. Kaya ang kwaon ng e-bike. Gani, ako na siyang gipasaligan nga ayaw kabala ka sa imong e-bike. Kay dilit to na to. Dilit ka na ko pamultahon. Bisa na kay violation. No? So, tungod sa hitabo, di ka na ko pamultahon. So, niyon siya nga mo, ana si alas 9 bilagi, mga kung giingon attorney, unya hangtod sa alas 12, hinuwat niya, wala siya mabot.
5: Sige ma'am, ato lang yung

0: Kay kung ano man ni siya na may physical injuries ani attorney, dili na ni sa ako ang level sa TEU na ni, Traffic Enforcement Unit. Nag-agad ko ato. So, pa ang kanilang siya, administratively, ako na ni siyang gipakanaog. No? O niya, wala na ni na ako siya gi-assign sa panggabi, pakanaog na ni siya, akong gituyo, nga gibalhin ako siyang assignment. Aron, kung pananglitan, mausabang huna-huna ni Virgilio, sayon siya ma-pull out sa iyang area. So, nahana na ako siya gi-assign sa Buntag, unya posting na ni siya, dili na siya muda o government vehicle.
1: Okay, sige mama, so, mayroon kay, I know, imo maning tao, unya simple, pag maayo ang atong tao, okay raman, pero kung ato maimbisigalan, labi na yung mga CCTV, unya, iyaging gidasbagan, panalitan lang, panalitan, di po nato itolerate.
0: Yes, of course. Dili, Jerry Taylor, precisely, based on my initial nga kuan, investigation, maunang ako siyang ipakanaog.
1: Sige ma'am, kanus aka ni nato mabalik o katubang kay aron nga kuan, kay iya ni basi matambalan, matabangan na siguro ito ni tambalan tani kay ang iyang ulo, isitiskan man ni, wak naman ni masitiskan, kay iyang rason ako dili nga, tungod wak sa itagtungod, gutom ko sa kay, magini ko no, kay mong gidadaan o sa kakananan.
0: Sir, ako yun siyang ipasaligan, sir, nga ay kabala ka sitiskan, kay ato nang ipashoulder sa enforcer.
1: Oo. Sige.
0: Pero ingon man siya nga wala na din na lang kayo, pwede rasad nga imuhang kwartahon instead of mag-city scan, imuhang magamit ang kwarta. Mauna akong ingon niya.
1: Ah, sige.
0: So, ang ako, sir, o ingon kag kanusa, ako naaragyo ko sa opisina bisag kanus ang orasan nga ilang gusto. So, sige. Siya lang mo ipasultiha o unsay oras nga available siya.
1: Ah, sige, Lunes, ma'am. Ako pagkuyugan sa mga reporter. Okay ra ka? Para
0: okay
1: maanha.
0: Oh,
1: sige. Lunes po, unsang kawalasan na?
0: Unsang orasa? Sa morning sa department heads meeting na nako. So,
1: okay.
0: Sa ato pa sa hapon na ta available, alauna.
1: Sige ma'am, adjust me ma'am.
0: Okay.
1: Oo.
0: Alauna, Lunes.
1: Okay. Sige ma'am, alauna, Lunes ha. Birelio, balang niya na mo dito.
0: Okay.
1: Ah, okay.
0: Sige, attorney.
1: Okay, sige ma'am Malakil.
0: Salamat kayo, attorney ha.
1: Salamat kay ma'am Malakil.
0: Okay. Sige.
1: Mayang buntag.
0: Sige.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Rush Boy Nationwide!
1: Okay, may galamone ang atong bisita karong butaga. Dong, Virgilio, ani lang ha? Kininin yan? Pakuyugan tamog reporter ni Lunes. Para nga abot nito ma talong og atubang ha kay basi kwadro ko bilhil dito nga kon ba labi na ikaw nga inag nga mura magkagina nga sa man yung gusto kay kihal mo kihal lang mura ana na mura ana ang dating no
4: naon sa to siya basi pati sa akong pag deliver basta
1: oo
4: tarong na masan tugot
1: dato lang nga masitol tani tambalan ta lang ni siya nya yung kay masay mamrakil siya may pasuldiron ining iyang kwan I know nga ang CCTO mangod di mapsan ulaban dayon kung ilang tao may nasayop sa gyud di pud maayo ang ama sa dasbagani mo nang kuan diha. Og inana makasayop nang e-bike, taga excitation. Og masayop man galing labi na ko makasabot sa reason day ba nga nasudtos ka sa dandako kay nangitag butika. Kana nga rason ba ya kung tinuod gi wa ka mamakak Virgilio?
5: Ko ko makak sa tinuod ko.
1: Ah sige. Live video.
4: Nga nasig kanas ngipon.
1: Oh.
5: Pili mo ko malimot sa
1: ako. So muna, kay ang e-bike man gud na ay mga portion nga di sa kasod, pero kung emergency ka nangitag tambal, nangita sa butika, medyo doon na exception ang dapita. So, dili po pwedeng dasmagan lang. CCT o bantog lang kayo sa lika pick up na yung sa kanan, yung kiniusa, i-bike na. Dili po. So, kung abuse ning iyang gihimo, nagtuo ko ni Ma'am Rakil RC, justifiable man na si Ma'am Rakil, okay naman na siya, no? Ang iyang mga decisions na. So, babanan tala nag-reporter dito yan. Kung naakayan, mas mayo na ani si Kwan, pakuyugan ako di reporter para nga mapatas ang atong pagkatubang dito, ha?
4: Nasaan ba inisya katong kuyog mga minor de edad?
1: Pwede sad. Katong mga sakay.
4: Wala lang yun naka-anhi direk. Kaya ang usad, trabaho man to, marag nakatug. Dito direk katong bayot, katong duwa kabayot, member sa LGBT.
1: Ato po kuyog ko ni Lunes?
4: Ako mangit siya tanwa ka na, di ganit ka-reply. Kaya nakatug siguro rin.
1: O, nakatug pa? Okay. Sige. So, ano lang? Kada na ang, kuha na yung number. Ano na ito sabot, ha? Kuyogan tamo reporter dito. Oh, para matambalan ka. Ha, taga-bayawan dai ka Negros, no?
5: Kay...
1: Asa ning bayawan layo na ning bayawan skuan? May na lang ganini kay nag-ibay ko ka mag-NPA dito, ha?
5: Ging ngulto ni?
1: Oh.
5: Babutok karon.
4: Lain pa turn ni katong giingon nga may schedule.
1: Oh.
4: muadto ta ni siya.
1: Unya.
4: Pag adto na mo ni credit mo na siya ingon

0: sakit iyang po, ningulungul. Mo itong ibalik na po na ko sa CCMC.
1: Oh, so nabalik sa CCMC?
0: Para ginana, mga ko, pag kung nasa, katong gahapon, gini nga, purting inita ko ito, init niyo, na ito, purting niya singuta. Marag, aming kanina ko, nagnoon sana kay, ano man yung purting inita, pero marag, kung buwa pa kanina sa iyang unong, ano, kahit na magpurting inita nga, ang sunlight, nagatubang niya, nagpuang iyang singot, nga naghigda.
1: So, ani lang, para masabot lang na ito ni, kinini ang Lunes Pohon lang. Ha? Lunes Pohon ha. Uyugan ta kay reporter dito. Amo yan. Nya katong mga sakay nimo sa e-bike tod sa Pakuyugon.
2: Uyugan ta ni.
1: Ah sige. Sige ana lang. Oh, salamat kay sa inyong pag-anhi. Bayawan na ba nila ni Negros Oriental pag bukid-bukid na bayawan ni. Layo. Nagi ana to ni pag adto to. Gihulngan ang ganto may gihulngan. Layo ra nang gihulngan sa bayawan.
2: Layo ra mo.
1: Layo ra. Oh. Asa may mas bukid gihulngan o bayawan?
2: Bukiran jud.
1: Bukid.
2: Kani ga sandughan ako. Oh. Maharon sa nang mga ubang sito, madili sa magbabusar kay. Isod kayo, kapila na ko liha ko sa mga gigol sa tisa. Nagkontra ko, karoon ko nakangari. Akong gusto ba ma... Ako ang sila, madili sa...
1: Sa hostisya saan?
2: Isod mo kayo, makabuhay ako lima o. Oh. Kay, isod kayo nga, bay ko lahat, dugay-dugay ko mabaw sa kontra, di na kupungan, nagin ako kay. Gusto mo makasara.
1: So ano lang, pungan lang yan, naman tayo mga balao na ito, nung ipatuman na.
2: Grabe na ako ang hitabo sa
1: kusun. Kuya, ano niyang ganyan sa ganyan ako nga...
2: Pungan ako kay... Adi, basta di ko kapugong, ah, bahala sa kinsa po muna, di ko madlokot.
1: Sige. So, anda lang sa, ha?
0: Pwede siya, mani niya po.
1: Oo. Sige, sugu-suguon lang siya dito, day.
0: Straight to the point, sa diyan.
2: Oo. Kung makakarang, gusto kayo makakarang, wala mong saling itong tao?
1: Oo. Kana, yun. Ingin lang niya, maka lang niya ito. Sa ito, tinarong lang ni ato, yun. Ina, pakayugan, takapon, Lunes Pohon, ha? Oh, sige. Sige yan, salamat yan, Relio. Okay, sige. Sanbay, mahigala. Sa ito, pagpadayon. Alas 9:39 na.
3: Straight to the point.
1: Ato'y padayon ron. Ato'y duga may iskutanan. Yan, salamat. O, Berilio, maulang ito, ha? Kung ano yung number nila para nga mag-sabot yung talong unya, ha? Okay. Alas 9:39 na. Standby, humalamang pipila ka mga pahinomdom.
4: Straight to the point sa ISM. Straight to the point sa ISM. ISM. ISM.
5: Oras sa IFM, alas 9:39 na. Standby mo mga idol, hagi kaniining ato ang public service. Ato ginigya ati maning maong e-bike driver niya. Ato lang ipanghinaot, no? Kaya syempre, ang atong giampo. Ang ato lamang yung ipanghinaot nga magkahusay ni sila mga idol, no? Sa CCTO pod. O niya, kinipong habig sa mga biktima, mga idol. So ato ning pagatutukan ang maong report, no? Ipaningkamutan yun ng attorney refill para inton matagaagpagtagad. Kaya di sa gudin taon lalim, no? Ang kaagi aning maong e-bike driver, mga idol. Standby lang mo, unya, syempre, sa tong pagbalik. Ato sa lipadang atang pipila ka mga pahinumdum sa tong pagbalik. Atong mahimamat kining usa ka Cebuana, very beautiful Cebuana influencer, idol. Grabe ka, creative, resourceful ka. Ayaw niya kung maghisgot as kusina, mga idol. Murag, ngari gani siya mapaldo. No, kaya, lahira gani nga inahan nga responsable, unya, kada bitong mahiligon kay kusina. Kaya kahibaw gitang mauni ang mga lami mo higugma dol. Ato ning himamaton karong taod-taod mga idol si Mommy Nerlyn. Unya unsa kaniyang iyang i-feature karon makauba na to babay speakers linya idol chick si Letter L. Ato ning supportaan mga idol, standby lang. Oras sa IFM alas 9:41 na.

0: sa IFM, alas 9:43. Di na ito maglangan pa mga idol kay exciting. O niya, kini mahiligon kay taani kay kanang mga anything tamis. Marag pasok sa banga, gina na itong tanan. O niya, tamis sa kagpahiyo mga itong bisita karon mga idol. Very inspiring sa gaayo ni mo, mo nang excited kay tanga ato gini makahinabi karong buntaga mga idol. O niya, ang ato pong pag-feature sa ilahang small local business mga idol. Ato na i-welcome mababay sa pika sinya para ipay ilaning atong bisita, Idol! Idol Trixie, good morning!
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, Idol Mike! Sa tanan atong suking tig paminaw, another Saturday, another kusina sa IFM. Magkaroon, swerte kay Idol Mikey, kay dili lang, basta-basta ato ang bisita karon. Usap po siya ka content creator, and of course, influencer po ni siya mga idol. Kado na yung food business, no? Una, duha kapagkaon ng atong i-feature karon. Letter L, kay na may lava. Hello, uy. Usaro ba mga pagpabuto sa mga bulkan? Buto-butos bulkan, no? Lava. Unya ang ikaduha, ang lechon. Pero nako na to, ang atong paila-ilahon ba, ang mga idol natin, paila-ila na to, itong pinakagwapa maanya, guys, ang atanan, doon sa dirigang may mami. Atong makita ang beautiful, every sexy, Mommy Nerlene.
0: Mommy Nerlene!
2: Good morning, everyone. Ay, mga mare.
1: Mga mare. Yes, that's my signature. So, mga mare, mga idol, na si Mommy Nerlene para i-share sa ato. Ang usa siya mga food business nga very affordable, Idol Mikey, no, sa presyong 99 pesos lang na nakailamian kaayo nga Crinkles Lava. Yes. Mommy Nerlene, first and foremost, unsa man yung Crinkles Lava? Unsa man siya made of? And of course, when it comes to the process sa paghimo ani, mo take pa ni Utay?
2: Actually, lava, crinkles is common naman jud kay siya. So from the word crinkle, so mapalit lang nato siya anytime sa mga bake shop. Mm-mm. So as a home baker, home baker is not just a home baker. Also, we are a creative mga artists like that. So ako siyang i-try nga mas innovative pag yun ang crinkles. Like, kung crinkles alone lang,
1: basic na. Siya,
2: yes, it's already basic. But, i-create natin something innovative mo nang gibot-gihimo na to siya ka ng lava crinkles. So, nag-add taog chocolate on the top para inikaunin mo na something spark. Like lava.
1: Diba? So, muna siya ang lava. Okay? Crinkles lava. Mami Nerlene, sakto ka, no? Kay kaning crinkles ay doon, Mikey. Makamat nun tani sa mga bakeries. Naman ay makita ang mga inunana, mga basic eggs nga tanan. Pero, ang lava itself, pasabot doy, Anna. Unsa man, melted chocolate ba na? Mau ba na siya?
2: Yes. Melted chocolate. Then, sa ako is, I'm using one of the product na ako pong promote, which is the fudge of La Crema.
1: So muna imuhang gisagol.
2: Yes. Ani.
1: So sa mga idol nato din ha, nga mga hilig mo home bake, pwede ra gyud. Now, preparation time, pila man ka minutes? Nabay tendency nga mugahi ning crinkles. Mo ba ning problem ay kikin? Nabay uban nga i-bake, kanang murag migahi or unsa ba?
2: Yes. Actually, kanid yung crinkles is dapat sakto siya sa temperature, sakto sa ang iyahang time for cooking. Kay yes, na yun siya tendency nga mugahi kung mulapas na yun siya sa time. So, as a kami, home baker, so, time to time, check yun siya. Yes. So, the time range for gid ani niya is 13 to 15 minutes jud yang cook at the 180 degrees Celsius.
1: Wow.
0: So puti-puti sa gid ini siya pagkamugna nga ko ano pastry sa jud no?
2: Yes. Uh-oh. Actually, basta into pastries ka kung wala kay patient ay na lang.
0: Number one patients gid i.
1: Actually, no, mas puti di ang baking Mikey kaysa ning typically magluto ka.
0: Kaysa tinuod mo ba?
2: Ang luto, actually ang luto dali rajud kay siya. Pero into baking, dudamat ba ya?
0: Oo, tinuod.
1: Accuracy sa number, sa
2: yes,
1: mga sagol.
2: Measurement. Kay once lang, even one ingredients lang, masayop ka, sayop tanan.
1: Hello? So, di na pwede makaon?
2: Yes. Labi na makalimtan ni mo ang pangpatubo saya. So, wala na.
1: Importante ginang motubo gid idol ha.
2: Yes,
1: mo grow gid ta natay growth. Wait, okay. Yes. Kidding aside, so Mommy, please kung before ta mo head on to the other food nga imuhang gidala diri no and atong hisgutan.
0: Ngamo nang natilawan.
1: Mo nang natilawan, humo ka sa lang. Mo balik ko ni gimana ni idol. unsa maning asa man pwede mo order para ma-try, especially nga very affordable lang gidhan, 99 pesos Idol Mikey, makatilaw na ka sa ina ni premium busok bugat nga kanang crinkles nga Mary. Go ahead, ma'am.
2: So pwede mo maka-order. So I have a 3 accounts sa Facebook. My personal account, which is Nerlyn.
0: Mm-hmm.
2: On my business account, the Facebook page, Beauty Cakes by Nerlyn. And also, I am a content creator po. So, pwede po mo ma-reach out since si Mami Nerlyn is marag na scatter na gud siya pag-ayo and ana siya try followers. So, pwede po mo mag-message sa Mami Nerlyn Facebook page.
1: Okay. And Mami Nerlyn, yung spelling sa Mami Nerlyn, mga idol ha, kay M-O-M-M-Y, niya ang Nerlyn niya kay N-H-E-R-L-Y-N. Para di mo masayop. Now, after this, yun na dyan na to. Balino ang amo ang concept, yun na namo ang dessert before sa among kuan. Amo ang main, usa sa mga main highlight. Gipadaran po tayo doon, Mikey, because this 1DI is owned by the uncle of Mami Nerlyn, who is not present kay to sa Australia.
0: Australia. International thing.
1: International lang po kasi na sa iyo. Pag di mo, wag kuan, ha? Kuan yung mga idol, ang unsan niya? I introduce, ma'am.
2: This is the Chef Alex the Lechon King. Ang amo ang specialty, which is, this is not a typical lechon.
0: Mm-hmm.
2: This is not a traditional lechon. This is cooked by oven.
0: Oven siya.
1: Oven siya, Mikey. So, dili siya the uling type na kanang lechon na atong naandan.
0: O sa may kalahian, ana, Mami Nerlyn, o sa may naka, mas nakalami nga oven siya nga giluto ang maong lechon.
2: So, kani, some other people, good. Okay, since traditional man, maudyo yung pinakakuan. So, tagan mo ingon nga, lami ang uling po, lami po ang, so, lain-lain good og kuan ang mga tao.
0: Preference, oo.
2: Pero, sa ako, for me lang, ang sa oven, which is humuk. Humuk siya. As in, humuk dito siya. Kaya ang makuan dito ang ka-juicy sa iyahang lechon ba? Unlike sa smoke, mura mangug ka ng
0: masagol na sa judge siya, diba? Pero kay Boka, mali pa yun sa ta idol chicks, kay nakahibaw mo ta sa secret ingredient, diba? Nga karon no longer secret.
1: Ilan
0: no?
1: Na gisay sa public, Mikey. Okay,
0: baka tabang ka ayon ni para sa to mga nanay sa kusina. Kay sumapaan ning Mami Nerlyn idol, pwede kining mamahimong replacement sa inyong ipangsagol sa inyong panglutuon. Can you tell us more about it, Mami Nerlyn? Kana siya ato ipakita po na idol chicks si.
2: So, let me introduce you our newest product sa Chef Alex the Lechon King.
0: Mm-hmm.
2: And so wala pa nakabalo, this is the first ever lechon seasoning gid nga agi-innovate ni Chef Alex, no?
0: Wow.
2: So, I think, kay ako medyo na siyang gi-research kung naanda ba na siya lechon seasoning diri sa to, so wala pag yun. So, ako i-introduce sa inyo, this is our newest product, the lechon seasoning mix, which is, kay mahilig na magitag mga DIY. Yes, hilig na sa ka magluto og lechon sa balay. So, nagbuhat din si Chef Alex og panimpla nga dili na mamahaso, like, ay, magkinanglan patag asin, kinanglan. So, naalatanan. So, no need na i-add og unsa pang laing panimpla kana kay all-in-one.
0: Wow!
2: Ay, hindi
0: na
2: may pwede daw ni ka na mag-grill ka. Oo. Gusto ka mo.
0: Pwede sa inyohang mga kanang meat products, sa inyohang mga pa-steak sa balay. No, so par ang sekreto mga idol na reveal na gyud ato ning i-try mo kini ang unsa gini idol check si ready mix lechon seasoning.
1: And of course, thank you salamat Chef Alex the Lechon King. Actually Mikey dito sa lagikan niya.
0: Oo, Chef Alex, base no mo view si Chef Alex karon may buntag ni modera Chef Alex.
1: Nasa sa Australia. What's up mate? Thank you so much kayo Chef Alex. Tinuod jud ni Mikey no kay ato magyung gitilawan Mikey ug unsa gyud ang iyahang texture or kuan sa iyang meat, humok yun ang oven type.
0: No,
1: I mean, anad nag makadungog ang oven. Ako madunggan ng oven kuchinilyo. Pero karon lechon, as in, nasa whole itself, gi-oven siya. So, kung ganahan mo, mga Cebuanos, hilig mangitag lechon, tinuod mangin na. But if you want something different sa imong naandan, pwede sad mong order. Now, ma'am, please go near to the microphone and then tell us asa pwede mo order po anong ka-Chef Alex. Do you have any contact number, details, or page?
2: So, if you want to order, especially sa mga mahilig maglechon, and try our best selling lechon, kay balik-balikan gud ni sa amo ang mga suki nga customer. So, you can order through our Facebook page, Chef Alex the Lechon King, or pwede rin po mo message again ni Nerlyn sa Facebook. So, tao maka-order mo anytime, anywhere, pwede ra gani rush kay mo accept ra gyud mi.
0: Wow.
2: So we're located at Cordova, sa gabi Cordova, so mo deliver ra mi. Basta within Cordova, mo free delivery ra mi. But within city, do diri sa Mandaway, makita ra pud mi. So anytime, anywhere gyud mo deliver gyud mi. So para matilawan pud ninyo ang lechon ni Chef Alex. Kay this is not just here in Cebu, but our lechon ni Chef Alex is international. So ina, naka-proud, no? Pinoy nga nagdala og lechon gyud nga specialty sa Cebu na sa Australia.
0: Wow!
1: Yay! Let's go for the lechon. So Idol Mikey, daghan kay tag na kuan na no na katunan karon labi na nga ang lechon na pagiday ka level up isip sa kuan noon kay naanad man ta nga typically uling and everything. So na pagiday pwede innovate, i-innovate og i-level up ang atong mga naandan nga mga recipes sama sa crinkles ug sa lechon. Mami Nerlyn, thank you so much. Daghang salamat mga idol, ay mo kalimot ha, support ta eh, support local, support ta yato mga local business, mga startups, so katong mga in town no nang inabuhi gyud sila no sa decent way of sharing their love for food. So mga idol, sa mga naa din ha, naminaw karon, nananaw karon, ganahan mo mapapromote sa inyuhang mga pagkaon for free. Message lang ko DJ Chixie on our social media account, DJ Chixie para sa kusina sa IFM. O, dito pwede nga, di pwede mo tilaw, Mikey. O,
0: yes!
1: O,
0: Mikey, ato na ni Mikey, oh. Tilawan.
1: Ako lang yung kuhan, di rin dapit ito.
0: Okay.
1: Ready? Anita sa lechon. Okay, ready. Anita sa lechon ni Chef Alex, ha? Kaya natanong niya si Chef Alex sa Australia.
0: Chef ready Alex, dagang kayong salamat.
1: Thank you. Ready? 3, 2, 1, go.
0: Mmm.
1: Eh, in fairness, hindi ko ni Mambisa ganina pa ni, ha? Napaghapipaka. Mmm. Napaghapipaka. Mmm.
0: Nahira jud ang kalami mga idol. So karon nindo ta siya nga discover no oven cooked nga lechon.
1: And of course ang crinkles sa Kitty Kits by Nerlyn. Okay, later on na ni mga idol. Basta tanawa lang atong social media page for more updates. Kini si Idol Chick si Kauban si
2: Mami Nerlyn.
1: But sa Gusina sa IFM. Let's go!
0: Dagang salamat, Idol Chixie!
3: Mao kanto ang atuang kusina sa IFM sa sunod na pod nga Sabado. LL Lutog Lami
4: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
0: Oras sa IFM, alas 9.56 na. Mukha itong atong kusina sa IFM, mga idol. Dagang king salamat sa mga nagsubay no sa kanunay aning atong kusina sa IFM. Kaya mo gini makapakompleto silang adlong Sabado. Kaya morabay gini panahon para nagtapok sa pamilya, mga idol. Dagang king salamat kaninyong tananyo. Standby lang mo, mga idol. At sa ipadangat ang pipila ka mga pahinomdom. O niya, syempre, dungag pangahisgutan ni Attorney Rafael Fernandez Banyok sa Straight to the Point 3 sa IFM. Standby lang, alas 9.57 na.

0: BWLC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWLC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa mga nanay, ang kalusugan ng bata ay araw-araw nating inaalagaan. Siguraduhin may vitamin C na hindi masakit sa tiyan. Subukan ang BWLC Kids, tummy-friendly vitamin C para sa mga bata.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget.
3: So-so!

0: sa mahigit kita.
1: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Na ay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Daghan po sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na ay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado.
4: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
7: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
8: Ang galing-galing mo. Smart, smart dishwashing paste ko.
9: Smart to.
8: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
9: Smart.
8: Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
8: Tanggaling-galing mo.
9: Smart dishwashing paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS.
11: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
12: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
13: Charm, fab, con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangong kumakabloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washy!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: BWOC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Healthy po para sa mga magulang. Mahalagang may vitamin C ang kids araw-araw para sa kanilang resistensya. Piliin ang vitamin C na gentle sa tiyan. BWOC Kids.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: May buntag sa tanan. Ako po si Shawi Queros nga taga Backharolds, Kamputaw, Porok 3 Lower, nakadaog sa napu kakilong bugas. Daghan kayong salamat o papremyo sa hunyo ni Idol. Akong awhag ka ninyo para mo parehas na ko nga makadaog o papremyo sa hunyo ni Idol. Paminaw mo, ayaw mo ninyong pakyasa kay ang grasya naglibot-libot ra sa atong panimalay. Busa, paminaw mo sa IFM. Mapugnan pa ni
3: ang Idol mo, DJ.
4: Ang tamis na sila, Tik. O gabi mo, Gitik. Idol, Mami Tik.
5: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
6: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
9: Ang lamig sa radyo, Idol Aiko.
10: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
11: Ang market man on the run, Idol B.
12: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
13: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
14: Ang idol nga White Corona, Inday Bambina.
15: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
16: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Hi, miss. Are you single?
1: Yes. Why?
0: Pwede makigila-ila?
1: Saler.
0: Ha?
1: Relax ba? Para subtunti ka, mabinaw sakta.
0: Sa unsa?
1: Sa IFM, saler.
0: Ah, sa 93.9 IFM.
1: Mapugnan pa ni?
2: IFM Saler. Relax sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni?
3: IFM Saler.

0: sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
1: Oy, koreksyon! Dili na sa kadaghanon sa imong labhon nun, kundi sa imong sabon gigamit! Kay gamit na ako, coffee, laundry soap! Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot! O labaw sa tanan, dali kay makalimpyo! Busa kung doon na binukit ka labhon nun, don't worry, my dear! Kay niya na ang...
2: coffee, laundry soap! Ang reyna sa labada!
3: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok ka kamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.
4: Mami, sis! Pangmusla na to ang Metro Mid-Year Madness Sale kay tuluran ni Kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18 o 19. Hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Naay buy one, take one offers o bundle deals. Napugin mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, tunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos imong mabalit. Ayaw si Piyata! Ang Metro Mid-Year Madness Sale for GTI Fairtrade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
5: Sis, gisapot lagi ka?
6: Period ni mo sa?
5: Duh, I'm not in the mood.
6: Unsay gamit ni mga napkin?
5: Ha? Huh? Why man, unsay labot?
6: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
5: Ha? Huh?
6: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
5: Hmm, kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
6: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
5: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister Snapkin, ramadayan tumagsa ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay Sister Snapkin.
7: Sisters Sanitary Napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
8: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
9: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
10: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
12: Sis, ganda ng hair!
13: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
12: Naka-empress! Nakaka-impress!
13: Try mo na, sis! Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
14: Empress Shampoo for impressive hair.
15: Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mampas mas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salonpas. Napasalasalit ng toto kapatala sa take. Camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
8: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
17: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
18: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
19: Ang keratin na may plus.
8: Ang kinis na niya.
1: In fairness, nag-glow up.
10: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
1: Kuti sulit ang gluon.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS.
4: Set. Health to 70s.
5: Health to 70s.
6: Ang edema o pagpanghupong adunay pila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
7: Usa ka bulan kung di ka baklay kay gawas nga ng humo konti il. Maghigda rin yung gumirme kay itulog na ko. Mahupong mo siya gmayo. Hinaim naman po na ako Sed Panyawan with Magusin. Dadlan og mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na kong sugod, ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur, 40.
8: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
9: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugar control ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar control, tabang sa mga senior citizen.
10: Mahalagang paalala, ang sugar control ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Dilim.
1: Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: What?
2: Non-stop allergies? Ang solusyon.
4: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Alco Plus, Alco Plus!
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Nila Intinado, Pro Patrol, Malinsa City. Dugay-dugay na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang funding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Wala akong sigur na dinutuntui ko kung sa akong angay ipamaroon na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Kabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro nagyod na ko. May nagyod akong pananaw. Kung kamoy na ay ipamati parehas ako ang interindyong, dangot lang mo sa makamuhay kang oray makatabag sa atong

Ako di ay si Rony Bubuydiba, gigang sa Muhon, Mandawi City. Nakadaog sa napo kakilong bugas, gikan sa Paprimio sa Hunyo ni Idol. Daghang kayong salamat sa 93.9 IFM o sa DYHP o mapugnan pa ni. Hawak mo ang beat, hawak mo ang beat.

0: Siko, Hawa,
1: Aga.
0: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrisin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrisin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
5: Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
7: Tas bang imo blood sugar?
8: Ato na kamay diabetes?
7: Mag DTX 500 ka!
8: Ang DTX 500
7: ato na kini anti-diabetic properties.
8: Sama sa
7: Charantine,
8: gagapa mo buo sa glucose.
7: Visine
8: controls blood sugar.
7: O polypeptide,
8: gaparehong epekto sa insulin.
7: DTX 500
8: highly recommended
7: sa mga eksperto.
8: Mabalik sa pinakatulog ang DTX sa sugar.
7: DTX 500
9: Kulay si Mario. Ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang Skyo yung BP na ayos sa DTX 500.
10: Dua ka kapsul, buntag sa gabi.
9: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar.
10: Active, wujud kayong DTX
7: 500.
8: Pumali sa mga butika.
11: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
12: Ang galing-galing mo.
13: Smart 2.
12: Smart Dishwashing Paste ko.
13: Smart 2.
12: Pritong ulam na masebo.
13: Plato
12: at kaldero.
13: Smart.
12: Ang galing for everyday.
11: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
12: Tanggaling-galing mo.
14: Smart Dishwashing Paste.
11: Heavy duty linis bawat pahit.
15: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
16: ACS. Maulan man? No worries. Naamoy ko lubang damit.
17: Charm. Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong.
18: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
17: Pangong kumakabloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS.
19: Bawi sa noo pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
3: Ako di ay si Catherine P. Seroy, taga Tubod Bituon, Dumanhog, Cebu. Pero na ako karun sa Sambag Dos nagstay. Ako di ay ang napilian sa paraffle papremyo sa Hunyo ni Idol nga 10 kilos nga bugas. Paminaw kamu permisa 93.9 IFM. Si Boot, mapugnan pa ni eh.

0: Lingaw pa ka? May update pa sa mga balita!
1: Ang kiatan ug sabaan, Idol Kulastido!
2: Aray! Mga amigos, mga amigas, this is KULAS!
1: Kulastido!
2: Are you ready to? Ora sa IFM, mga idol! Alas 11:14 na!
3: IFM, utto na! Manglayat na ta!

Live.fm na mga live sa mga idol on Sabado, July 18, 2026. So, no flight yung kulasido, mga idol ha, kay BC at mga IFM mixers, mga idol, but don't need to worry because everything's under vaccine, mga idol, okay? Upanin ko ba all the way down, one, on Sabado, layap!

Nalvin Point Time, ayun sa mga team! Mga idol, tumula sa nasoon si Pinty ng mga idol na may repuminaw sa itong mga idol na sumaya Carbon Interim Public Market. Ayun tayo mga idol!

0: Bless you.
1: Ngayon po ay dahil ayaw fan, mabukay mani, mga idol! Klasino, nag-iapon na mayo, solo flight yung klasino, mga idol, but no need to worry because everything's under. Okay, on a Sabado today, July 18, 2026, mga idol. And, manginabuiso ka dali, mga idol, balik ko, gawin mga pahinom doon, sa mabili ha.
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS. That song was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
1: Mga idol, oras sa IFM. Alas 11.24 na.
4: Oras, hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
3: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
5: IFM, ubo na. Pahuway sa ta.
6: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
7: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika. Nakaproblema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duha hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ug bastautan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Sis, ganda ng hair.
9: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
8: Naka-empress. Nakaka-impress.
9: Try mo na, sis. Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
3: Empress Shampoo for impressive hair.
10: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga bulo hatun, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
6: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
1: Mga idol, aniaya, usa ka bagong online gaming platform, mga idol, gihatagan og lisensya gikan sa Pagcore, ang WinZear. Sa WinZear, mga idol, pwede ka mo bet o mapusta sa mga paboritong mga sports like NBA, PBA, volleyball, football, tennis, o guban pa. Pwede sad ka mo spin and win sa mga nagadaya mga slot games o ma-enjoy ang mga classic casino favorites online all in one place. Busa usapan yung gihuat, mga idol. Join the fun today. Register now at www.winzear.ph and start winning exciting prizes. Again, join the fun today. Register now at www.winzear.ph and start winning exciting prizes. WinZear. Win from within. Gaming is strictly for 21 years old and above. Play responsibly. Gaming can be addictive. Know when to stop.
6: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
11: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
12: Ang keratin na may plus.
13: Keratin plus.
3: Ang keratin na may plus.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, World Class Quality.
19: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: You need toothpaste for brushing every after kumain.
15: dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
19: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
19: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
17: ECS.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Game ka, Idol?
4: Game sa to, Idol!
3: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
5: Ang Idol ko FM 93.9 IFM.
3: Ang kiatan ug sabaan, Idol ko lastido.
6: Mga idol, oras sa IFM, mga idol. Alas 11:32 na.
7: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
8: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup, luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
7: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
9: IFM, udto na! Manglayat na ta!
10: IFM 93.9 Cebu. Mixing right now.
3: Kulastido.

mga idol and still here with KULA dami na program idol FM din na mang light at mga idol ano sa idol July 18, 2026 okay na ba diha? Sa awarag ang atong panahon mga idol bro cookie kita din kayo nagtong init din kayo nagtong upasa mga idol bro braga okay kay ila ang iburduburus kadalan kada kung natay dahang kwarta kung wag gani apul puyo as balay ay ginansya pa tama.

hello sa mga idol ha. Naga, date na all the date. Sana all you do. Amping mga idol, amping mo ha. Kanya mga idol, may rin pumino sa mga idol ko sa may, Ah, wait, sa may, Good Shepherd.

0: Mga idol, daghan na kalunang adunay gipamati ang mga balatian sama sa insomnia, constipation, hybrid diabetes. Kung ikaw ana ani ini, adunay herbal nga food supplement para nimo. Ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement na ABCD formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, ug D para sa duhat. Nga diin, gikan gyud sila mga dahon ang gigamit sa herbal medicine nga makatambal kung maglisod ka og tug o gitawag nila insomnia, constipation o makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga maoy mamay mong hinungdan sa diabetes. Mao nga sama na ko idol. Nagainom pud ko og Sugar Troll kaduha o katulo sa kadlaw. Mao nga lagsik o mamati maskin sa matag-adlaw kapag panarbaho. Mao nga suwayin ninyo og duman matag-adlaw idol ang Sugar Troll.
1: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
2: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
3: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
4: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
2: Life extension, vitamin D3. For longer life.
5: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 para sa imsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og physical, emotional o sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
7: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplinar na ako ni imong anak!
8: Nobel! Nasakit na ang bata ko! Agay, tay!
7: Pag-inubya! Ako ang lalaki din eh! Papayra ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
8: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
7: Haydi mayo! Kiniang amay ka nimo!
6: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa paghunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
9: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
10: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahulong nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Ni. Mong pas masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metosalicylate menthol to cover acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
0: Game ka, Idol?
11: Game sa ka, Idol!
0: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
12: Ang Idol kong FM
13: 93.9
12: IFM.
0: Ang kiatan ug sabaan, Idol Cool Last Dito.
14: Mga Idol, oras sa IFM! Alas 11:49 na.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
15: ACS.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
15: ACS.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
15: ACS.
16: IFM, udto na! Atras, abanti sa ta!

0: and BS drivers. Unya ato sa i-shout out at mga pasahero ron nga naduka-duka kay taas-taas ang biyahe. Hello, ito na niya, bro. Okay na kayo. Kung saan niya.
1: Cool na sa'yo.
0: Papapun ang tapan. Okay na kayo. Bukit ang duka. Unya ato sa i-shout out at mga kiriwan ug kabut ya tubang mga mangungot op oh, undangan na lang bisyuha kay wa na ayo at mga mangungot snatcher undangan na do kay wa na ayo do magmaher ta sa kaulihan sa kinaulihan do oh, ito, ito. Magmaher ta na do so undangan na bisyuha at mga mangungot snatcher ah sa may carbon public market sa may fasil Mustafa do.
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS IFM udto na. Pahuway sa ta.
4: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
5: Sis, ganda ng hair.
6: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
5: Naka-Empress. Nakaka-impress.
6: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
7: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar. TTX 500.
9: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayog ino ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks
10: Hi, I'm Sofia, Francis Officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba, haggard kaayo. Para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Listen, stress. Ganda mo. Stress tabs.
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauba na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
14: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
13: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
14: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, gisunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
15: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
16: Ang kinis na niya.
17: In fairness, nag-glow up.
16: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, whoa, by the power of 2.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Ayo, good guy, regimen ni Sir, no? Ma-recommended na ako ni Sir nga sabon. It is because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun mo ay mong kausaban. Busa kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may makita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun sa inyo. Dili maingon nga makapagwaka, pero makatabang sa inyo ang skin nga. Musmuti ya, tapos busa mag-logid ang inyong skin kung mo gamit kanis. Barato rin dito kayo ni siya.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-affect sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
9: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip ko sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol tabang sa mga senior citizen.
10: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: 93.9 IFM! Pampugnan pa ni!
12: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
13: Ang keratin na may plus! Keratin Plus!
14: Ang keratin na may plus.

0: ako believe.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
2: Wesh! Non-stop allergies, ang solusyon.
4: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Ako Plus, Alco Plus!
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus, Alco Plus!

0: Siko, hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante ka pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
3: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
4: Pabalit sa mga butika.
3: PTX 500.
5: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
3: DTX 500.
4: Mopali ang mga butika.
6: Cebu, the wait is over. The historic comeback, 7 years in the making, is finally coming to your city. Catch Unique, Zil, Blaster, and Banjao Live. Fourth of Spades brings the Andalusia Tour to the SM Seaside Cebu Arena. Karong Sabado, Hulyo 18, 2026. Ayaw pa uwahi! Pamalit na sa inyong mga tickets. Pinaagi sa smtickets.com. Don't miss the music event of the year. Produced by Carpos Multimedia. Ug proud kaayo mi nga mo suporta ni ini kay ang IFM 93.9 Cebu usa sa mga radio partners. Kita kits mga idol.

0: Maimbuntag sa tanan, ako po si Shelby Queiroz nga taga Backharolds, Kamputaw, Porok Tree Lower, nakadaog sa napu kakilong bugas. Daghan kayong salamat o papremyo sa hunyo ni Idol. Akong awhag ka ninyo nga para mo parehas na ko nga makadaog o papremyo sa hunyo ni Idol. Paminaw mo, ayaw mo ninyo pakyasa kay ang grasya naglibot-libot ra sa atong panimalay. Busa, paminaw mo sa IFM. Mapuglan pa ni...
1: Idol mo, DJs.
2: Ang tamis na sila, tig. O gini mo, gitig. Idol, mami, tig.
3: Boss man, cute gihan. Idol, buiki.
4: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
5: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
6: Ang kiatan o sabaan, Idol, kula sido.
7: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
8: Ang tamis mo, ngisi, o kusog mo, abi-abi, Idol, Tony.
9: Ang market man on the run, Idol, B.
10: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
11: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
12: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
13: Ang laagan nga Pretty, Idol Pretty.
14: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: tengah. Barili, ui.
1: Wakil muda punya ngapun tak? Lagu dan Barili.
0: Okay, nama yang pemimpin sa Alindaha family, dia sama yang Barili. Og mungrit ko, og happy birthday sa among mama, Vilya, Josefina, Hisula, Alindaha. Bili sa aming from, iyahang anak, og apo. Og shout out sa mga trabahante, sa Kian and Kyla Lumber, sa may Mantalungon, Barili. Asa na pina ni Dol? Sa merkado, sa kala yun sa sintro sa Mantalungon, do? Kaning inyohang Kian and Kyla Lumber, kaning sa may tamang-tamo kanina, og kuibis. Nadia, do? Or, wala di hadapita, unahan pa. Again, na hello sa mga tanang trabahante sa Kian and Kyle, Kian and Kyla Lumber sa may Mantalungon.

0: 95.9 IFM. Mabuhay pa ni shoutout to my ex ko, no? Oy, ano man, sige mo, sige ka ng ex, oy. Ano mo sa Y, mga idol, ito. Mayroon ito, kala sa 12.24 na, and, of course, you're with KULAS, Kulasido, mga idol, ano sa Pado, solo flat niya, Kulasido, but no need to worry because of this under. Okay, o niya, mga inabuhay siguro, mga idol, balik ko, ikaw man yung mga pahinom na po sa chill sa mariha.
1: That song was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: IFM, upo na! Pahuway sa ta!
3: 93.9 IFM! Papugnan pa ni!
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang bahid, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahid.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
8: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumaka bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS.
10: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
11: Sis, ganda ng hair.
12: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
11: With regular use.
12: Naka-Empress.
11: Nakaka-impress.
12: Try mo na, sis.
11: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
13: Empress Shampoo. For impressive hair.
3: 93.9 IFM. Papugnan pa ni!
14: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
15: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
10: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pag-yun, imlisan og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
16: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
17: Ang keratin na may plus.
18: Keratin plus.
19: Ang keratin na may plus.
3: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
6: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa pananaw?
4: Oy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gyud sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kayo. Mabati gyud nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
1: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washi!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
21: Mula noon hanggang ngayon!
23: All you need is Pride! All you need is Pride!
24: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
25: ACS.
26: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
27: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
27: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
26: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
27: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Salada.
26: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
27: ACS.
28: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
29: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
31: Game ka, Idol?
32: Game sa ka, Idol!
31: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at tangisan online, not just one, but two winners patag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
33: Ang Idol ko FM
34: 93.9
33: IFM.
31: Ang kiatan ug sabaan, Idol ko lastido.
35: Mga idol, oras sa IFM. Alas 12:31 na.
36: IFM utto na. Manglayat na ta.
37: Mixing right now.
31: Kul lastido.
38: That's one time to the beat. Come on. We're gonna bounce two times to the beat. Let's go. That's one time to the beat. Come on.
37: Mixing right now.
31: Kulastido.
37: IFM 93.9 Cebu.

FM Fixers. Plate number November, Go of Tango 8108. Ang driver nga si Junji Paran, aka Prime Minister, ang conductor nga si James Ambran, ang Vice President sana all.

0: 99.9 FM. Mabuhay pa din. Itong oras, alas 12:40 na, mga idol. Niya, mga idol! Mga boys na mga idol. Aroon dito mga paksit din mga idol. And sa mga wala, may paniyot din. Ang paniyot din ang mga idol. At hindi mo laban at ang niya, ako din. Kaya mga boys na. Para mga paksit, lumalik mo. Ikaw man yung mga pahinom ng busa. Chill sa mo diha.
1: IFM, udto na. Pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni. Mama Mia,
3: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
4: Non-stop allergies? Ang solusyon.
5: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Ako Plus, Alco Plus.
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
7: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwet Surigao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Non-stop allergies, ang solusyon.
4: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Alco Plus, Alco Plus!
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
6: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
7: Jing Jing, apo! Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lagok na kaya ng emosyonina.
6: Ma! Si Lola!
8: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhonon, sulbad na ang akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
7: Oy, ikaw po na inday. Nagkasi laundry soap na kakaroon.
8: Siyempre, asa mo ko pa ulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa o hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura o kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
7: Sinuod yung kainday. Basta labada, kasi laundry soap na doon ang masaligan.
3: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
9: Duh, I'm not in the mood.
3: Unsay gamit ni mga napkin?
9: Ha? Why man, unsay labot?
3: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
9: Ha?
3: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang Sisters Panty Liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang Sisters.
9: Hmm. Kaya ba sa Sisters napkin ang heavily flow natong mga girls?
3: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang Sisters Panty Liner.
9: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sisters napkin, raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay Sisters napkin.
10: Sisters sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.

0: para tapai.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Manuel Saet, 57 years old, pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
3: Kaya sa Life Extension Vitamin D3, thank you so much.
1: Life Extension Vitamin D3.
0: Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
4: Game ka, Idol?
5: Game set ka, Idol?
4: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol o katangisan online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kaubad ang Windsor! Mapugan pa ni...
6: Ang Idol kong FM 93.9 IFM.
4: Ang kiatan o sabaan, Idol Cool Lastino.
7: Mga Idol, oras sa IFM, alas 12:48 na.
8: IFM, udto na. Sexy dancing sa ta.
4: Cool Lastino.
9: IFM Mixers.
10: Mixing right now.
4: Kulas nido.

0: 99.9 IFM. Apa kayo ba ni? At ang oras, alas 12:53 na, mga idol. Oh, guwarta yung oras, mga idol, para sa programa ng IFM. Unto na, mga live na, mga idol. Alas 11 na, la una. Kay, wala yun. Napupos na, mga idol. Musunod na ang D-RIFM jamming session. Kauban ang kulay duo. But for the meantime, mga idol, ang ako alas ang D-RIFM may mag-concert, mga idol, ha? Kay diba nananghi ko gahapon nga wadto ko sa akong flight ug aron mga idol padung sa Europe, mga idol, kay kwan alas 12:00 actually ang check in gid sa ako ang dito sa airport ko at 12:50, pero ako rin yung mga late ko, mga idol, na kaya kamo ang akong flight mga padung sa Europe ala una pag yung mga idol awal pasa mo lang padung airport na muna siya, mga idol, so ang ako lang nandiyan may mag-concert karon o bani siya, mga idol, 1 down 3 PM para sa D-RIFM jamming session. And this has been KULAS. Kula sila saying, my heart belongs to you and your heart belongs to IFM. 93.7 Cebu. Mapugan pa ni. Adios, mga amigos!
1: IFM, udto na! Pahuway sa ta!
2: 93.9 IFM! Mapugan pa ni!
3: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang dikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Pirmi ka pangihi,
5: hanap ka paranaw,
4: ug pagpamilod sa mga tiil.
5: Basin aduna kay diabetes.
4: Mag D-Tex 500.
5: Epektibo sa pagpamubo
4: sa blood sugar levels.
5: Di kaya
4: ang diabetes.
5: Mag D-Tex 500.
4: Karun dayon.
6: Babalik sa pinakadulong butika sa Yunga.
5: D-Tex 500. DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod kuson sakit. Dipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag.
8: Tulo pod ka kapsul sa gabi.
7: Sima na lang nawala jud ang sakit.
8: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: May budget. So

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugat roll ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugat roll, tabang sa mga senior citizen.
5: Mahalagang paalala, ang sugat roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
6: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni eh.

0: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
3: Liver up na tayo
2: with Liveraid Pro.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ang durakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yan ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
5: DTX 500. Papalit sa mga butika.
4: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
6: Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
7: duwa sa gabi.
6: 2 weeks pa lang,
7: may alibyo na.
6: Pag 1 month kape,
7: naayo na ako.
4: DTX 500!
5: Pumalit sa mga butika.
8: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
9: Tanggaling-galing Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
10: Smart 2.
9: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
10: Smart.
9: Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
9: Tanggaling-galing mo,
10: Smart Dishwashing Paste.
8: Heavy duty linis, bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS
12: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
13: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
14: Charm, Fab, Con.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangong kumaka Bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS.
16: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
17: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painundong gikan kay atean. Ayaw intaw nula tanga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painundong gikan kay atean.
16: May buhay sa makabuhay!
18: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
19: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
12: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washy!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
22: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
21: Mula noon hanggang ngayon!
23: All you need is Pride! All you need is Pride!
24: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
21: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
23: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
23: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
21: Helps stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
23: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Protect.
0: sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS! My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit sinyo na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3. Mama mia,
6: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
12: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
25: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Hi mga idol, ako de si Jason Makiling, taga City Naga Uling, kakadaog og 10 kilos rice sa IFM 93.9 Cebu. Sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Sunod gamon na pagpaminaw aron sunod gamon na sa'yo makadaog sa ilang papremyo. Mapugan pa ni
4: Cebu, the wait is over. The historic comeback 7 years in the making is finally coming to your city. Catch Unique, Zild, Blaster, and Banjao Live. Fourth of Spades brings the Andalusia Tour to the SM Seaside Cebu Arena. Karong Sabado, Hulyo 18, 2026. Ayaw pa uwahi. Pamalit na sa inyong mga tickets. Pinaagi sa smtickets.com. Don't miss the music event of the year. Produced by Carpos Multimedia. Ug proud kaayo mi nga mo suporta ni ini kay ang IFM 93.9 Cebu usa sa mga radio partners. Kita-kits mga idol.
5: Not sa bawat kalaw.
6: Ang Idol mo, DJ.
7: Ang tamis mas lati o glami mo gitik. Idol Mami T.
8: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
9: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
10: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
11: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
12: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
13: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
14: Ang market man on the run, Idol B.
15: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
16: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
17: Ang idol nga white corona, inday na bina.
18: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
19: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: ang buhay.
1: Loy, kiligon mo sa tasa imong pagkanta.
2: Ako gani, bisan sa imong tingog lang, kay kiligon na.
1: Atik, may pamanganta na lang ta, o makising along sa
3: Dear IFM Jamming Session.
2: Matag-alauna sa Sabado.
1: Maong request na.
4: Dear IFM Jamming Session sa 93.9.
5: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang Kulay Duo, Kulas ug Aiko.

0: 93.9 IFM, Mapugan Pani. Idol, alauna 23 na. Welcome sa Dear IFM Jamming Session. July 18, 2026. Hala, oy, Sabado na po, Idol. Kita na po yung mag-uban-uban, Idol. Kita na po yung magkuyog, Idol. Alang sa another episode nga. Of course, atong tagaag hustisya ang inyuhang mga song requests. Butang ta lang. Beta, welcome na idol ha, Sabado na pod. And gusto lang akong ipaabot sa inyo ha, kung unsa ko ka mapasalamaton nga nagihapon ko diri sa IFM. And unsa ko ka grateful nga nahimo mong kapahin, idol. Sa matag adlaw nga pag-duty na mo din hey sa lakariya. Nga naman is icon, emotional man. Ala, ay super grateful lang gid ko to be part of RMN Cebu. Diba? Imagine nga mahimo kang tipik o kabahin, idol, nga mahimong overall number one ang RMN Cebu. Diri sa Metro Cebu. Unang daghan kaayong salamat kaninyong tanan. Karon, idol, gusto kong mangutana sa inyo ha. Ikaw nga, ambot lang kung unsay gibuhat ni Moron. Naabaron ka sa inyo hang panimay, naakadiha, nag-duty baka karon, or nagsakay ka og jeepney. Ako din pasalamatan akong mga idol. Oo, sa El Pardo, salamat kay NGT8108 Idol Junji. Paran, oh, sungugan kayo. Huwag si James Ambrad. Salamat kaninyo, idol. Sa kanunang pagmahal o pagpangga. Oh, thank you so much. Karon, alauna 25 na. Mangutan ako sa inyo, ha? Ikaw, kung unsa man imong ibuhat ron, kung asa man ka karon nga naghinuktok, unsa kay rason sa imuhang paghinuktok, gusto ko mangutan na, unsa maning lima kabutang sa imong kinabuhi, idol, nga grabe kay ka kamapasalamaton. Unsa maning lima kabutang nga super grateful kay ka. Kaya ako kaganina, samtang mao pa'y pagbukas akong mga mata. Wow! Hindi ko ginahan nga ma-emotional, pero di kalikayan mo. Nagi times, no? Nga muratang ma-emotional ba sa mga progress nga atong maabot sa itong kinabuhi. Diba? Sa mga kalampusan nga atong makabuot sa kinabuhi, mga ginagmay nga mga milestones, diba? Nga atong makabuot sa itong kinabuhi. Kabo, idol, usa man yung mga butang nga grabe kay mo ka grateful. Pwede mo share, ha? Sa atong text line or sa atong Facebook Live. 0923 ang atong text line, idol. 0923-112-8701. Usa man yung mga butang nga grateful ka. Ako, gusto ko mo share ninyo. Unas tanan, of course, no? Kaning atong kinabuhi. Mura mo siya generic paminaon, idol. Pero pagkangan bitaw nga makamata pa ta the next day. No? Lami kaayo sa feeling. Lord, salamat. Thank you so much, Lord. Unya, grateful sad ko, idol, kay surrounded ko sa mga tao nga nakasabot sa kuha o naapirmi nga muunong para sa kuha. Ikaw, naapod ka, ana, ala. Apirmi? Di ba, nindot kayo sa feeling na atong pamilya, atong mga igsuon, atong mga ginikanan. Diba? Lord, salamat, Lord. Unya, kani mga butangan, nakapangisi sa atua. Allah ka niya. O sa panig mga nakapangisi ni mo, idol. Ako, mo share ko ha, kung ang mga butangan nakapangisi na ako. Usa is, kani akong nakoy pag-umangkon nga si Ella. Hi, Ella. Ayam kong tawag na ako kay nanay. Medyo personal yung atong episode ron, idol. Na. Pero grateful kay ko rin bataag yun. Kay every time nga tawagun ko niya, anak, mura pag deep inside me, mura naiyo sa kabutang nga na-heal sa ako. Sa akong mga igaga, sa akong mga pariente, nga pirmin na akong mabanding, duwag pickleball. O, kung wala pa ka nag-pickleball, this is your side. Dili tungod kay trending ni idol, pero lingaw gyud siya nga imuhang mauban-uban ang imuhang pamilya. ang imong mga suod, ang imong mga higala. Mungisi mo, bahalag, di masuod ang bula. Ano na bitaw, no? And another thing, ang kanibitong chance, idol, nga, makasugod ta og bago. Diba? Kung unsa man na nga butang, nga gusto ni mong sugdan karun, butang ta lang, ikaw, gusto ka mo balik og skwela. Ikaw ba ron, gusto kang mag-start og negosyo. Or, bag-o ka nagsugod sa imuhang trabaho. Hello, di ba? Amazing kayo ang Ginoo. Amazing, Jagistanan. As in, makaingon ta ba nga, bitaw no? Daghan mo mga butang angay na tong pasalamatan. Iwasin ba, karong mga panahon na ikaw na-stress ka, guulkay ka, mura kang nabalaka, kung unsa ka ibayad na ako sa kuryente. Kung saan ka ibayad na ako sa among internet. Uy, napabaka ko yung pang-tuition, ani? Uy, napabaka ko yung ihatag na bounce ako mga anak, ani? Diba? Daghan kitang mga concerns sa kinabuhi, idol. Pero again, sa mo pang giingon kagahapon, nga live in the present. Importante kayo nga makat-on ta nga magpuyo sa kung unsay naa karon. And sometimes, although mag-think good ta kung unsay naa sa future, unsay mahitabo sa future, pero ayaw padaan na nga murabag bothered na kay ka, worried na kay ka, tungod kay wakay ba kung unsay buhaton in the future. Diba? So, mo na yung mga tipik lang sa atong mga hisgutan karon. And aside ana, napagkita'y bonus nga jamming session mga idol. Laka! Excited ko sa inyo mga song requests. Unsa kahin yung mga songs nga gustong i-request karon? Pwede kayo mo text sa atong text line. Okay? 0923-112-8701. And mamasa ko later ha sa mga mag-share sa pipila ka mga butang nga grateful mo or mga butang gipasalamatan ninyo, idol. Please do share it sa atong Facebook Live or sa atong text line. And din ako maglangan pa after sa atong paginabuhi. Sugdan na to atong first set. Dari lang sa Dear IFM jamming session. Alauna, imagine na. And ginibahin na, idol. Hatod ka na to sa aming Uni Plus traditional herbal drink. Labi na sa mga idol na ito dihang giubog, gisipon, gihilantan, gipanuhot, nangapagaw. At ito na gipamating over-fatigue, lipong-lipong over-tigo. Imnig Immune Plus idol ha. Pwede po din ninyong isagol o initubig. Actually, mo na akong gibuhat ron. Okay, ni kaon mungod ko og something sweet kaganina. Wala man ko yung mag-sweet sa ako, aside ni Dear, no? Kasi nangita mo ni Dear in behalf ni Dear, again, kami ang kulay duo nga maghatag og color sa inyong kahaponon. So again, Immune Plus ang solution, idol. Labi na og hilig mo og sweets, unya mo karat og kalit inyohang tutunlan, dako kay di siyag tabak. Take it from me, kay maogyo na akong imnon, idol. Unya, ang nakanindot, convenient ka siya, kaya nakasashay na, unya, inyo rin niya siya i-shake before ninyong imnon. Pwede iyarok ninyo ditso, pwede ninyo isagol ng initubig, kanang lukewarm water, unya, imnon ninyo any time of the day. Mapalit ni sa mga nagkariyang butika sa inyong lugar, FDA approved and halal certified. Stay put, I'll be right back. Dari lang sa Dear IFM jamming session. Atong sugdan itong first set, karong taon-taon. Again, in behalf ni Kulas, kami ang kulay duo nga maghatag og kolor sa inyong kahaponon. Alauna, 32 na.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
5: Oras, hatod kaninyo sa Camel Sukang Puti.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
7: Ikaw Tang, tijit ko katuo nga wala na kay kwarta kay ang gasto sa kaon. Puwerte mong aha. Nagkorang lawas mo. Ang potente. Happy ka. Pabungan pa ni.
8: Hoy, my dear. Kusuga, ganun mo mang laban, no?
9: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
8: Oy, correction. Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun. Kundi, sa imong sabon gigamit. Kay gamit na ako, coffee, laundry soap. Gentle na sa kamot. Bulungtan pag yun ang iyang kahumot. O labaw sa tanan, dali kay makalimpyo. Busa kung doon na binukit ng labhon nun, don't worry, my dear. Kay niya na ang...
10: coffee, laundry soap. Ang rayna sa labada.
11: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok ka kamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.
12: Mami, sis! Pangmusla na to ang Metro Mid-Year Madness Sale kay Dolorani Kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18 o 19. Hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Naay buy one, take one offers sa bundle deals. Napugi mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, tunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos imong mapalit. Ayaw si Fiat ang Metro Mid-Year Madness Sale for GTI Fair Trade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
13: Mari, mari.

0: labo taon ana. Uy, apat. Komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night. Last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
1: Mari-mari, mantay usa si baby ha. Arisa ko.
0: Hoy! Asa man ka?
1: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo o mega kalidad na produkto.
2: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
3: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule.
4: Basta lagundi, Plemex. Easy.
5: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
8: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-ipating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
9: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
8: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Welcome to our reunion.
11: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naong.
12: Tungod na sa Super Fiber.
11: Unsa?
12: Super Fiber.
7: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkaliban. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
13: Maayong buntag sa tanan ng Paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, Paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
14: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
13: Mas klaro na ba bisan gabi?
14: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata at mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
15: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Lalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulang sa...
16: 93.9 IFM! Pampugnan pa ni!
17: Ang kinis na niya?
18: In fairness, nag-glow up.
19: May budget? Sus!

0: ng White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
4: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
5: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mapa-on-cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamyan.

0: La mía, kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural at original.
3: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
4: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi. Buhi.
5: May buhay sa makabuhay.
6: Ang idol kong FM 93.9 IFM.
7: Katawa, hilak o kalingawan, kanang tanan naa sa Dear IFM.
8: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang kulay duo, kulas o Aiko.

0: Oras sa IFM, alauna, 41 na. Welcome back to Dear IFM Jamming Session. Ay, tulaay ko na po ni Aidon. Ato sa dihay, inyong mga pa-shoutout ha, before tamo proceed sa atong, kaning mga sonata ng atong kantahon karong hapon na Aidon. Happy listening ni Flor Basok og ni Leslie Manolong. Aidol, ang labaw sa tanang grateful. Ang labaw sa tanang grateful mao ang atong kinabuhi nga nagpadayon pa ang atong ginhawa, di ta magpayad. Bisan og magkalisod basta complete ang pamilya, way sakit og naay mga higala. Correct, di ba? Unya na apay gikaon, bahalag pinobre kay uban wa nagyoy gikaon. Correct. Thank you Leslie for sharing. Also, hi ni Yufi Pansit. Unya anak si Leslie dugang ni idol nga naa may problema pero kay baw ko nga naay Ginoo nga mo-provide sa atong panginahanglan. Tumpak. Ginoo gyud. Ako mo tuod jud ana idol nga God will always provide. Amo bitaw kanang masyak na lang sa kaba. Pero usahay ato sang timbang-timbango no ang mga desisyon nga atong buhaton kay labi na og sample na hitabo ba nga na himo tang one day millionaire. Kaya namin itong naitimes idol nga abunda kay ta. Unya, gasto kay ta ba yung ending? Ala, napaday kay baro nun. Inigabot sa mga bayro nun. Muro na noon ta og ay, asa ba ito mangita ang karta? Umahin na dahil pagbasol, no? So, kinanglan sa nato i-control ang atong kaugalingan. Labi na sa atong pagka gastador. Okay, so karon ato ning liliyon ang atong mga song request. Na may nang comment na diri. Happy listening ni Idol Eduardo Baguloy diya sa may Sitio Care Purok 8 Campot House, Cebu. Thank you. Idol, may hapon. Request ko isang tanong, isang sagot by Donna Cruz. Ay, di mo kabaan ni Idol. Ay, marutok ni Bawaan, sad. Pwede po, Doremi. Oh, thanks, Idol Kulas and Aiko. Si J.D. Gamon ni sa Carmen Bohol. Kusog dyan akong radio na ka-IFM. Mapugnan pa ni! Ako i-check, ha? Ato i-check, Idol. Thank you so much. Idol, request ko song Love Me For What I Am by Carpenters. Cherry Dinglasa ni from Inglas Virama. Okay. Sige, kani murag madadani. Di ko kabaw sa mga songs ni Donna Cruz, actually. Basi mo yabuta diri ba? Oh, yun. Urbo ko'y trapo. Sige, arita sa Love Me For What I Am. Okay. Ato sang andamon ninyo hang song request, idol. Happy birthday, by the way, to Therese Camille Payupanin. Birthday ni Aaron, all the way from na sila karon sa Giwang Alcoy. Happy birthday, Inday.
1: Happy birthday!
0: And belated happy birthday as well to DJ Payupanin. Happy, happy birthday, dong.
1: Happy birthday!
0: Okay, so here we go. Na yung requested idol, Love Me For What I Am.

Thank you, thank you. Okay, one down. Idol, Aiko. Request ko Huling Il Bimbo. Okay, sige. Huling Il Bimbo from Chelsea Aying. Alright. Sige. Kamu kamu. It's a version, Idol. Napainindot nga version ni Huling Il Bimbo. Huling L. Ato sa andamon, Idol, ha? Bimbo. Aha. Hi, ni Shay Gray. Happy listening. How are you? Kamu siguro ni? Tas taas mo din ni no? Ako i-check ning unang version, Idol, ha? Kung okay ra ba siya. If ever dili, ato tas original. Diba? Life is a choice. Aham. Uy! Happy, happy listening, Ma'am Connie. Asa ka, Ma'am Con? Wait. Diba naaman mo sa... sad ko. Sorry kayo, ako kauban ninyo. Anyway, so, Arita Idol. Huling Il Bimbo by Eraserheads. Pero, kung ano siya, female key. No, ayun, kaya lang sa tanim mo, Ma'am Connie. Ma'am Con, kasi kauban ninyo, Ma'am Con. Happy listening. Thank you so much. Okay, arita sa atong next song, Huling Il Bimbo. Let's go. Ato sa i-try ha, if mo work ba ni nako, if dili mi mo work, magbuwag yun mi.

Ay, sometimes we just really have to smile, no? Even though na yung mga butang sa tong kinabuhi nga beyond our control. Pero that's the beauty of life, idol nga. Usahay, namagi times nga mag-uulta. Ay times nga lami kang itsabaw, lami kang ihilak, diba? But again, life goes on, diba? And we just have to trust the Lord. Always. Sa tanang mga panghitabo sa itong kinabuhi, idol. Okay? Thank you, idol. Ang ubang mga song request karong taod-taod. I'll be right back after a short break. Of course, diri lang sa inyong paborito, matag alauna hangtod alas stress, ang Dear IFM. In behalf ni Kulas, kami ang kulay duo nga maghatag og kolor sa inyong kahaponon. Alas 2:09 na.

0: FM. Kini lang ang akong gusto.
1: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS. Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
6: Taas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, at polypeptide. Kaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
7: Mapalit sa pinakadulog na butika sa yugar.
6: DTX 500.
8: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka capsule buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang ako sugar. Active widget kayo yung DTX 500.
6: DTX 500.
9: Pumali sa mga butika.
10: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
11: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong kumaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
10: ACS.
13: Ay, balita! Suertres ug Lotto Results!
14: Idol! Suertres Result! Alas dos! Cinco! Siete! Dos! Idol! Nakaigo ba?
15: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
16: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
17: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini sa makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
16: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
18: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang. Kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dagom.
9: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold. Naa dunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang uri ng sakit.
19: For the Lord takes delight in his people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3, tunay, natural, at original.
22: 93.9 IFM! Mabugnan pa na eh!
23: Mama Mia, here I go again.
24: Cebu, get ready! Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
25: Kamakapuhay, andang na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang o bisan unsang EXL products na nagkantidad o 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka na'y usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, o mas dako imong tsansa na makadaog. Ibutan ang imong EXL products sunod sa envelope. Isip prepa purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutan sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon na tag-unang simana sa bulan. O live na pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
26: Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here! Join us at the Metro Midyear Madness Sale! July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals. And up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out. Per DTI Fair Trade Permit number FTB 25894 Series of 2026.
27: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
28: Duh, I'm not in the mood.
27: Unsay gamit ni mga napkin?
28: Ha? Huh? Why man, unsay labot?
27: Sis, kita ka nga stress-free ko if na'y period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
28: Ha? Huh?
27: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
28: Hmm. Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow na tong mga girls?
27: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
28: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date nami. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
29: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
30: Ubo ng anak. Nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
31: Pambatang lagundi, Plemex!
0: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Ang idol kong FM 93.9!
3: I-F-M Katawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan, naa sa Dear IFM.
4: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang Kulay Duo, Kulas ug Aiko.
5: Oras sa IFM, alas 2:19 na idol. And welcome back sa Dear IFM Jamming Session. Yeah. Welcome back, idol. And kinibahin na, hatod ka na to sa Super Fiber. Labi na kung ikaw, idol, naglisod ba rin ka o dispose mo hugang? Lisod ba ka galibang? Ganahan baka maminos-minosan ang imong timbang? Malikayan ang kaning mga sakit-sakit sa tong kalawasan, no? Sama sa colon cancer. Kaning mga colon problems, idol, para mahinluan atong tinae. Imni na o Super Fiber. Imuro ni isagol ang usa ka sachet sa usa ka basong tubig, kutawog maayo ni imno ni mo 30 minutes sa di pa ka mag-dinner. And then after dinner, mas maayo mo inom og life extension, vitamin D3. And of course, idol, mapalit ni sa mga branches sa Life Extension Medical Clinic. Natay branch diri sa may Cebu Docs, unya na pati branch sa ADM building sa kanang Konsolasyon. By the way, once again, Suertres result 2 p.m. is 572. Wait, ako ni itarong akong kuan kay di na ko kakita. Ako sa itaod akong atsuhos, idol, ha. Atsuhos.

And we're back. Okay. So, moving forward, arita sa inyong mga ubang song request. Idol, happy listening sa akong mga anak, si Aliana and si Alexa from Buyong Maribago. Sakto ba? Buyong Maribago or Buyong Maribago? Request kog song, Someday. Hala ka diha. Ano yung Someday by Nina? Marag... Para niya sa mga broken-hearted. Broken-hearted ka do? Ayaw ha? Or ganahan lang ka ani nga song. Okay, sige. Naputo ni request o Top of the World, o niya na pa joy. So pa man to, pagdating ng panahon. Okay, sige. So may tungunahon. Wait. Pagdating ng panahon na lang sa, or... Someday. Ah, sige, someday na lang. Someday. Ikaw ginamukanta ni kanta ha? Kay murag broken hearted kayo ba? Diba? Ano man na siya? Oh. Sige, we'll try, we'll try. Here we go. Again, 2:22 and kinimbahina pud idol hatod ko nato sa Sister Sanitary Napkin sa mga kababayan ah, dapat naka Sister Sanitary Napkin ta idol labi na sa panahon sa ting puwa. Ting puwa. Red days, di ba? Sister Sanitary Napkin kay mao gini ang pads idol nga maka-help nato kay very comfy and breathable unya. Hygienic and safe. Malikay na mga irritation. Mogi din ang Sister for Every Woman and Sister Sanitary Napkin. Okay. Someday by Nina. Here we go.

Thank you, thank you, thank you. Okay. Happy listening to Melita Lanias. I request a farewell to you, my friend, dedicated to my family. Thank you, Idol. Ayeth Humano, request ko kanta Just Another Woman. Shout out sa kauban nga sa Moyath Tailoring and Services. O sa mga boss ki nga si Felissimo Humano nga busy og work. Thank you, Idol. Singoy Amon, back to me. Okay. Shout out diri sa Casimera, Casamira, Linaw, Talisay. Amina, my dear IFM. Sometimes nag-work. Hi po ni JP, Villarin Rehidor. Thank you so much. Ni John Labitad, sad salamat. Shout out. Hi po sa mga idol ato nga taga San Fernando. Lilith Pardilio. Salamat, salamat, salamat. Sige, ito na nipilian eh, doon ha, inyong mga song request. Kay, syempre, dito mo kanta nang dito kabaw eh, na. Kasi bayabuta din rin. Oo, oh, wala ba ko yung trap po? Wala ko yung map din doon. Okay, so next song is... Masa ba ito next song? Wait. It must have been love. Not yung request ganina, ugmit. It must have been love. Gumana ba ni di pa di ay. Okay, here we go. Okay, let me order your request. 2 minutes. Willing to wait? Alright. Wala ginisood. Wait lang. Oh, tara. Ah, okay. Karon pa ko na di times ng loading ning. Not sponsored. Okay.

Thank you, thank you, thank you. Alright. Hi! Shout out ko! Welcome home sa kong guwapang auntie fresh from Alaska and Texas. Adi Shoni Bondoc and Victoria. Is it Comer or Coomer? Usa akong mama Francine and tita Melly nga naminaw karon. Thanks! Thanks langga. Salamat! Kamahalan! Welcome back to the Philippines! Sa imuha mga pinalanggang auntie. From Alaska and Texas. All right. Size 7 ko. Charas. Beta. Alas 2:41 na idol. And ani na. Aha, padayon ta idol sa to mga song request. Okay. Daghan mga tawag na kog langga diri. Ay, salamat langga. You're welcome langga. Okay. Sige. Sabi, dapat ay nag-request diri o pagdating ng panahon. O naapoy kahit maputi na ang buhok ko. Sige, kanya na lang kahit maputi na ang buhok ko. Alright, sige. Here we go. You're welcome, kamahalan. Oh, si Idol Mark Wondercram, iyang Facebook. I-follow siya, Idol, ha? Makita mo man indot kay nga mga views sa iya mga posts. Dami ra ba kay siya mo pitik. Thank you kamahalan. Amping mo. All right, here we go. Para sa mga idol nato ang ituo diha nga naay forever. Here's a song. Kahit mabuti na ang buhok ko.

0: Life extension, vitamin D3.
1: May ano lang ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng life extension vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
0: Life extension, vitamin D3. Life extension, vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life extension, vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
2: Sis, ganda ng hair.
3: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
2: With regular use.
3: Naka-empress. Nakaka-impress.
2: Try mo na, sis.
3: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
4: Empress Shampoo. For impressive hair.
5: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayo nga resulta uban sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
6: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
7: Ang keratin na may plus.
8: Keratin Plus.
9: Ang keratin na may plus.
10: Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
11: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gidto nga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo ka yung TTX 500.
10: TTX 500. Mapali sa mga butika.
12: Mayong adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karoon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
13: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abog yung 320.
12: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
13: Nay, galang ni suggest sa ako og iBoy. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. Og pod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBoy Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
16: Ang kinis na niya.
17: In fairness, nag-glow up.
18: May budget. So

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, find the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione. Ngayon pa matudaan nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit. Mapalalaki man o babae. Mag Said Celebrity Beauty Soap na.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
7: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya ko kasi ang idol kong FM
11: 93.9
10: IFM.
12: Katawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan, naa sa Dear IFM.
13: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang Kulay Duo. Kulas o Aiko.

0: Supporter sa IFM Alas 12 with Itras Idol. As much as I would love to sing all the song requests, Idol, ang uban di ko kay Bao. Ang uban kay napikin at this time. So, bawi-bawi ko next time, okay? Pahabol shout out, Idol, sa Jimenez family sa Puruk Siete, Manga Uling, City of Naga. Thank you so much, Lucila Jimenez. Thank you for tuning in. And since wala mo ko'y igong oras, salamat kay sa inyong pagpakiguban, Idol. Mausunod karong taod-taod, sitting in for Idol Chixie, we've got Idol Mikey. Alang sa IFM, balita sa hapon, sa Pato. And 5 PM onwards, actually galibog ko aning duha. Kung si Idol Tweety ba or si naara si Idol Dabs. Pero may bawaan ninyo later, Idol. At ang ikarong taod-taod. And ug mga adlaw ato pong paminawon ang mga programa matag Domingo. Kauban nato silang Idol B. La Inday Bambina. Tomorrow, Idol. Every Sunday. And pingta kanunay, okay? And see you Lunes pohon. Where was you next week? Where magdugay kay paminaw? See you Lunes pohon, Idol.
1: Maubang.
0: Hindi mo kalito ko eh. Another nga mga episode na po na nga to. Pag-asawaan. Starting Monday to Friday, Idol. Sa programang Dear IFM. Again, in behalf ni Kulas, kami ang kulay duo nga maghatag og kolor sa inyong kahaponan. Happy weekend, everyone! Amping!
2: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
3: Ay, balita, suertes, ug lotto results.
4: Idol, suertes result, alas dos, cinco, siete, dos. Idol, nakaigo ba?
5: Non-stop allergies? Ang solusyon.
6: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
7: Alco Plus!
8: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.

0: Siko! Hawa! Aga! Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
3: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
4: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimanang awa ko kalibang.
5: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
3: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Sis, ganda ng hair.
7: Naka-empress.
6: Impressively smooth, shiny, and healthy.
7: With regular use.
6: Naka-empress. Nakaka-impress.
7: Try mo na, sis.
6: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
8: Empress Shampoo. For impressive hair.
9: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
10: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan na akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
9: TTX 500! Mabali ang mga butika.
11: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
12: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
13: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
12: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
13: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi
15: dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washy!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS!
22: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
23: Ang keratin na may plus.
24: Keratin Plus.
25: Ang keratin na may plus.
26: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
27: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
27: Ngipin ay Max Salada. Max
26: help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
27: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
26: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
27: ACS.
28: Cebu, the wait is over. The historic comeback of 7 years in the making is finally coming to your city. Catch Unique, Zild, Blaster, and Bajau Live, Fourth of Spades, brings the Andalusia Tour to the SM Seaside Cebu Arena. Karong Sabado, Hulyo 18, 2026. Ayaw pa uwahi. Pamalit na sa inyong mga tickets. Pinaagi sa smtickets.com. Don't miss the music event of the year. Produced by Carpos Multimedia. Ug proud ka ayuming nga musuporta ni ini. Kaya ang IFM 93.9 Cebu, usa sa mga radio partners. Kita-kits mga idol.
29: Not sa bawat kalam.
30: Mare, nahuman naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
31: Ay, naunsa. Kanihara ko naka-tune in, uy.
30: Ay, mauba. So, kay bawal naka sa latest songs.
31: Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o daghan pa.
30: Lo, uy. Giguto man ko, Mare, uy. Snacks ta na.
31: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka, libre, hanta ka.
32: IFM, balita sa hapon. Lunes hangtod sa Sabado.
33: IFM, balita
34: ang chinita ng awiti. Idol.

0: 93.9 IFM. Mapungan pa ni. Muramag ka nang feeling na kumurag buntag pa manggidrong orasa dol, oy. Mayong hapon, Sugbo. Oras na ito ko rin, alas 3:11 na. Mayong hapon sa tanan na itong mga idol nga naminaw na diri sa itong programa nga IFM Balita sa hapon. Samtang naminaw, murag lami kay snacks-snacks karong mga tungura dol. Unsa may ato ang mga gipang snack dara karong mga orasa gikan sa inyong pagkantakanta ni Idol Aiko. Giduyan tang Idol Aiko sa programang Dear IFM niya karon. Padayon to sa unahan na lang sa itong mga balita nga atong tagaagpagtagad mga idol. Mag-attendance check sa ta sa mga naminaw nato dirang mga kaigsuunan. Kung naminaw na mo diri sa itong programa Idol, join us diri sa itong Facebook Live. IFM Space 93.9 Space Cebu. Yeah, pwede sa kayo mga mag-text Idol 0923-112-8701. Kininyong chinita nga witty Idol Mikey sitting in for Idol Chixie. Na importante nga taha si Idol Chixie sa gawas nga bahin Idol. Yapay ba wadot, tabiasan na itong mga maminaw gingunarong mga orasa. Labi na sa itong mga idol dira nga ninikaisikay dira sa ilang mga panimalay. Kanang siguro relax na siguro kayo ron kay managkusokuso, managwater sports. Saman, kumusta mang panahon? Kaya mura magdingit-ngit na sagbalik. Ay, no, sa naman yung panahon na ito, Rondol. Pero maulagi nino, tungod aning ato ang kahimtang sa panahon, importante lang yun nga alerto sa tarin yung mga idol, ha? Atangin ninyo ang mga atong headlines, karong taon-taon ninyo ang madungog idol, ang atong mga nagunang mga balita atong tagaagpagtagan. Ato pa mag-charge atong cellphone, ato ning liliun ron para sa inyong mga text messages. May pahibo at taga-asa mo dapita na minaw ron. Unsa may gisnacks. Pangadasad, oy. Unya, ayaw si Piata Idol ha, kay Susan. Ato rabang mga papremyo, matagkarunog unya. Pakalitan lang yun mo na mo, Idol. Basta kay palanuga lang ng inyong mga radyo, dras inyo ha, mga panimalay. Ang mga sorpresa nagpaabot para ninyo, ha? Asa naman to? Again, na IFM Space 93.9, Space Cebu. You really need a sabwana parihan ni Idol Kenny. Suko kay sa Idol Kenny, kaya ako siya gitugaw-tugaw karon. Busy de kadirahan, busy siya hinagok de rin. Na siya gipaabot nga maayong balita, good aw, gisamok-samok na ko siya dito. Mayong hapon! Uy, kasayo ba ani na minaw? Uy, wait, sabi kayo marang nag-feedback ta. Kasayo ba si Joel Obial? Mayong hapon, idol. O sa may snacks na to, dira, dol? Eko, chika-chikahi, ha? Murag, lami isan mangita ron, og kana bitaw ko, andol. Lami ipangitag tempura ron, Idol Kenny. Kalaming ilakaw dito sa may sibodok naman, ilami. Dere bitaw sluyo, dol, kining sibodok. Ila ka ng dapit ila Miss Gigi. Nanay, lami kay dira nga tempurahan. Kalaming ilakaw dito, Idol Kenny. Oy. Idol Kenny, dagana sa dito. Asa naman itong mga namaligyag tempura? Oy, paduulsan mo, darire. Lorraine Navarro, may hapon dira ni mo. Ready na kasi mong pagrampa o niya, day. No, kay ready na siyang mahimamat sa Four of Spades. Si Cherry Denglasa, Idol Mikey Naminaw from Ingles Virama, mang hapon. Si Floor Basok Naminaw sa Nato karon kape og pan, Idol, ang merienda kalami naman lang ana. Labi nag imuhang kape kay kanang EXL Coffee Mix 17-in-1 agoy. Ay, unya kanang EXL Black Coffee, mora ba ni imno ni Idol Kenny? Ay, naglikay pa dig kape-kape si Idol Kenny. Ayaw sa aning EXL, ako ra aning EXL Coffee Mix 17-in-1 muhurot. Ha, Idol Kenny ha. Kasayo ba sa di mo mamitik? Uy, nitong pana ka dira mamitik? Namag yun sa Facebook Live, Idol. Mamitik is watching. Ang among pinaka maaniyag na DJ sa IFM. Ang niilog sa corona ni Maria Bogart o Sahos. Si Mamitik. Si Mamitik nga ka nang wapanitog pa pero grabe ka fresh. Mayong hapon ni Modera Mamitik. Or feeling na ako murag bag-o ni siyang mata, parihan ni silang Idol Kenny. So yaan akong Idol Kenny, Idol. Uy, murag yung ka-absinun, good. Murag ka-absinun, yung kong nagtanaw ni Idol Kenny. Lami kayo siya higda-higda, dul. Alami kayo siya hagok-hagok. Nanago ko sa man, tabuna na ni. Tabuna nung habol, kamusta dyan mo? Unya, karon po mga orasang ato po activity dire sa may barangay Barrio Luz, Idol. Gisugda na atong Star Nutri Meats. Star sa barangay dire sa Barrio Luz, Cebu City. Na dito si Idol Chick, si mga idol. So ato nga nakauban, nagwarawara na dito sa Idol Chick, si. Yeah, standby mo ha kay atong mga headlines sa atong tagaag pagtagad. Again, idol, ang atong official Facebook page. Join us diri sa atong Facebook Live. Bag-o ko nakamata, DJ Mikey. Nagis mamitik. Sala. Abi na ko usay chawupan. Ano siya, Kenny Oy, ang... Porteng busog ang mamitik di ay. Nakabit-bit ra maka sa atong mga pa-dessert mamitik. May nga buntag day dapat ni mamitik oy kay bagong mata man din ni siya oy. So yaan ako ninyo mamitik oy kalaming ikatulo. Mura jud ko kaabsino nagtanaw ganina. Standby mo dira mga idol ha. Ayaw si Piata Baya Palihog, join us dari sa atong Facebook Live. Si Aljun na mukatkat kay naminaw din nato karon. Ana si Aljun. Good afternoon Idol Mikey, watching here sa Pagadian City. God bless po from Aljun na mukatkat. Si Oselito Bentoy, grabe Idol Kenny, natag-anan dyan din ako kaganina. Ang ikaduhang manager ni Idol B. Naminaw na sad nato ron. Salamat kayo ha sa pirmi magidmino si kanang Michael Bentoy. Number one, no? Michael Bentoy. Nahala, oy, kundi mo mangagda din ang pang snacks, Idol. Muadto na ko. Standby mo din ang ato mga headlines at mga balita atong tagaagpagtagad, mga idol. Ayos ang balita sa hapon. Kauban ninyong chinita nga witty inyong tigbalita, Idol Mikey. Oras sa IFM, alas 3 sa DC. Siyete na.
1: 93.9 IFM. Mapugnan pa

0: kusay, gilibring sa gay, wag lang bubuka. Ako'y sa umray, malapa at usay, balikan mo na talimim may aray. Go!
1: Teka lang, di naman kailangan pa ikaw'y pagyabang. Kahayaan ko na lang ang mga madlang, people lang umawit ang mundo, aking tinagusan. Ano-ano raw? Teka pag-ideo!

0: Maya from the stress, bainte na. Noipi, noipi, noipi, yeah. Basta kay proud gihapon ta sa atoong pagka-Pinoy mga idol. No? Wala gyoy maskin unsa pa nga mga panghitabo ang makapadiscourage na to nga mamahimong Pinoy. No? Sakto ba ko, Dol? Or ang uban nakadanag, nakapangatol o di katol? Oras sa IFM Alistres 20 na. Again, welcome diri sa itong programang IFM Balita sa Hapon. Sitting in for Idol Chick, si inyong chinita nga witty Idol Mikey, mga idol. Mayong hapon, standby mo kaya nga itong mga headlines, itong mga balita, gikan sa lokal nga dos nasyonal, atong tagaagpagtagad mga idol. Unya, Idol B! May hapon ni Modera, Idol B! Asa man is, asa man is Idol B, Ron Idol Kenny. Samtang naminaw ato makaigsuunan dira karon ayog si Piata Idol, join us diri sa atong Facebook page Idol, ha, kay naning kamo traba jud mini Idol Kenny nga maka live og hapon. Asa ba tong mga mag-text? Eh, pag-text ko no mo na ko ube. Ay bawad ako daghan mong naminaw aro mga oras. 0923112 8701 ang ato ang text line Idol. Ang ikaduha rag yung manager ni Idol B may nag-comment diri o. Si Michael Bentoy, grabe Michael Bentoy, naka-live o niya ka naka-text pag yun. Salamat kaayos sa itong mga idol o niya. Standby na mo ha. Karong taon-taon, of course, ang atong bisaya pa'y imo. Samtang sayo, gate, pag-text na mo daanon sa'yo gusto niyo madungog ng mga bisaya ng mga kanta, mga local songs sa idol. No, text na mo daan. Kaya ito ng andamon, Idol Kenny. Diba, Idol Kenny? Bisira ba kayo sa Idol Kenny, Ron? For the paldo man is Idol Kenny. Idol, standby! Kininyo ang chinita nga witty Idol Mikey, oras sa IFM Alistres 22 na?
1: Dito, masaya lang, kahit may lahat, na para bang pagkati lang, may sa baba, sa taas meron na. David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan para sa akin, IFM number one.
1: Sa balita at tugtugan, idol ko ang IFM
2: 93.9
3: IFM. Balita
4: ang chinita ng witty Idol Mikey.

0: Già. Headline. Scaron.
1: Oras sa IFM, alas 3:35 na, adlaw karon nga Sabado, petsa 18 din ng buwan sa Hulyo 2026. Ania na ang headlines sa ato mga balita karong buntaga. Karong hapuna, ato mga kaigsoonan nga naminaw karong hapon. Daghan kaayo nga salamat kaninyo mga idol. Welcome.

0: Sa hapon, ani anang headlines sa atuang mga balita. Usa ka pag-ulbo na sinati sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur, kaganinang buntag, lima ang angol. Pagdahili sa yuta sa Barangay Barilog, proper Davao, may resulta sa kalisod sa pag-agi sa mga sakyanan. Samtang, magnitude 5.5 nga linog ni Tayog sa Sangani, Davao Occidental. Sa laing balita, 40 dias ni Rene Baterbonya gitambungan og daghang supporters sa aktres nga si Mariel Padilla og Bibi Gandang Hari ni tambong sa seremonyas. Sa laing balitang lokal, Bulkang Mayon subling nag-alboroto. Alang sa tong balitang showbiz, beauty queen Celeste Cortesi mihatag og katinawan sa estado sa relasyon ni ini. So, ato ning dakita ni mga detalye sa tong mga balita karong taon-taon, mga idol, standby lang. Dari gapon sa tong programang IF ang balita sa hapon. Ini yung Chinita nga witty, inyong tigbalita idol Mikey, oras sa IFM, alas 3:37 na.
1: Oras, hatod kaninyo sa Camel Sukang Puti.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
4: Ug mao kadto ang IFM. Balita sa IFM. Para sa uban pang mga balita, bisita lang sa rmn.ph.
5: IFM. Balita.
6: Hello, eh. Naunsa naman ng akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
7: Oh. Mapugnan pa ni.
8: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
9: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
10: Ang keratin na may plus.
11: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
12: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
16: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
17: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
16: So nakatulong lung ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
17: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3. Uh-huh. Nagtulong talaga.
16: Oh, hindi at na sumasakit.
17: 100% to.
16: First name po ninyo,
17: Bernardo Bailoses.
14: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
18: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
19: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
6: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
0: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
7: Para sa masulhay ng pagpamuhin,
0: Super Fiber.
7: Mabakal sa mga butika.
5: Sis, ganda ng hair.
4: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
5: With regular use.
4: Naka-Empress. Nakaka-impress.
5: Try mo na, sis.
4: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
3: Empress.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, whoa, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Pawisan o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
4: Ako si John Vincent Riquina, 20 city. Akong edad nga, taga Kitpardo, Cebu. Ako po salamat sa 93.9 IFM. Idol kay nakadaog ko sa kasakong bugas. O may nalang tao ni konsumo sa Oskabuan. Mapungan pa ni. Hey!

0: magandang hapon. Wala nagtapok na, sad mo. Sige na, saga. Pasuo ka ng sitoga na ka ng pasumaling lang uguan maka ng silig-silhig sa ilang mga lanot o tukog. Nagpa-kaaroning nun nga gatapok-tapok sa mga sagbot. Huwag niya, dayon rabaday nga ka ng sitoga na ka ng dayon pang hinawak. Uy, mare. Kabantay ka ato. Dari sa ta mga idol, magbarita sa ta ninyo. Dari ta sa atong ayaw sa balitang showbiz. No? Sobrasan ko showbiz dari sa yung silingan. Dari sa ta mga idol, kikining inila nga beauty queen. Human sa mga hungihong lagi nga adunay mga cheating allegations. Nihatag na kini siya og katinawan mga idol kabahin sa matuod nga estado sa ilang relasyon sa iyahang partner o niya mo si amahan sa iyahang gisabak mga idol. Ato na i-reveal wa nila in pa. Kundi si the beauty queen Celeste Cortesi o iyahang partner nga si Jonathan Sterling nga usapod ka afame mga idol. No niya, kini magong ilahang mga relasyon mga idol medyo na viral ni siya kadiyot sa social media human lagi sa mga chismis nga nang gawas. Nga sumapalagi mga idol nga adunay giagian no nga difficult phase ang ilahang relasyon mga idol. Sumapa nga ang partner aning Celeste mga idol kani si Jonathan nalambigit ni og lain nga former beauty queen actress mga idol hinungdan nga naghatag kini og mga kana bitaw mga ako unsa to gana mga allegation sa mga netizens nga sumapa adunay giagian nga difficult phase ang relasyon aning Celeste og Jonathan mga idol. Nga taliwa ni karon finally mitingog na kini si Celeste mga idol nga siya ni comment sumapa niya Johnny and I are good. No, walay kakulian sa ilang relasyon or kung ugaling na magikakulian na fake siguro kay okay kuno sila mga idol. Sa pagkakaroon sumapa aning Celeste mga idol nga ang focus nila ang ilahang pamilya labi na nga mabdos kini si Celeste sa anak nila ni Jonathan. Unya sa iya po mga social media updates, no, aduna po ipakita ng mga hulagway si Celeste mga idol. Diin makita ang sweet moments nila sa iyahang pares nga nagpakita in town nga maayo ang dagan sa ilang relasyon. Napagani siya yagi na ingon nga love of my life mga idol. O, diba? So, wani na ka mga kuda. Kasi sa mga netizens, grabe sa kay kapaspas mo pick up og chismis. No, madugagan, mapulaan. Morara ni pareha atong Kambeya Alonzo nga ang chismis, buwag na lagi jud kuno niya. Dito, nadayon ang kasal. No, nadayon ang kasal. Unya, very much in love with each other. No, pero amo na, ang atong panghinaot lang yun nung di magin na perfectong relasyon. No, na magin yung mga ginagmay kakulian, mga idol. Ila pinag-aduna na mo'y umaabot bitaw nga blessing. Mas maayog yung paningkamutan nga ma-fix. No, di yun na first option ang kanabitong panagbulag. Dili good first option nga kanabag diretso lag separate ways mga idol, no. Try to fix things jud. No nya. Daghan na tong mga netizens ang nang react ni ini pero mao ni nagikan man ni sa mao nga beauty queen. So ano mo sig dungag paschika. Mo nya nga tong IFM balitang showbiz alas 3:50 na ang atong oras karon. Daghan kayong salamat sa ato ang mga kaigsuonan nga naminaw. Text mo idol 0923-128-701. Ato sa niipadangat ang pipila ka mga pahinumdom idol. Unya, join us hang ato ang Facebook Live Idol IFM Space 93.9 Space Cebu. Si Ziggy La! Nabaguhan ko na kasapon idol Mikey. I cannot believe. Mao ba, John? Grabe ko maka I cannot believe, ha? Huh? Happy to see you. Shoutout sa kong daughter, Sis Kai, na akaroon sa store. Naunsa ka dira, Idol Kenny? Mura magdaydi uyog ug kalit, Idol Kenny. Ikaw to, Ken? Si George Buok, palihog, nasuko ka doon. Mura man kong ikasukan dira sa comment section, eh. Ana siya palihog butangi ug Argument Station diri sa Northern Cebu. Aron sila makapaminaw sa mga programa sa mas balita kalingawan drama ug huni ug awit. Salamat sa pagbasa. Nya namo gi exclamation murag action sa tagabalaka. Si Madel Aguhar, mayng hapon. Simon Russell Kak, shout out. Salamat kayo dol. Sa tanan na itong mga idol nga minaw dari sa ato Facebook Live, thank you very much. O niya ang atong text line, idol 0923-112-8701. Stand by! Sitting in for idol chicks, si kiling yung hangchinita nga with the idol Mikey. Oras sa IFM, alas 3:52 na.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: IFM, balita!
4: Ikaw pa! Horatsyot kang guapa! Million kaayo sa uyab! Ay, patungan ba ni?
5: Said Health Report! Health Report!
6: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawa ko kabutag o skabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
7: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar roll, tabang sa mga senior citizen.
8: Mahalagang paalala, ang sugar roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
9: tayo na

0: Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: 93.9 IFM. Pampugnan pali!
2: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
3: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpamhinod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-Detex 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-Detex 500. Karun dayon.
4: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
3: Detex 500. DTX 500.
5: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko.
6: Sakit ipangihi og ako pod yapuson sakit.
5: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag.
6: Tulo pod ka kapsul sa gabi.
5: Simana lang nawala jud ang sakit.
6: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
4: Pabali sa mga butika.
7: Yo, sa bahay o sa biyahe kahit saan mo magpunta. Ikaw lang idol araw-araw gusto kong kasama sa balita. Music, kwentuhan man o drama. Sa IFM wala nang hahanapin pa. Mula noon hanggang ngayon ikaw ang pinakikinggan para sa akin IFM.
8: Sa balita at tugtugan, idol ko ang IFM
9: 93.9
10: IFM. Balita
11: ang chinita ng Witty, Idol Mikey.

Yes, IFM, alas 4:08 na. Kinigihapon yung chinita nga with the Idol Mikey sitting in for Idol Chixie, mga idol. Sa itong IFM balita sa hapon. Salamat kay sa mga kaigsuunan nato dira nga nagsubay diri sa ato ang programa ni ining mga tungura mga idol ato sa nga timbayaon ng mga nakauban nato diri sa ato pong Facebook page. Again, idol ha, yung si Piata, i-share ninyo, i-like ninyo. Nya karong mga tungura usab, padayon na nga tong kalingawan. Kauban na to ang Star Nutri Meats, idol. Star sa barangay sa Barrio Luz, dining Dakbayan sa Subo. Nagpadayon na nga tong kalingawan nitong dapita, mga idol. No, nagpaindigay sa talento ang ato intong mga contestants. Alang sa tong Star sa barangay, dito ni sa Barrio Luz, dining Dakbayan sa Subo. Grabing mga talento atong gipag-showcase dito, mga idol. Sani? Daghan usab nga salamat sa mga idol nato no nga naka-text po diri sa atong text line ang atong mga taga-Subang Dako, Mandawi City. Maayong hapon, idol. Kumusta man atong dagan sa trapiko karong mga tungura dol? Waman sa kuno kaliilis gawas, oy. Sa man ka ng kumustang panahon diras gawas nga bahin dol? Children will play. 0923-112-8701. Text mo mga idol ha para sa tumaka isunan nga naminaw dira karon. Unya, dagan pa kay tag mga tagaan og pagtagad karong hapuna mga idol. Unsa naman ni? Asa ay medyo nagloading man nga tong wifi uy. Dali lang sa idol ha. Dagan king salamat sa mga nagtutok na itong mga idol dari sa itong Facebook Live. Ang ano din ako siya ma-search, Idol Kenny. Manap ka to sa Idol Kenny. Karong mga tungura, ni salang na nga itong mga contestants alang sa itong stars sa barangay, dari sa barangay Luz, ining Dakbayan sa Sugbo. Kauban na ito ang Star Nutri Meats o IFM mga idol. Dagan kaayo nga salamat no sa ato makigsuunan nga nakigalingaw-lingaw nato diri sa may Barrio Luz mga idol. Korteng aligriha kay syempre mga talento gud niya tong gipang showcase mga idol. Si Simon Russell Kak kay naminaw ko na nato karon mayong hapon ni Modera Dol. Unsa may gipang snacks ninyo karon mga tungura dolbe? Mingaw man kayo atong text line. Text daw mo be? 0923-112-8701. Unya, ang ato rabang mga papremyo, nagpadayon rabag yun, iba sa masakpan mong naminaw, nagpalanog dras yung mga radyo idol. Mas maayon na nga malista na to daan pa sa pahibaw amig asa mo dapita nagpalanog sa inyong mga radyo. Text mo idol, ha? Pahibaw akong asa mo dapita. Kaya ito ipalistang idol, bi, kaya manuroy tadra. Kaya para maduawan mo sa ato ang team IFM DYHP o para nga makahilam usmog mga papremyo. Salamat po din kay ang Navarro family di ay silang Mami Monina, silang Lorraine na kanunay naminaw diri sa atong programa. Dagan kaayong salamat ang mga taga Dakbayan Talisay. Dagan kaayong salamat ninyo sa kanunay ha. Joselito Bentoy, always dyan Idol Mikey, minaw ko sa IFM mag-DYHP. Dagang salamat sa inyuhang tanan, Idol. Hi, Idol Mikey! Please, Idol B, belated happy birthday. Belated happy birthday, Idol B. Moraga, grabing tinumbahay ug baka nilang Idol B. Nagchinila sa isi baka. Idol B, belated happy birthday. No, saraba ni sa atong grabe ka kugihan nga market man on the run. Grabe sa kanimudag, higugmas pamilya, dol. Idol B lang number one. Idol B lang sa kalam. Alas sa 4:12 na ang atong oras karon. Standby mo mga idol ha. Ang atong mga kaigsuunan nga naminaw dira karon palanugan lang ginay mga radyo idol dungag pa natong mga hisgotanan. Alas sa 4:12 na.

0: This song is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
1: iFM balita.
2: Hello, wait. Naun sa naman ning akong radio? Nipilit naman ni sa 93.9 iFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Mapugnan pa ni.
4: Maayong buntag sa tanan ng Paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, Paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural na tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata at mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
8: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
9: sabula. Sa number one, Smart Dishwashing Paste.
10: Ang galing-galing Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
11: Smart 2.
10: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
11: Smart.
10: Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
10: Galing-galing mo.
11: Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
13: ACS. Maulan man? No worries. Naamoy ko lang ang damit.
14: Charm. Fab. Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulog. Sa ng Charm!
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
14: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS!
16: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
17: Kamakapuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang o bisan unsang EXL products na nagkantidad o 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos na purchase, aduna ka na'y usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, o mas dako imong tsansa na makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutan sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon na tag-unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.

oras sa IFM, alas 4:25 na. Maing hapon, mga idol, sus karo mga tungurag, paningot nagtaman. Ang atong mga pasahero kay puwerteng trapikas gawas. Asa man mo pa, asa man padung ang tanang sa tao sa Cebu, eh? Huot nagsugod ang dagan sa ato ang trapiko, mga idol. Pero mo lagi, no? Bago magod ga 15. Abi na kung pag 16, skating beats na dayon. Perting hinang dagans ka kanang trapiko diri sa Kapitolyo, mga idol. Pero asa man mo na himutang karon kumusta man ang dagans trapiko sa daw idol be? Again, pwede mong mag-text 0923-112-8701. Ing napod si Idol B, kano sa asyari sa amua sa Lapu-Lapu, taga-adlaw, jud bin na minaw. Hala, bago para ba may nagikandra sa Lapu-Lapu, dol? Murag mag-uhay pag ito, Idol B, no? Kano sa ganito? Unya si Alfonso Jurado, kay permis ako nung naminaw diri sa itong programa, mayong hapon, Idol. Lipay bo adaw tabi, kumusta inyo ang mga pagbiyahe dira karon kay para nga maghatag pud ta og pahimangno sa tumaking suunan. Para nga asa ni sila kinahanglang maglikay. Hintay na lang makatabang in town ta kay og mag-abot mo dira tanan agoy. Lisod. Naka-live gihapon ta sa page Idol ha, IFM Space 93.9 Space Cebu. Si Mami Narlene di ay ato sa ditong i-greet, no, sa podka vlogger influencer. O niya, kugihan sa gaayon ni siya mag-bake-bake, mga idol, no, ato diyong natilawan iyahang lava crinkles. Damian kaayo, ato ning gi-feature kaganinang buntag sa ato ang kusina sa IFM, mga idol, no. Atong suportaan, kay grabe sa kini siya kakugihan nga mommy, no, kani si Mami Narlene. Taga Cordova ni sila, mga idol, ang ilang negosyo na ay mga pastries, idol, o napod sila ilahang lechon. Lami ra ba kaayo, labi na naapag ito'y pinalahi nga seasoning? No, salamat kay Mami Narlene. Ato siyang i-follow, idol, no? Worth following kaayo nga influencer. O niya, very humble sa kaayo, mga idol. Salamat kay Mami Narlene. Basin natin mga taga Cordova na minaw dali sa itong programa karon. No, nga ka na bang kailaan ng Mami Narlene? Ato siya nakahinabi ka ganinang buntag sa itong kusina sa IFM. Sa programang IFM Balita sa Buntag. Salamat, Idol. Good afternoon. Salamat kay madunggan na sa danga IFM Cebu Online. Last week pa ko nag-start paminaw. Kadto nakita na ko ni. Mao nakapaminaw. Giko din hi sa Davao City. Request ko kanta nga May Sharona. Salamat and God bless. Giki ni Kyle Barraza of Davao City. Thank you, Dol. Inawat pa nga nakahatag sa tagpahiyom ni Modera Dol. Salamat, salamat kay sa pagpaminaw. Unya, naminaw sa din nato karon. Nag-comment pag siya dari kay nag-tiktok. Tiktok ta dari mga idol ba, no? Naminaw din nato karon si Catherine Dalubatan Cabrillos. No, perming nakiguban dari sa atong programa. Si Edmond Baya, salamat kaayo. Melita Lanyas. Happy, happy listening to my son, ang King, diha sa Upon, Lapu-Lapu City. Salamat kaayo, ha? Kumusta mga dagans trapiko dras sa Lapu-Lapu, Dol? Ngita, tagkasuruyas Lapu-Lapu na. 0923-112-8701 ang atong text line. Again, to Mami Narlene. No, nga atong na-feature kaganina sa kusina sa IFM niya. Pwede po niyong i-visit ilang page, Idol. Si Chef Alex the Lechon King. No, kay lamian kay ilahang talagsaon pud ang timpla sa ilahang lechon, idol, oven cooked ilang lechon pinalahi sad. No, atong i-try na mga idol ha, kay pwede kay silang mo deliver free delivery sa Cordova, within Cordova, pero maabot na diri sa Cebu City, Mandawi, na siya delivery fee. No, i-try ninyo Chef Alex the Lechon King on Facebook or pwede niyo i-PM pod si Mami Narlene. Salamat kaayo ha. Kaya aktibo sa kani sila sa Facebook, mga idol, kay para kung aduna mo'y mga pangutana, no, pwede kini niyo sila nga i-message kay mo deliver gyud sila, mga idol. Ya porter bang labi as ilang lava crinkles, Dol? No, as in wagay char. Again to Mommy Narlene, salamat, salamat gyud kaayo. And Chef Alex the Lechon King. Gidali-dali gyud nilaghato didtong Attorney Rufil.
Kaya giandaman kani magud si Chef Alex D.I. nga taga Cordova na nabaho na ni dito sa Australia, idol. Kaya termining nga magpaminawan yun ni Attorney Rufil, no? Sayang lang kayo kaya wa siya kaabot nga kanabitong makabisita siya direct personal siyang makatunol silang lechon. Oh, next time, iniguli ni Chef Alex sa patilawa tagkanag yung mas lalami man itong tibuok nga lechon, no? Parag mas ganahan man tamo kaunog kanabitong tibuok pa ang lechon doon. Salamat, salamat kaayo. Idol, standby lang. Dari hapon sa itong programang Ayo Pambalita sa hapon. Sitting in for Idol Chixie. Kaninyo hang chinita nga with the Idol Mikey. Alas 4:30 na.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Oras sa IFM alas 4:44 na. Padayon mga nagpabinaw sa itong programang IFM Balita sa hapon, mga idol. Mayong hapon sa atong mga nagbiyahe, atong mga jeepney drivers, atong mga konduktor, atong mga pasahero. Kumusta man, dol? Atay subo kaayong balita karong mga oras sa mga idol. Kay gipahibaw kini sa Philippine Eagle Foundation, CONPEF. Nga kato bitaw nga girescue bitaw nga usa ka Philippine Eagle, mga idol, nga giila nga si Sawaga Dalwangan. Namatay na ang maong agila karong adlawa, mga idol, no? Sumapa nga nipailawon pa unta kini sa rehabilitasyon dito sa Philippine Eagle Center, mga idol, human kini nga maluwas. Unya sumapa nga ang maong agila ni pakita man kini positibong timailhan sa pagkaayo, mga idol. Sumapa nga ni abtik pagani kini, nakakaon pa kunos kaugalingon, mga idol, apan na sa ulahi kalit lang kuno nga nakahiago mang agila o grabing medical nga komplikasyon. Ug bisan pa man sa paningkamot sa mga veterinary team sa pagluwas sa kinabuhi ni ining maong agila, mo na jud kini ma-revive, mga idol. Wala pa hinuon gi padayag, no, sa Philippine Eagle Foundation ang eksaktong hinungdan sa pagkamatay ni Sawaga Dalwangan. Apan giingon nga ipadayon niya pa ng mga eksaminasyon aron mahibaw ang tinuod nga hinungdan ni ini. Makaguol kaayon, no, kay usa sa drabain taw ni sa kanang mahimo pod nato nga giisip nato nga kanang treasure, no, ni ining ato ang kalikupan ug sa ato ang nasod kining maong agila, mga idol. Mabito na nga sa atong mga pamaagi unta, maghisgot gihapon tagkalikupan ay doon. Daghang tag mga pamaagi para nga ato po ding matabangan. Di lang kining agila, pero tanang mga kahayupan, dras palibot, labi na kato mga na-endanger na tungod niya gianing hulga na to sa kalikupan. Kaya tungod rapos binuhatan sa tao. O nga, hisgot na po tag-flood control, ani ro. Pastila, no? Makaguol kaayo. Padayon ta sa unahan, idol, oras sa IFM, alas 4:46 na. Mayong hapon, Subo. Kinig hapon yung sinita nga with the idol Mikey. Alas 4:46.
1: That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: IFM Balita.
3: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Mapugnan pa ni.
5: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagfi-flex for Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
10: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
12: Ang kinis na niya.
13: In fairness, nag-glow up.
14: My budget. So

0: Oras sa IFM, alas 4:52 na mga idol. Wala mong kita igong oras na pupos na nga tong panahon mga idol. Dagang king salamat sa tanang mga nakiguba na to karong hapuna. Amping-amping mo sa iyong mga nagkadaiyang lakaw, labi na sa mga nagbiyahe karon, nagbakasyon, sana all. Sa mga nagpadagat, sana all. Pero of course, sa mga team bahay, mamahuway kitag taman doon. Dito tas team bahay kay naghantag mahimos balay, makapagkuso-kuso, makapanglimpyo pa kadra doon. Again, kaubang gihapon ninyo ang IFM mga idol, ha? Padayo lang yun mo sa inyong pagtutok dali sa itong mga programa. Samtang asa man mo na himutang karon, nagbiyahe man mo or nabod ra sa inyong panimalay, daghang king salamat kaninyong tanan. Garago ninyong idol Mikey, unya kita-kits ta mga idol, ha, sa adlaw na po nga Lunes sa programang IFM Balita sa Buntag. Ug mga adlawa, na dito'y surprise ug mga adlawa adlong Domingo. Matangin na siya ninyo kay na grabe. Surprise, dako kay surprise ugma. Ugmas hapon. Daghang kay salamat idol. Let's be agasa sa matag-usa. Kininyong chinita nga witty idol Mikey. Oras sa IFM alas 4:54 na. No one's gonna worry about the things that could make us cold. That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. IFM, balita!
3: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman niya sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
5: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 at durakirin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya, ganagahatak og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500!
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio,
6: ang DTX 500,
7: ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
6: duwa sa gabi.
7: 2 weeks pa lang,
6: may alibyo na.
7: Pag 1 month kape
6: na ayon na ako.
5: DTX 500
8: pumalit sa mga butika
9: mula sa number 1 smart dishwashing paste.
10: Ang galing galing mo smart, smart dishwashing paste ko smart prito ulam na masebo plato at kaldero tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis bawat pahid.
11: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
12: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
13: Ang keratin na may plus.
14: Keratin Plus.
0: Ang keratin na may plus.
15: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
16: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
17: Charm, Fab, Con, pamumpong makabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
18: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
19: ACS.
20: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
21: Ganun po.
20: Ana. Oh, laing pose na pod.
21: Okay po.
20: Laing emotions. Nice. Oh, karon, ilis mo gilim nun.
22: Dugay naming nag-ilis, direct.
23: Ngadto sa Rice Energy Pop in grape flavor.
24: Ang bagong fruity surprise na sakto ang presyo.
25: Refresh the rice. Yum the rice. Invigorize.
1: sarap mag-rise, rise, energy pop.
2: Lami mag-rise, energy pop.
3: Lami mag-rise, energy pop, grape. Ang bagong fruity grape surprise, nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience, ug sa Rizari stores.
15: 93.9 IFM. Pampugnan pa na eh.
8: Hush! Non-stop allergies, ang solusyon.
21: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Ako Plus, Alco Plus!
25: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
26: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
27: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinag-

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa king protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS.
3: Game ka, Idol?
4: Game sa Idol!
3: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol o at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
5: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage.

0: Ako si Jan Vincent Riquina, 27 akong edad nga, taga Quetpardo, Cebu. Ako ko pasalamat sa 93.9 IFM. Idol kay nakadaog ko sa kasakong bugas o manan tao ni Consumo sa Oskabuan. Mapungan pa ni, hey!
1: Idol Mommy Jays.
2: Ang tamis na sila, tig. O gila may bugitig.
1: Idol Mommy Tig.
3: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
4: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
5: Kinidiaya ang queen of advocacy og si Boost Chaming Auntie, Maria P.
6: Ang kiatan og sabaan, Idol Kulatido.
7: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
8: Ang tamis mo isi og kusog mo abi-abi, Idol Tony.
9: Ang market man on the run, Idol B.
10: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
11: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
12: Ang idol nga White Corona, Dai Bambino.
13: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
14: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: M Disco Ral. Open gate na. Sulod na, idol. Ikid-ikid, yango-yango. Ta, mag-IFM Disco Ral. IFM Disco Ral. I've got a new age girl.
1: Tell us what she's like. Ang lagar nga pretty, Idol Tweety.
2: 93.9 IFM, mapugnan pa ni eh. Mga idol, happy, happy, happy, happy, happy Saturday! O welcome sa itong IFM Disco Ral. Ako sa inyo makauban kay Lagiambot. Asa ni sa Idol Dubs? Uy, wala may invite. Pero ay mong kagol, mga idol, maskin pag wala si Idol Dubs, anamang gihapon nga ito ang ambungan nga DJ karon. At ang makauban si DJ Let on the mix! Hala, let's go!

DJ Let. Uy, niya, karoon na ba yun may nakauban mga idol? Maraga lang kayo kasi yung mga music. Maraga akong gidala-dala rin. Ika-ikay po siya giya. Ikid-ikid to the max. Pero dari nagpa-shoutout good day mga idol. Greet ko sa ko ang Papa Angel, Mama Edhing, o gani pretty nga permi na minaw ninyo. Uy, dagan kayong salamat. Anj ni diri sa Tabo Banay o sa Tisa. Regards ko ninyo tanan. Salamat sa pagbasa. Dagan po kayong salamat. Hala, sige. At uang padayunan ng atuang IFM Disco Rahel. Kauban ng atuang banggiitan. O ambungan na DJ, DJ Lance.

ba mo drang tanan? Alam mo rag na uwaw man sila DJ Leto sa pag-shoutout din ha. Makita po dayon ninyo kay live ta sa tuwang Facebook page. Kauban ako si DJ Leto. Sa katong mga ganan, magpa-shoutout din ha. O sa katong mga nag-bonding sila, mga pamilya, ay magkalimot. Hala, sige pa-shoutout. O i-text na sa tuwang text line ang inyong mga pa-shoutout. O kung ugaling namo sa inyong pamilya, namo'y banding-banding din ha. Hala, ikid-ikid, kauban namo ni DJ Leto. O i-text na sa 0923-112-8701. Kay, karong taod ako apong basahon na kay lagi mo padayon punta sa tuang mga panginabuhian po din hino. Tagailan punta dira o kuhan na DJ Leto. To aram at pat thumbs up po na to si DJ Leto o ginaharap po siya mga idol. Again, i-text lang sa 0923-112-8701.

0: balik ta karong taod ta oda to sa ipadangat ang atuang mga commercials sa aron manginabuhi ta mga idol mo gabgool kay kami gyapon ninyo makauban ni DJ Let on the mix ang atong banggiitan na DJ.
1: That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
0: Oras sa IFM, alas 5:23 na.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
4: That time check was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: IFM Discoral.
6: I've got a new age girl. Tell us what she's like.
7: Ikaw bang 2,000 ka na tao sa fresh and energetic? Murang bagay ta.
8: Bagay ta ba'y aw?
7: Kuya Wine, mapungan ba ni?
9: Mari, mari. Naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hila. Kumurag, dili komportable. Matag-adlaw.
10: Dugay na bitakong niingon ni mo. Nga ilis din na ang baby diaper. Ngayon mo gigamit.
9: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
10: apat. Komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night. Last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
9: Mari, mari. Mantay usa si baby ha. Ari sakto.
10: Hoy, asa man ka?
9: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
11: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
12: Dr. Limuel Espedal, 2 days para Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ng mga political mission sa mga regio. At the end of the day, kapuin akong lawas. So, wala na kaya ko yung time mag-istorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So, ako itry. Dino sa tiyan, di is acidic. Diginahan ko, di-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya ang kaayuhan sa atong panglawas. Hindi pa ulahin ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Tagang salamat.
13: May buhay sa makabuhay!
14: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
15: Vitex de Gunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
17: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
18: 93.9 IFM. Mapugnan

0: BWC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Paalala po sa mga magulang, ang kalusugan ng bata ay puhunan sa kanilang paglaki. Kaya mahalagang may vitamin C na hindi nakakasakit ng dyan. Tulad ng BWC Kids.
2: Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mapas-pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting ang mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa abaga, liog ug buko-buko. Salonpas. Metoprolol na tocopherol acetate camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Sis, ganda ng hair.
5: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
6: With regular use.
7: Naka-empress. Nakaka-impress.
8: Try mo na, sis.
9: Be an empress for impressive hair. Empress shampoo with regular use.
10: Empress shampoo for impressive hair.
11: 93.9 IFM.
12: Hi, I'm Sophia, Francis officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ay ang first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba, haggard ka ayo. Para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, next stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Listen, stress. Ganda mo. Stress tabs.
13: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
16: Ang keratin na may plus.
17: Keratin plus.
18: Ang keratin na may plus.
19: Ang kinis na niya.
20: In fairness, nag-glow up.
21: May budget.
22: So.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, one for the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-affect sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
6: 93.9 IFM. Pampugnan pa na eh!
7: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugar control ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayaw pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar control, tabang sa mga senior citizen.
8: Mahalagang paalala, ang sugar control ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
9: non-stop allergies? Ang solusyon.
10: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Ako Plus, Alco Plus.
11: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus, Alco Plus.

0: 93.9.
1: IFM Discoral. Open gate na. Sulod na, idol. Ikid-ikid, yango-yango. Ta, mag-IFM Discoral. IFM Discoral. I've got a new age girl.
2: Tell us what she's like. Ang lagar nga pretty, Idol Tweety.
3: Oy mga idol, welcome back sa itong IFM Discoral. Karon kinsa man itong mga 90s kids in Hamuraga. Ako, murag maigo, gyud ko ani DJ Lete. Ikaw, kay murag naan naman ka sa 2000, no? 2000 baby, Charisse. Pero bitaw mga idol, ito anang i-anda mo itong mga kaugalingon sa mga 90s din ha? Or pwede na po makarelate naman po gihapon na ang atuang mga nanay, tatay, lolo o lola din ha? Mo nang DJ Let. Hala, let's go!

nakuha mga kasilinganan na nga magsayaw-sayaw kauban na si DJ Lara og Idol Tweety sa adlaw nga Sabado. Kaya karon mga idol, medyo diskoral-diskoral sa gitna niya, chill-chill. Wala sa tay balita aron mga idol. Munang amping mo kanunay kung asa mo din ha karon na sa inyong mga panimalaya niya. Enjoy lang ato mga sonera kauban ang atuang DJ Lara.

call mo nang dili lang diri sa IFM ninyo si Madunggan. Nani si gig karon dinis may Minglanilia kung ako na sayo pa. Munang atangatangin na ninyo si DJ Love na sa Minglanilia. Mga idol ug mga kasama ato sa enjoy ang sonata. Dinis sa to ang stasyon ng 93.9 IFM. Let's go DJ Love.

0: sa concept pa lang tayo, darling. Ana, ana, kabongga. Ang kining mixing ni DJ Let Asa ka, ana. Sa katong mga pa shoutout ay mo kalimot. I-text lang sa itong text line 0923-112-8701. Again, 0923-112-8701. Ay mo kaawaw, bisita ang ato ang Facebook page. Kaya naka-live po ta din ha. Og din ha ninyo makita nun sa kambungan si DJ Let. Og ay mo kalimot. Kaya makita-kita mo ni DJ Let din ha sa Mingla Nilia. Sa itong mga idol, kasama na ito din ha. At ang atangilang ang ato ang DJ Let. Og ato ang oras sa IFM, alas 5.55 na. Ato sa ipadangat ang ato ang mga commercial, mga idol. Og mo balik lang ni alang sa tuwang third set sa tuwang IFM Disco Roll.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
2: IFM Disco Roll.
3: I've got a new age girl. Tell us what she's like.
4: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
5: Oh. Mapugnan pa ni.
4: Oh.
6: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwak, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi.
9: Hello, Mommy.
8: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
8: Mula noon hanggang ngayon.
10: All you need is Pride. All you need is Pride.
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
14: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
13: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
16: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko nito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, dito ako bilib.
19: Tuhod, siko, hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante ka pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
20: Jinjin, apo! Ayo pagsigig huga-hugaw kay lagok na kaya ngayong sinina.
21: Ma, si Lola!
22: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhonon, solbad na nga akong problema.
0: si laundry soap na ang akong gamit karon.
20: Oy, ikaw po dai inday, nagka si laundry soap na kakaron.
0: Syempre, asa man ko paulahi ma, grabe mo tangtang sa mansa ug hugaw ang kasi laundry soap.
20: Oy,
0: mura og kilat. Daku kayo og tabang nako ma.
20: Tinuod yung kaingay. Basta labada, kasi laundry soap sa yun ang masaligan.
12: Mama mia, here I go again.
22: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
23: The angel of the Lord declared unto Mary,
24: and she conceived by the Holy Spirit.
23: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
25: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at
23: the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord.
24: Be it done to me according to your word.
23: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
24: And dwelt amongst us.
23: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
24: Holy Mary, Mother of God, pray for us,
23: O Holy Mother of God,
24: that we may be made worthy of the promises of Christ. Therefore, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.

0: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
1: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
2: Ang keratin na may plus.
3: Tas bang ibu blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa Goku, Visine, controls blood sugar, at polypeptide, kapanahong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
4: Sa pinakatulog ng DTX sa sugar.
3: DTX 500.
5: Ako ulit si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX.
3: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
6: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Maulan man, no worries, na amoy ko lobang damit.
11: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lob, sa pangon ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong pumaka-bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
13: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
14: Ganun po.
13: Ana. Oh, lying pose na pod.
14: Okay po.
13: Lying emotions. Nice. Oh, karon, ilis mo gilim nun.
15: Dugay naming nag-ilis, direct.
16: Ngadto sa Rice Energy Pop in grape flavor.
17: Ang bagong fruity surprise na sakto ang presyo.
18: Refresh the rice. Yummy rice. Invigorize. Set up mag-rice, rice, energy pop.
19: Lami mag-rice, energy pop.
13: Lami mag-Rice Energy Pop Grape, ang bagong Fruity Grape Surprise, nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience, ug sa Rizari stores.
20: Non-stop allergies, ang solusyon.
21: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba?
22: Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
23: Alco Plus, Alco Plus.
24: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Game ka, Idol?
4: Game sa Idol!
3: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at tangisan online, not just one, but two winners matag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
5: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.

0: Kodi ay si Rizal Ren S. Manolong, taga Pahina Central ko nagpuyo, 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naaslaing ani nga promo o sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pangalaw-adlaw o na ako'y lakaw o padulong sa eskwelahan. Mapungan pa ni eh!
1: Idol
2: Mommy J. Ang tamis na sila tik o gabi ko gitik. Idol Mommy T.
3: Bossman cute gihan. Idol Boyki.
4: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
5: Kini di ay ang queen of advocacy o si Bruce Charming Auntie Maria P.
6: Ang kiatan o sabaan. Idol Kulatido.
7: Ang lami sa radyo. Idol Aiko.
8: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.
9: Ang market man on the run. Idol B.
10: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.
11: Ang idol na Beanie. Idol Kenny.
12: Ang idol nga white corona. Dahil na Bina.
13: Ang laagan nga pretty. Idol Tweety.
14: Ang bugoy nga good boy. Idol Dubs.

0: FM Discoral. Open gate na! Sulod na, idol! Ikid-ikid! Yango-yango! Ta! Mag-IFM Discoral! IFM Discoral! I've got a new age girl.
1: Tell us what she's like. Ang lagar nga pretty, Idol Tweety.
2: Idol, welcome back sa itong IFM Discoral. And we are down to our third set na ni DJ Let. Karon mga idol, magbudots-budots ta. Muna nga, pakusginin niyo mga radyo din ha. And let's go, DJ Let!

Murag dira gid atong lubot makaikid ani mga idol ba pati na gyud tibuok nato lawas nindot kayo pang exercise sa dili pa ta man ni hapon din ha mga idol kabaw ko nangandam na mo din ha nagluto na inyo mga nanay og tatay din ha sa inyuhang panihapon na pa na kuyugi gyapon mi ni DJ Lata alang sa tong bulot sa ang disco roll sa IFM.

karon, enjoy lang. Kami sa bahala diri ni DJ Lat sa tuwa mga idol nga nag-ikid-ikid na. Ilaha mga lubot, halaw, mga kalawasan na nag-ikid-ikid na mga idol. Lingaw kayo din hi, og idol. Please shout out niya Warpia. Nagsayaw-sayaw sa inyuhang music. Ipakusgan jud niya ang Radio Dola. Mintras nagmasa siya sa panhalo. Uy, lahi radio da. Lahi na po ng mga music ni DJ Lat. No, nang enjoy lang mga idol. Hala, let's go DJ Lat!

results at on 3D Lotto alas 5 kay 458 again. 458. Ato sa padayunan na to ang mga sunata alang sa to ang IFM.

0: ko gikan pagyud sa ato ang budot sangkod karon na mga idol. Liman ka, ikatulo pa ni nga set ni idol, pero grabe na natong iki din ha. Kabaw ko while nagluto mo, o katong nagmasa dito kaganina, o nag-andam sa pan ngayahang lutuon na. Grabe kayo sa nanay, nakaikid-ikid po yud. Millennial, mga senior citizen, o guban pa, nakaikid yud. Muna yung staple standby, nagyapan mo mga idol, kay kami gyapan yung makauban ni DJ Leta. Alang sa tuwang IFM Discoral, karong Sabaduha, Sabaduha yud. Enjoy DJ the Tristan, nganong na Tristan mo na to. DJ Dubs, enjoy kauban si Nanay Heidi. Nga staple standby lang mo, drill lang sa 3.9 IFM.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: This song is brought to you by Rice Energy Pop. Sarap mag rice energy pop.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
0: Alas IFM, alas 6:27 na.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: Oras hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahinsog, klaro kaayo.
3: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: IFM Discoral.
6: I've got a new age girl. Tell us what she's like.
7: Ikaw ba? Oh, 50 pataas si Maday na imong edad sa senior na di ay ka. Bahala na ko eh. Basta blessed lang ko. Nakaabot ka ng edangan. Mapungan pa ni.
8: Ah. Ubo ng anak. Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex.
9: Pambatang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Sis, ganda ng hair!
13: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy.
14: With regular use.
15: Naka-empress! Nakaka-impress!
16: Try mo na, sis!
17: Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo, with regular use.
18: Empress Shampoo, for impressive hair.
19: 93.9 IFM!
20: Mapugnan
19: pa ni!
20: Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mampas masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metosalicylate menthol to Clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
22: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
23: Ang keratin na may plus.
24: Keratin Plus.
25: Ang keratin na may plus.
26: Ang kinis na niya.
27: In fairness, nag-glow up.
28: May budget. So

0: sa White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
5: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og sed liniment oil.
4: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
5: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
4: Wow, mo pagani paghaplas nako. Nakadagan na yung padulong sa BJK. Aray, sakit no more.
5: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
6: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
7: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-apekt sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
9: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll tabang sa mga senior citizen.
10: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ako si Lady Minta Mayra Luya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise. Tunay, natural, at orihinal. Yan ang MX3. Dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3. Tunay, natural, at orihinal.
14: Tayo

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padung na mag senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM o DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school na maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally. Libre ang uniform og school kits. Busa ayo paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting. It's my father's. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.

0: 93.9.
1: IFM Disco Ral. Open gate na. Sulod na, idol. Ikid-ikid. Yango-yango. Ta, mag-IFM Disco Ral. IFM Disco Ral. I've got a new age girl.
2: Tell us what she's like. Ang lagad nga pretty. Idol Tweety.
3: Idol, we are down to our last set, mga idol mo na nga halay. Invite na ninyo mga nanay, tatay, din ha. Inyo ha mga silingan na alang sa tuwang OPM Disc Rock. Open gihapon na ito ang banggiitan o ang bunga na nga mixer, DJ Alette.

idol tweet ka ganina, no? Napadate sa third to last, alas 8.30 from data koto din yung mga idol. Munang ikid-ikid lang gid mo din, ha? Kay kami gyapoy bahala sa tuwang diskorala. Karong Sabado, anya din kutub talas 8.30 sa tuwang disco-disco drama. Makaikid-ikid pa mo, kauban ninyo ang pamilya drama, mga idol mo, nang enjoy lang. Kauban si idol tweet, oga tuwang mixer, DJ Let.

yung daghan ng nalipay nga blooms karon na DJ Let tungod na iho mga sunapa din hanggi gamit. Nindot gyud kaayo ga mga mixing. Magpatudlo ni ako aning DJ Let inig ka human na mo adere. Kaya ganahan po kung ma-mixer na noon na inspired ko ani nila. Para nang gapon mo sa pagpaminaw mga idol alang sa tong IFM. Disco Rad!

0: mga music dyan ni DJ Lep. Ay, pero na-adew din he, oh. Mintras doon, nagmasa si Espan, DJ Lep. Kaya nagsayo-sayo siya siyang music. Kawagi hapon ka na humagmasa din, ha? Masi pwede may mapadalaan ni Ragapan. Masi inadi kita, rapoy muluto dari DJ Lep. Marang kuya upon na, da. Kami na yung mix din, Hidol. Pagtarong din ha ba, nakasayaw siya og ahat duloy. Kisa may di makaikid at to duloy. Ato ang mga lubot at tibuk kalawasan yun, makaikid yun gihapon na dola. Pero mong kagol din ha, kay hangto dalas 8 pa ta magikid-ikid kauban si DJ Leta mo nang stay put, standby lang mo. Kaya ito sa ipadangat po, dang ato ang mga commercial, mga nabuhi sa ta mga idol. Kinigyapon yung idol tweety, kauban gihapon na ato ang DJ Leta, ang banggiitan o gambungan nga mixer sa IFM Mixer!
1: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
0: Atong oras, mga idol, alas size 56 na.
4: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
5: Non-stop allergies, ang solusyon.
6: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
7: Alco Plus, Alco Plus.
8: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
9: IFM Discoral.
10: I've got a new age girl. Tell us what she's like.
11: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
12: Oh. Mapugnan pa ni.
11: Oh.
13: Uy, my dear, kusog ka, mo mang laban, no?
14: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na akong mga kamot.
13: Uy, correction! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun, kundi sa imong sabon gigamit. Kay gamit na ako, coffee, laundry soap. Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot o labaw sa tanan, dali kayo makalimpyo. Busa kung doon na binukit ka labaw nun, don't worry, my dear. Kay niya na ang...
15: Kasi Laundry Soap, ang reyna sa labada!
16: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok ka kamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.

0: Buho, siko, hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
3: Para sa malipyo na dugo, TTX 500. Para sa himsog na atay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa atay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
4: Ako si Jay. Saging ga sakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay TTX 500. Ako gitrayo gidto nga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang TTX 500.
3: TTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
6: Mula sa number 1 smart dishwashing base.
7: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing base ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for every day.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
6: Heavy duty linis, bawat pahit.
8: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
10: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
11: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa bangon ng Charm.
12: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
14: ACS.
15: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
16: Ganun po.
15: Ana. Oh, lying pose na po.
16: Okay po.
15: Lying emotions. Nice! Oh, karon, ilis mo gilim nun.
17: Dugay naming nag-ilis, direct.
18: Ngad po sa Rice Energy Pop in grape flavor.
19: Ang bagong fruity surprise, nasakto ang presyo.
20: Refresh the rice. Yum the rice. Invigorize. Set up mag-rice, rice, energy pop.
21: Lami mag-rice, energy pop.
22: Lami mag-rice energy pop grape. Ang bagong fruity grape surprise nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience ug sa sari-sari stores.

0: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
1: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
2: Sis, ganda ng hair.
3: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
2: With regular use.
3: Naka-Empress.
2: Nakaka-impress.
3: Try mo na, sis.
2: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
4: Empress Shampoo. For impressive hair.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
5: Max Alaga, Max Protectado. With Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
9: Ang keratin na may plus.
10: Keratin Plus.
11: Ang keratin na may plus.
12: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika na ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
13: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
1: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
14: Mama mia, here I go again.
15: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza, packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
16: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok, at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage.
17: IFM Discoral. Open gate na. Sulod na idol. Ikid-ikid, yango-yango. Ta, mag-IFM Discoral. IFM Discoral.
18: I've got a new age girl. Tell us what she's like.
19: A
7: ang idol mo, DJ.
19: Ang tamis na sila, Tik. O gabi ko, Gitik. Idol, Mami Tik.
20: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
21: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
22: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
23: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulakido.
24: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
25: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony.
26: Ang market man on the run, Idol B.
27: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
28: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
29: Ang idol nga white corona, inday na bina.
30: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
31: Ang buguy nga good boy, Idol Dubs.

0: That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Ang oras, get on kaninyo sa Live Right Pro. Protection sa atay. Live Right Pro. Na isili marin. Napag multivitamins. Mag Live Up na ta. Uban ang Live Right Pro.
4: IFM Disnoral. I've got a new age girl.
5: Tell us what she's like. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage.
6: Ikaw ba 1990 to 1999 kalataw sa aw? Hi uncle, hi auntie. Mapugnan pa ni.
7: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
8: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
10: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional o sexual nga karahasan sa kamot sa ilahang bana o mga kauban.
12: Gani pangilabot! Gidisiplina rin ako ni Gimong anak!
13: Noel! Nasakit na ang bata ko! Ay, agay tay! Agay tay! Tay, agay!
12: Pagilubya! Ako ang lalaki din eh! Papayin ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
13: Noel! Dili na maayin ang Gimong Gimo!
12: Haydi mayo! Kiliang angay ka ni mo!
11: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
14: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
15: Sis, ganda ng hair.
16: Naka-empress.
15: Impressively smooth,
16: shiny, and healthy.
15: With regular use.
16: Naka-empress. Nakaka-impress.
15: Try mo na, sis.
16: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
17: Empress Shampoo. For impressive hair.
18: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
19: Ang kinis na niya.
20: In fairness, nag-glow up.
21: May budget.
22: So.

0: sa White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-apekt sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
5: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
6: Ang keratin naman! Plus,
7: keratin plus.
8: Ang keratin na may plus.
9: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar control ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar control, tabang sa mga senior citizen.
10: Mahalagang paalala, ang sugar control ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
11: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
12: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3. Dito ako believe.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: What? Non-stop allergies? Ang solusyon.
2: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po. Ang tagapagpaalala ng kalinisan. Alco Plus. Alco Plus.
3: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
4: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazin adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazin sa mga nag-unang butika sa nasud. Importante nga pahinumdom ang Atrazin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
8: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom ang PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalik sa mga butika. PTX 500.
9: Ako si Annabelle. As tayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
8: DTX 500.
10: Mapali ang mga butika.
11: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.

0: washing detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
1: Mula noon hanggang ngayon.
2: All you need is Pride. All you need is Pride.
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
6: Charm, Fab, Con.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
8: Game ka, Idol?
9: Game sa to, Idol!
8: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
10: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok, at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage.

Ako de si Ophelia Omoso, taga Pilit Kabangkalan, Mandawi City. Nakadaog na 10 ka kilong bugas para sa ilang papremyo sa honyo ni Idol. Dagang salamat sa IFM o sa DYHP. Mapungan pa ni... Ah!

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. IFM Disparal.
2: I've got a new age girl. Tell us what she's like.
3: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Mapugnan pa ni.
0: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
6: Sis, ganda ng hair.
7: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
6: With regular use.
7: Naka-Empress. Nakaka-impress.
6: Try mo na, sis.
7: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
8: Empress Shampoo. For impressive hair.
9: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
10: Max Alaga. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-affect sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
14: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
15: Ang keratin na may plus. Keratin plus.
16: Ang keratin na may plus.
17: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tunay, natural at orihinal.
9: 93.9 IFM, mapugnan pa ni!
3: Non-stop allergies, ang solusyon.
9: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka, nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Alco Plus, Alco Plus.
4: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa akin protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: Hi mga idol, ako din si Jason Makiling, taga City Naga Uling, kakadaog og 10 kilos rice sa IFM 93.9 Cebu. Sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Sunod gamon na paminaw aron sunod gamon na sa'yo makadaog sa ilang papremyo. Mapugan pa ni
4: Hawak mo ang beat, hawak mo ang the beat.
5: Idol Mommy J's.
6: Ang tamis na sila, tig. O glami mo gitig. Idol Mommy T.
7: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
8: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
9: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boo's charming auntie, Maria P.
10: Ang kiatan og sabaan, Idol Kulatido.
11: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
12: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
13: Ang market man on the run, Idol B.
14: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
15: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
16: Ang ride ang Hawaii Corona, inday na bina.
17: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makailit ni ini. Spotify saan?
1: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: ba?
1: Tulisan mo ka sa akong kasing-kasing, ha? Tulisan jud ka. Tulisan jud ka nga. Ayaw sige panuktok, be.
0: Pabungan pa ni.
2: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
3: Duh, I'm not in the mood.
2: Unsay gamit ni mo nga napkin?
3: Ha? Why man, unsay labot?
2: Sis, kita ka nga stress-free ko if na-i period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
3: Ha? Huh?
2: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
3: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow na tong mga girls?
2: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner. Sis, asa naman ka?
3: Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumag sa ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
4: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: Nakaka-problema sa paglubang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
8: Sis, ganda ng hair.
9: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
8: With regular use.
9: Naka-Empress.
8: Nakaka-impress.
9: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
10: Empress Shampoo. For impressive hair.
11: Pirmi ka pangihi,
12: hanap ka paranaw,
11: ug pagpamhilod sa mga tiil.
12: Basin aduna kay diabetes.
11: Mag D-Tex 500.
12: Epektibo
11: sa pagpamubo
12: sa blood sugar levels.
11: Di kaya
12: ang diabetes.
11: Mag D-Tex 500.
12: Karun na yun.
13: Babalik sa pinakabulong ng butike sa inyong lugar.
11: D-Tex 500. DTX 500.
14: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
15: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
14: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
15: Tulog pod ka kapsos sa gabi.
14: Sima na lang nawala jud ang sakit.
15: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
14: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
11: DTX 500.
13: Pabali sa mga butika.
7: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
16: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
17: Ang keratin na may plus.
18: Keratin Plus.
19: Ang keratin na may plus.
10: Ang kinis na niya.
0: In fairness, nag-glow up.
12: May budget.
1: So sweet.

0: trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makailit ni ini. Spotify saan?
1: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Spotify saan?
2: Hello, eh. Nauunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
8: Non-stop allergies, ang solusyon.
9: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Alco Plus, Alco Plus.
10: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
11: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Nila Intinado, Oro Patrol, Malinsa City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interregion, kaya nagkinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad, kay 30 mil man. Wala akong imunda, ginuot ko po ikong kung siya akong anay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko niya. Nga hindi ko mabuta siya na klaro na gyan na ko. May na gyan akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa akong interregion, dangok nang mo sa makamuhay kay Moray makatabang sa atong

trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makailit ni ini. Spotify sa ay!

0: lang. Kala inyong mga asawa o inyong uyam, ipahilas-hilas mo na. O eh, hapoy mo nang magsigil at nagpamilo, panglaba, o kaban pa. Mabukan pa ni.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag-take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
1: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
3: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuhod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
5: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent.
7: Hello Washi.
8: Hello Mommy.
7: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine detergent. My triple stay Stainaway formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
7: Mula noon hanggang ngayon.
9: All you need is Pride. All you need is Pride.
10: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
11: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinag-

trip imong gusto? Sa artists mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makailit ni ini. Spotify sa Ali.

0: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
1: Spotify sa iBerry.

0: ikaw ba laki, Juday ka? Kay ano, kay mulingi, Jud ka. Mutuyok, Jud, akong mata, basta na ay hamis o mamboids. Aw, mapugay ba ni?
1: Mari-mari, naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hilak, umurag, dili komportable, matag-adlaw.
2: Dugay na bito kong niingunin mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon mo gigamit.
1: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
2: apat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
1: Mari-mari, mantay usa si baby ha. Arisa po.
2: Hoy, asa man ka?
1: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
3: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
4: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Supla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
5: Gaagay, sakit ka ayo akong tiyan. Dili gyud ko kalibang.
4: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
6: Super Fiber, ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon-cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: 93.9 IFM.

0: Carbonate polycarbonate. Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Sir, health testimonies.
3: Health testimonies.
2: Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Ni Sandy sa Sed Cogon Herbal Capsule. Ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney dito ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungman ko sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan. Kalusan Diyos. Wala na ko nakapatik apay wa naman ko ibati nakahantog karo lang din din ako antog karo na ayaw na ko humikan sa kogo ng panyawan Pablito Simudlan amon isa sinta nakapin sabay na biska.

deserve imong gusto sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makailit ni ini. Spotify sa Ali.

trip imong gusto? Sa artists mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makailit ni ini. Spotify sa ay!

trip imong gusto? Sa artists mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makailit ni ini. Spotify sa ay!

0: Poly Cotton, sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks, special coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo, RMN Networks special coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks special coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo, RMN Networks special coverage.
3: Hi mga idol, ako din si Jason Makiling, taga City Naga Uling, kakadaog og 10 kilos rice sa IFM 93.9 Cebu. Sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Sunod gamon na pagpaminaw aron sunod gamon na sa makadaog sa ilang papremyo. Mapugan pa ni
4: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi.
5: Idol Mommy Jays.
6: Ang tamis mas latik o glami mo gipit. Idol Mommy Pit.
7: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
8: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
9: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie Maria P.
10: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulakido.
11: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
12: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
13: Ang market man on the run, Idol B.
14: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
15: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
16: Ang rider nga white corona, hindi na bina.
17: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
18: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: True, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni.
2: 'Cause you and

Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: unsa naman ang akong radio? Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok, at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage.
3: Ako si Darmark Indrina, ang edad kay 23 anyos. Gapuyo ko sa Sityo Mangga, Mamaling, Cebu City. Nakadog og 500 sa IFM 93.9 Cebu sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Kamo, paminaw kamo sa IFM kay basin sunod kamo ang makadaog. Mapugnan pa ni! Layin na tanong. Mapugnan pa ni! Ay! Hawak mo ang beat, hawak mo
4: ang gabi. Idol Mommy J's.
5: Ang tamis na sila tig o glamit mo gipit. Idol Mommy Pig.
6: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
7: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie Maria P.
9: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
10: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
11: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
12: Ang market man on the run, Idol B.
13: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
14: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
15: Ang idol nga white corona, Inday na bina.
16: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
17: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: sa puntag o gabi'i ang naasya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
2: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
2: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
3: You and I.
1: You and IFM. Buntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni.

0: kita. Tulisan makasako ka sing kasing, ha? Tulisan jud ka. Tulisan jud kag now. Ayaw sige panuktok, bit.
1: Abungan pa ni.
2: Ang sarap makinig araw gabi. Idol din niya ko kasi ang idol ko FM
3: 93.9
2: IFM.
4: Hold on, little girl.
5: Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay.
6: You
7: and I.
8: And I.

0: Uy, naon sa naman nga akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni
1: oh. Mapugnan pa ni
0: oh.
2: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi ang idol kong FM
3: 93.9
2: IFM.
4: Hold on, little girl.
5: Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay. You.
6: You.
5: And I.
6: And I.

0: Hala, eh, naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Ang idol mo, DJ.
3: Ang tamis na sila, Tik. O gabi mo, Gitik. Idol, Mami Tik.
4: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
5: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
6: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
7: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulado.
8: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
9: Ang tamis mong isi o kusog mo, Abi-Abi, Idol, Tony.
10: Ang market man on the run, Idol, B.
11: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
12: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
13: Ang idol nga white corona, Inday na Bina.
14: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
15: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: Game ka idol?
1: Game sa idol.
0: Game idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang winner. Mapugan pa ni.
2: Sano o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
3: Ako di ay si Catherine P. Seroy, taga Tubod Bituon, Dumanhog, Cebu. Pero na ako karun sa Sambag Dos nagstay. Ako di ay ang napilian sa paraffle papremyo sa Hunyo ni Idol nga 10 kelos nga bugas. Paminaw kamu permi sa 93.9 IFM. Sibu, mapugnan pa ni, eh.

0: AM.
1: Sa buntag o gabi, anaa siya para nimo.
2: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
1: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
2: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
1: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
2: Ta, relate yung ka sa mga kanta sa You and IFM.
3: You and I.
2: You and IFM. Buntagay nga sound trip. Mabugnan pa ni? 'Cause you

pa. Abinara makasbalay no, di na sa kakabang mabulbos. Mang lipstick, maligo, manok brush. Na, ina lang, mabiyaan. Diyo kasi mong bana, anak, day. Mapangan pa ni.

Hello, eh! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo!

0: 93.9.
1: Hold on, little girl. Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay. You.
2: You.
1: And I.
2: And I.

0: Sana maning akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Bawi sano o pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
3: Ako si Jan Vincent Riquina, 20 city. Akong edad nga, taga Kit Pardo, Cebu. Ako po salamat sa 93.9 IFM. Idol kay nakadaog ko sa kasakong bugas. O may nalang tao ni Ransumo sa Oskabuan. Mapungan pa ni. Hey!

0: AM.
1: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo. Sa radio o online, IFM 93.9 is here for you.
2: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
2: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
3: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni?

0: ikaw ba? Sige nga naman, Tati Cal. Ano nga, Garzan Inchal naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ang ibantayan, manday ko ni mo sa... Yun, ana, day ka. Karoon! Mapungan ba ni...
1: Ang Idol Kong FM 93.9
2: IFM.
3: Isang tabi na muna natin sila. Tayo munang dalawa. Ligaya ang sayo'y aking maibibigay. You and I.

0: Hello, eh. Nausa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Ang idol kong FM. 93.9.
3: IFM.
4: Gusto ka malipay? Dili ka magmahay.
5: And tell me now, how do I live without
4: you?
3: You.
4: And I.
3: And I.

Amin na lang makasbalay, no? Di na sa kakapang mabulbos. Mang lipstick, maligo, manok brush. Ha, ina lang, mabiyaan. Diyo kasi mong bana, anak, day. Mapangan pa ni.

Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay. You and I.

Hello, wait. Nausa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan

si Rizal Ren S. Manolong, taga Pahina Central ko, nagpuyo, 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naaslaing ani nga promo o sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pangalo-adlaw o nakoy lakaw o padulong sa eskwelahan. Mapugnan pa ni A!

0: Sa puntag o gabi'y anaa siya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I
1: FM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni?

0: 봐.
1: 돈이 산마가 사고 갔으니까 아싱한? 돈이 산 줄까? 돈이 산 줄까? 나, 아야스기 반 옥독 미. 아, 보겠다니. 아. 물안 오는 강아 요니까

Hello, we. Naot sa naman ng akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan

0: 93.9.
1: Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay. You.
2: You.
1: And I.
2: And I.

0: Tama, isip ko katuo nga wala nakikwarta kay agasto sa kaon, puwerte mong kaha. Nagkoreang lawas mo, ang potente, happy ka. Kapungan pa ni.
1: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinag

0: Hello, eh. Nausa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: May buntag sa tanan. Ako po si Shawi Queiroz nga taga Back Harolds, Kamputaw, Porok 3 Lower, nakadaog sa napu kakilong bugas. Dakhan kayong salamat o papremyo sa hunyo ni Idol. Akong auhag ka ninyo para mo parehas na ko nga makadaog o papremyo sa hunyo ni Idol. Paminaw mo, ayaw mo ninyo pakyasa kay ang grasya naglibot-libot ra sa atong panimalay. Busa, paminaw mo sa IFM. Mapugnan pa ni...

0: ang idol mo, DJ.
1: Ang tamis na sila, Tik. O kaya may bugitik. Idol, Mami Tik.
2: Boss Van, cute gihan. Idol Buiki.
3: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
4: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
5: Ang kiatan o sabaan, idol Kulatido.
6: Ang lami sa radyo, idol Aiko.
7: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.
8: Ang market man on the run, idol B.
9: Ang chikadorang sexy, idol Chixie.
10: Ang idol nga beanie, idol Kenny.
11: Ang idol nga white corona, inday na bina.
12: Ang laagan nga pretty, idol Tweety.
13: Ang bugoy nga good boy, idol Dubs.

0: sa puntag o gabi'i ana asya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate yung ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni?

0: kita. Tulisan makasako ka sing kasing, ha? Tulisan jud ka. Tulisan jud ka now. Ayaw sige panuktok, be. Abungan pa ni.
1: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang

Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni...

0: ba? Isit ko katuo nga wala nakikwarta kay ang gasto sa kaon. Puwerte mong kaha. Nagkorea lawas mo. Ang potente. Happy ka. Mabungan ba ni?
1: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinag

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
2: Tanggaling-galing mo.
3: Smart 2.
2: Smart Dishwashing Paste ko.
3: Smart 2.
2: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
3: Smart.
2: Tanggaling for every day.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
2: Tanggaling-galing mo.
3: Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Maulan man? No worries. Naamoy ko lang ang damit.
6: Charm. Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bangon ng Charm.
7: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
6: Pangong kumakabloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
8: Maayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw.
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
8: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
10: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi pag gamitin panggamot sa anumang uri ng
11: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay
16: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
0: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: E-shield.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: That song was brought to you by Alkoplus. Nag-Alkoplus ka ba? Ako, plus Alkoplus.
4: Unsay imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa pagpagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare, o muinom o calcium sinusayad sinukot para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinusayad sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, Sina All, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass pasang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metoprolol na tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
7: Sis, ganda ng hair.
8: Naka-empress. Impressively smooth, shiny and healthy with regular use.
7: Naka-empress. Nakaka-impress.
8: Try mo na, sis. Be an Empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
3: Empress Shampoo for impressive hair.
9: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
10: Ang keratin na may plus.
11: Keratin Plus.
3: Ang keratin na may plus.
12: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
13: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
12: So, nakatabang gid ay sa imo ang iBerry, Tita?
13: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
14: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang kinis na niya.
15: In fairness, nag-glow up.
16: My budget.
17: So

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: What? Non-stop allergies? Ang solusyon.
2: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po. Ang tagapagpaalala ng kalinisan. Alco Plus. Alco Plus.
3: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS. That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
5: Sis, ganda ng hair.
6: Naka-Empress.
7: Impressively smooth, shiny, and healthy.
6: With regular use.
7: Naka-Empress.
6: Nakaka-impress.
7: Try mo na, sis.
6: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
2: Empress Shampoo. For impressive hair.
8: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
9: Ang keratin na may plus.
10: Keratin Plus.
2: Ang keratin na may plus.
11: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi-i, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
12: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
11: Mas klaro na ba bisan gabi-i?
12: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi-i. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
13: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang ulinang
14: mula sa number 1 smart dishwashing paste.
15: Tanggaling-galing mo.
16: Smart 2
15: smart dishwashing paste ko.
16: Smart 2
15: pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
16: Smart
15: tanggaling for everyday.
14: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
15: Tanggaling-galing mo.
16: Smart dishwashing paste.
14: Heavy duty linis bawat pahit.
17: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
16: ACS.
2: Maulan man? No worries. Naamoy ko lang ang damit.
16: Charm. Fab. Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulog.
18: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangong kumaka bloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
16: ACS.
12: Nak, nakapalit ba kag vitamins?
19: Ma, naakuana.
12: Ang maintenance sa papa nimo?
19: Naako.

0: ana.
1: Ang para sa allergy ug ubo.
0: Ma, naa ko ana.
1: Unya ang
0: Ma, ako na'y bahala. Basta Watson's Generics, naa na. Assured ta sa quality, up to 80% savings pag yun.
1: Nya, akong kiss.
0: Ma, naa ka ana.
2: Watson's Generics.
3: Watson's Generics. Basta Watson's Generics, meron yan.
4: Non-stop allergies, ang solusyon.
5: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
6: Alco Plus, Alco Plus.
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus. That song is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus. That song is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
9: Constipation, lisod na para nimo. Para sa lawas o dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kagpagawas, pero dili pod ganahan masakitan, pwede ra kaayo. Pinaagi sa calcium sinusides sinukot. Made with Sinalef extract. So it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usa ka natural nga solusyon batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sinaol. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sis, ganda ng hair.
11: Naka-empress.
10: Impressively smooth, shiny, and healthy.
11: With regular use.
10: Naka-empress. Nakaka-impress.
11: Try mo na, sis.
10: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
8: Empress Shampoo. For impressive hair.
12: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
13: Ang keratin na may plus.
14: Keratin Plus.
8: Ang keratin na may plus.
15: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
16: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang. Kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
17: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang uri ng sakit.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent.
19: Hello, Washi.
7: Hello, Mommy.
19: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
19: Mula noon hanggang ngayon.
4: All you need is Pride. All you need is Pride.
5: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
19: ACS.
3: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya. Ngayon pa lang,
8: unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
3: Max Alaga. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
20: ACS ProBat TLC. Kasama ni Mommy at ng Kids Daily.
21: With lysine, B vitamins, vitamin C, CGF plus vitamin D. Tulong para sa gana, lakas, sigla, at laki.
20: Gonna be healthy. ProBat TLC.
21: Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Mahalagang paalala, ang ProBat TLC ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Gonna be healthy. ProBat TLC.

0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Idol oras sa IFM, alas 5:53 na happy Sunday.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Kinaham sa Domingo, Bisaya.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Kinaham sa Domingo, Bisaya!
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pud ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
6: si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay
11: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Hi, kinabuhi! Matag-adlaw nagsigubang kita sa mga problema, apa na yung kanahuna-huna? Magpasalamat niya punta sa mga grasya nga maabot ka nato. Magminahalay kita o magrespeto sa sag-usa. Pili o nato nga magbalipayon, matag-adlaw kay ang kinabuhi o sara. Dalay go ng Diyos! Pinaagi sa itong mga programa, sunata, komento sa balita, tambag, pasiaw, sa Radyo Man o Facebook, masinati unta ninyo ang kaninot sa kinabuhi o kadasig sa matag-usa. Idol o kasama! Pirming paminawa ang 93.9 IFM, ang idol mong FM. 93.9, ayaw kalimti ha!
4: Ang idol mo, DJ.
5: Ang tamis mas latik o glamit mo gitik. Idol mamiti.
6: Boss man, cute gihan. Idol boyki.
7: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
9: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
10: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
11: Ang tamis mo ngisi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
12: Ang market man on the run, Idol B.
13: Ang chikadorang set. Idol Chixi.
14: Ang idol nga Bini. Idol Kenny.
15: Ang idol nga White Corona. Diva Bina.
16: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
17: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Dubs.

0: 93.9 FM Bungan Manidol. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Membuntag na wala. Pizza DC Noybi nas buwans Julio Dusbil Bite Size. Maayong Domingo mga idol. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, morning, morning, morning, morning, morning, good morning. May buntag, may buntag, may buntag. May buntag sa mga nanay, tatay, si lolo, si lola, si ate, si kuya, si nanay, si tatay niya. Good morning, good morning, good morning. Kumusta may adlaw Domingo? Kung ako masaya, pikatulong Domingo na nino sa buwan sa Hulyo. Kumusta may adlaw Domingo na? Happy, happy birthday sa nag-birthday ka adlaw. Oh, belated happy birthday sa nag-birthday kaghapon sa mga milabayang adlaw. Murag ako ba? Ikaw ang pasalamat ha, sa ato ang labaw makagagahom no. Mga ginaiunan itong pasalamatan. Kagitagaan tag kay gayunan no. Dugang kay gayunan sa ato ang panginabuhi. No, dugang kining kana bitong napunan ang imong edad no. Oo, mo na importante kaayo no nya mayong panglawas lang yon o nya importante nga magampo kita may panglawas sab nato. Importante sab nga nagsubay ta sa kini bitong healthy lifestyle no. Dili kay moingon sad nga nangayo tag may panglawas ni manhiman kusog kaayo mo inom o kirag tubig kusog kay mo bisyo. Pero wate labot anay nyo haman ng kwarta. Pero ang alap ay mango lang na magampo kitag may panglawas. Pero kita abusado sa tasato panglawas no. So mauna wako mga saba ha. A friendly reminder of Idol B nyo market man on the run. Welcome to the show. So ng programang Kinahams Domingo Golden Hits. Ito magpasalamat ko sa kanunay. Of course most especially sa akong family no, magina pinaka first no. Akong family gina no, akong mo magina akong kusog no. Bida sa ako ang kapikas sa kinabuhi no. My partner in life si Miss J, si Dudong Lance o si Inday Lakisha Yana Abanggat no, mo ginaghatag inspirasyon no sa ako ang kinabuhi no. Oh, di man mahimo nga mukugi or di man mahimo nga kanang maningkamot no. Of course kung wala ta ang ato ang ato inspirasyon ato pamilya sa so, akong mama Amparo Briguli Abanggan, si brother mo kids ako pamilya ni Juan sa ako mga kaliwat ya di man mahimo kung wa tay backbone sa ato ang pagtanarbaho sa mga tao nga nakapalibot sab nato no. Of course, pasalamat dito sa akong boss man, Idol Boy Kisab, no? As always nga, anaagyod, no? Anaagyod sa kasakit o kalipay, yung namong duha. Dito, boss man, Idol Boy Kisab. Ano ito, komedyara, Idol. Yung namong duha, bitaw. Mapasalamaton, giko nga na ako'y kinibitawang among station manager there is IFM 93.9. Inam sa station manager nga kusog sad sa I sa DYHP address IFM sab naa sad nga mapaninggaon gyud no. Dili lang nako kundi sa iyang mga sakop gyud no. Mao na iyang mao gina iyang linyada sab no kanang di job sa ako di ko katupong anay anak nga style. Okay man no, okay man gid si boss man Idol Boy Ki. Siguro na lay uban nga di sa gid ka uyon. Pero para nako no dili ma kwan si tawag ani dili igo ang pulong ako ilitok no sa kumbaba or sa kumbano kay kinasingkasing kita yang kinibitong paghatag nga malipay iyang mga tao no dili ingon nga pagsipsip ha. Salamat kita anak no? Of course sa mga to una akong family gina mo gini nakahatag sa dog inspirasyon yun, no? Onya, of course, akong mama Amparo, si brother mo kids, yun, that's always sa daw. Sige, onya. Una, onya, sa ako ang, sa ako ang IFM family. Most especially, Bossman, Idol Boy, katkata ron. Katkata, Idol Boy, Salamat kay Plenius Family. And of course, mga nagmahal ako, of course, na makalimta no, Limosnero Divas Family. Salamat ko sa pa-surprise na gilutuan mong ko. Chakla ko siya. Happy tanya dere dole, ngusbusbubo. Happy tanya dere. Okay. Nakoy ka ng giluto. Anay, giluto si Ate Gina ni mong gamay. Sus gamay, tindighan naman. Tindighan na sa spaghetti. Uy! Oo. Salamat kayo. Of course, ang Acosta Family. Nanay Silsa, sanoy dindo, no? Acosta Family, salamat kayo as always. Yes, kata mga muhatag pa, manamurag, manaman ang deadline tayo. Hindi tayo, okay, namugod tayo, no? Ganun yung kayo ng walay-walay mahatag, something, kanabitang tinuod lang, no? Kanabitang tinuod ang imuhang pagpakabana, tinuod imuhang kining, tinuod bita imuhang, kanang ikaduha naman ang paghatag o regalo. Isa ka na sa Pasko, ikaduha na na. Tante yan ang tinuod ka niya. Alas 6:27 na. Dili na ako ang story. Kinams Domingo ni Golden Hits. Sure lang ko, pasalamat lang ko. No? Of course, labi ni Gerd, no? Kaning grateful kay ko sa RMN. Of course, natas RMN's the HPO sa IFM RMN Cebu. Grateful kay kung na ako din ining trabaho ah, no? Na ako na bilong ko rin. Salamat kayo. Alas 6:27 na. Standby alas sa ato ang live greeting sa mga tagugo signal karutaw taon. 0923-112-8701. Pwede mo text, pwede mo tawag. Sa mga tagugo signal sa tawag. 0923-112-8701. Ay, bawa mo asa mo dapit. 0923-112-8701. Ha? Si Kesus Minya, salamat sa kong Kesus Minya. To the rescue sa ni Kesus Minya, yun, oh. Salamat, salamat tayo, no? Sa mga nagmahal, no? Matinud-anon sa matag-usa. Matinud-anon, yun, no? Isip ka gala. Kana, no? Importante ka na. Isip ka ng... Oh, kung pamilya ni mo, iksuon, imuhan. Imuhan pamilya ka na. Kita magina ni mong tinuod nga kanang pagpakabana pa higugma. Ay, sila si Kuwaiti Ting, de, si Ate Jenny. Dudong baydo, inday bayda, dudong chancha, no. Kana sabi, unya, alas 6:28 naman, standby. Ito ang suertres, no. Ito ang recap sa ito suertres. Ito man ito ang presyo merkado. Nagkapos 93.9 FM. Kinams Domingo Golden Hits, kininyo ang idol ng Bayan Market Man, on the run, Idol B, alas 6:29, standby.
1: Kinams Domingo Golden Hits.
2: Ikaw ba? Healthy lifestyle makaka, pero matog, nag-alauna sa kadlaon, di ay, pahuay, ay, mayot, mapungan ba ni?
3: Hello, eh, naunsa naman yung akong radio? Nipilit naman isa, 93.9, IFM, 93.9, nipilit, 93.9, nipilit, 93.9, nipilit na sa akong radio. Number one yun mo, mapugnan pa ni.
2: Mapugnan pa ni?
4: Unsay imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa papagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare, o muinom o calcium sinusayad sinukot para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinusayad sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Cut! ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metlasalicylate menthol to clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
7: Sis, ganda ng hair.
8: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
7: Naka-empress. Nakaka-impress.
8: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
9: Empress Shampoo. For impressive hair.
10: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
11: Ang keratin na may plus.
12: Keratin Plus.
13: Ang keratin na may plus.
14: Marketman on the run. Idol B.
15: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
16: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
15: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
16: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
17: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams routine. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Ang kinis na niya?
19: In fairness, nag-glow up.
20: May budget? Sus!

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Marketman on the run, Idol B.

0: oras sa IFM, alas 6.38 na mga idol. Kumusta? So once again, good morning, good morning, good morning. Have a blessed Sunday. At ano na, ikalimot, simba, simba, gitaron, ha? Kaya importante kayong isip o sa ka-Kristiyano, bitaw mga idol. Importante kayo sab na sa ito ang inibitaw ato ang pagkatao, no? Simba lang sa kita, musimba kita, no? Unya, shout out, kinsani. Namde na nawag dayon, no? Mahatag ko signal, idol, ha? Kasi nabasahan, gikan ni 9080, di ispar siya sa Sun Oklahog. Salamat kayo. Ingon man ni 885 si Gary. Nakachunin ko spoon si Capitol Bay. Great kuno shout out sa yung wifey. Kasi marefe to Lintin family, Bilukura, Dinopol Herodias, sa Valverde, og ni sa Mayor, Mayor Fam, Pipito family, sa Bayunon, sa Mura. Please play the song Spanish Eyes. Sige, sige, Gary. Salamat, Gary. Onya 867. Dito pero sa Leo, kunos ubkakiyot nga always kuno namino the Sunday sa morning. Namino kikunos ang Haron family. Labi siyang asawa si Jinky de los Santos Haron. Nagigidligid pa kuno sigdaanan sa lay kuno kay D of Karon, no? Ako mga anak, sila si Jilly Rose, si Ivy, si Leah, si Janos, si Asi, ug si Ralph. Request ko siya kanta nga Time to Cry by Paul Anka. Salamat kayo. Onya si kinsa man ni Andales Jewel, nagpaminaw sa kuno. Salamat kay Andales Jewel. O yung mga ni Atim Raluna Dakwa diya sa Cordova nila si Kuya Bunjo diya, no? O, sakto kuno akong giingon. Sakto akong giingon ganina, Gatimira. Salamat, Atimira, ha? Onya, Ati Ida Obrador, good morning, happy Sunday, sab, no? Onya, aha, okay, ah, maudin eh. Maudin na siya, Idol Boyki, no? Sige, sige, sige. Kunin ko ano na, Bosman, Idol Boyki, no? Sige, sige, onya. May sa pagpaminaw ni 578, tablated, happy birthday. Oy, salamat, Idol. Si Celine Figuera sa Parsi Luis, no? Ya 220. Mag-great ko sa naghimong lumpia. Uy, si Ichu ni. Sa linaw, mag-ganilya, no? Dudong si Sipin o si Kuya Ichu. Salamat kay Lamira. Mag-ganap fresh lumpia again, no? Sige, sige. Karataw-taw si Ate Belinda Camus sa Tanatang Pasilong Paradise. Giso, Mandawi City. May buta ko ng Jubil Ragudo sa mag-ganilya. Request ko kahit maputi ang buhok by Ray Balera. Sa karong alas 9 siguro na ito ma-play. Sige, dawat na tag-color. Arere, dawat tata. Hello, Idol. Kinaha morning.
1: Hello, Idol. Mayong good morning.
0: Oy, mayong good morning. Kinsa mi, Idol?
1: Si Rinji sa Karkar, Idol.
0: Si Rinji sa Karkar. Sige, Rinji. Great, Rinji. Okay, ready? Wait, one.
1: Gadagom-dagom
0: ra. Sige, sige. Great, ready, Rinji. 641 na.
1: Ayun na naman, Idol. May punta.
0: Salamat.
1: Kaya ni wanita na ako ni Ade nga padulong na himba ko so ni Yoyo nga na wala rin ni Panon rin niya. Namunta rin na sa kanal na namin na idol niya. Ani Alex man siya o ni Pili Rosales.
0: Aha.
1: O ni Gaya Romano. O sa kanal na lang namin na idol. May sis ko idol.
0: Saban.
1: I know.
0: I know by Tam June. Sige, salamat kayo idol ha.
1: Okay na. Sige, salamat
0: kayo. Ampeng na, Dol. Sige, sige. Salamat kayo. Bye. Alright. Sige, uy. Murag na yun na nawag ikaduha. O, sige. Tawad-tawad. See ya, Timur.
2: Good morning, Idol Bay.
0: Uy, good morning. Kisa man ni Idol?
2: Mira, Idol Bay.
0: Uy, si Mira sa kuwan, Talisay?
2: O, Talisay.
0: O, sige. Kumusta mas Talisay?
2: Okay ra.
0: Okay ra. Sige, great na, Mira.
2: Great lang ako sa tanang naminaw ni Pili Rosales, Pili Martino, sa mga manggilimutan family, Dilida family, Paraiso family, Dilima family. O, Idol Bay, belated birthday.
0: Oh, salamat.
2: Request ko, Idol Bay.
0: Unsa man?
2: Let me try again.
0: Let me try again. sige, sige. Salamat kayo, ha?
2: Salamat,
0: salamat
2: po.
0: Mira. Oh, sige, sige, sige. Salamat, bye. Okay, sige, sige. Amping. Let me try again. Sige, ako na i-play ron. Okay, bye. Okay. Sige, daw tagline caller. Hello, Idol. Kinaha morning.
3: Hello, good morning.
0: Oy, si Idol Philly Rosales. Kumusta di, Philly?
3: Okay, ra.
0: Okay, ra.
3: Oh, bugnaw, bugnaw, gamay.
0: Bugnaw-bugnaw ro gamay, no? Sige, oh. Greet na, Philly.
3: Greet ko ni. Mamira, salamat kayo sa mong greetings na ko, Mamira.
0: Aha.
3: Karong panjod.
0: Aha.
3: Salamat kayo ni mo. Sila ni Inara, si Ma'am Bilma, si Myrna, Ma'am Edita, o si Marilyn, o si Anit Buno.
0: Anit Buno.
3: Sila si Ma'am, sila si Miss M, sa Dalagit, si Televisor da. Silmi, Mayong Buntang, si Terence O'Brien, o Alex Mancha.
0: Alex Mancha.
3: Maulat ko. Maulat. Salamat.
0: Salamat kay Philly.
3: Morit ko yung I Feel Blue.
0: Ah, I Feel Blue by Edie Pregrina.
3: Oo.
0: Oh. Mm, sige, sige, yeah. Philly.
3: Okay ra, Idol Bill.
0: Okay ra kayo, eh. Web Lima. Oo. Oh.
3: Salamat kayo.
0: Salamat sa kayo. Okay, sige, Amping. Bye-bye.
3: Bye-bye.
0: Okay, sige, sige. Last caller sa nato si kining ko ano si Philly no kay wala tayo igong oras unya.
4: Check was brought to you by
0: Alasay Korte Korte 4 na.
4: Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
5: Pinaam sa Domingo, good hits.
0: Sensya kayo ha niya. Karo alas 7 sa dato ang ikaduhog na sa tawag na to, no, sa ato live greetings mga idol ha. Karo taon taon ha. Tangin ninyo. Kaya sa score tayo 4 mga nag-ipot na niya. Magsunod na ang ato asang presyo merkado karo taon taon. Ha, naingon din si Ate Miraluna Dakwa. Sakto ay mong giingon. Mga yung maim panglawas pero abusar ko nos lawas. Ha.

0: belated happy birthday. Salamat. Shout out close tagaman sa Lagun, Bula sa Argao, na Slinda o Carlito Sarno, si Judith Larry Bahinting o ni Tito Buyet, Winnie Flores sa Pirmi Kunonimino sa AFX ng Kabah Hipodromo. Salamat kayo. Alasize 45 na standby.
1: Saan naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni
2: Mapugnan pa ni
3: Sis, ganda ng hair.
4: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
3: Naka-empress. Nakaka-impress.
4: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
5: Empress Shampoo. For impressive hair.
6: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use. Ang ganda-ganda natin.
7: Keratin na may plus.
8: Keratin plus.
9: Ang keratin na may plus.
10: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
11: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na.
12: Isipo sa kadiabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
13: Mas klaro na ba bisan gabi?
14: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
16: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uri ng
17: mula sa number 1 smart dishwashing paste.
18: Tanggaling-galing Mark 2 smart dishwashing paste ko.
19: Smart 2
18: pritong ulam na masebo, lato o kaldero.
19: Smart
18: tanggaling for everyday.
17: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
19: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
18: Tanggaling-galing mo.
19: Smart dishwashing paste.
17: Heavy duty linis bawat pahit.
20: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
21: ACS. Maulan man? No worries. Naamoy ko lang ang damit.
22: Charm. Fabcon. Bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bangon ng charm.
23: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
22: Bangong kumakabloom sa Charm.
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
21: ACS.
24: Marketman on the run. Idol B.
25: Nak, nakapalit ba kag vitamins?
26: Ma, naakuana.
25: Ang maintenance sa papa nimo?
26: Naakuana.
25: Ang para sa allergy ug ubo?
26: Ma, naakuana.
25: Unya ang...
26: Ma, ako na'y bahala. Basta Watson's Generics, naana. Assured ta sa quality, up to 80% savings pag yun.
25: Nya, akong kiss.
26: Ma, naakaana.
27: Watson's Generics.
28: Watson's Generics. Basta Watson's Generics, meron yan.
29: Non-stop allergies. Ang solusyon.
30: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba?
31: Dimples Romana po. Ang tagapagpaalala ng kalinisan.
32: Alco Plus. Alco Plus.
33: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
34: Constipation? Lisod na. Para nimo. Para sa lawas o dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kagpagawas, pero dili pod ganahan masakitan, pwede ra kaayo. Pinaagi sa Calcium Sinusides Sinukot. Made with Sinaleaf Extract. So it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usaka natural solusyon batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sinaol, Calcium Sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sis, ganda ng hair.
4: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
3: Naka-empress. Nakaka-impress.
4: Try mo na, sis.
35: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
9: Empress Shampoo. For impressive hair.
6: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
22: Keratin na my boss.
7: Keratin.

0: Oras sa IFM mga idol. Alas 7:01 na nya karutung ora dito dugay-dugayon mga idol. Ari sa ta sa ato ang presyo merkado mga idol no arong susihon na to. No ang atuang mga dagon ang palaliton gikan sa carbon public market mga idol.
1: IFM, balita, presyo merkado.

0: Areta sa itong presyo merkado, alas 7:02 na. Sa Facebook Live sa ito sa Idol BIFM, mga idol. Karong tungura, mga idol, atong gisusin yung presyo sa itong palaliton. Ikan sa Unit 1 Midsection eh. Apan atong gisusi, kining presyo sa pipila ka mga seafood. So isda, no? Kasi isda, ang mamsa, makapalit siya sa 300 matag kilo. Ang bangus, 230, no? Ang matag kilo, sabi ni Budburon, 220. Ang duhaw, 200. Ang kining Pasayan na 480, dagkuan na siya niya. Kining Nukos, 500. Ang Tamarong, 220. Tulingan, 230. Barilis, 210. So, ang Yellowfin, 220. Ang matag kilo. Niya na sa itahong, kining mga kinason sa dos kagatos. Ang scallop, 150. Ang kining crab, no? Tag 500 sa matag kilo. Ang ninikat sa kagatos. Ang lukot, 200. Lumiyas lukot. Pwede kilawan, pwede sa sagos, mga inunan o mga kining tinua, no? O niya ang guso, ang hilaw, no? Si kwinta, ang loto, si tinta. Ang matag kilo sa bandanggit, 200. O ang lato, 200. Kumada ito ang precious pipila ka mga isda o seafoods. Ikan sa Unit 1 Midsection, that's Carbon. Public market. Atangin niya itong presyo merkado, mga idol. Matag-adlaw. At ang Lunes, Sato, Biyernes. Sa FM Bangon, nakauban si Idol Boy Kiyog, si Idol Mami Tik, mga idol. Of course, naasag ko. Let's go, bahin. Okay. Alas 7:03 naman ako kinibihin na bahina sa bihatod sa ganato sa Liberaid Pro.
1: Kung kinibahina, gihatod ganato sa Liberaid Pro. Sa kadaghan sa mga sakit karon sama sa influenza, sipon, ubo, guban pa, makalimunta o sahay sa ubang mga sakit nga muigo sa atay. Gumikan sa stress, mahiligong sa tambok kabagkaon ug alcohol. Kaluoy sa atay. Ayaw pasagdi magsakit imong atay sama sa fatty liver. Dapat himsog ang atay, pusto nga diet, exercise ug pagtumar og Liberaid Pro. Sakto, Liberaid Pro. Lahi nga Liberaid adunay silymarin, dugang vitamin sama sa B1, B6, B9 ug B12, dugang nutrisyon para sa mas lig-on nga proteksyon. Kini nga Pro, ang Liberaid Pro usa ka hepatic protector gawas sa proteksyon, nagtabang kini pag-ayo sa liver injury, gilikay ang kadaot sa liver cells ug nagtabang sa pag-regenerate nga mubalik ang kadaot sa buo ug himsog nga purma sa atay. Ang Liberaid Pro pinaka-pro makatabang sa pagtambal sa chronic inflammatory disease sa atay sama sa alcoholic ug non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis ug liver cirrhosis ug OTC drug kini nga dili kinahanglan ug resita sa doktor. Mao nang mag-Liberaid Pro na, Pro Liver Protection, Pro Health, Pro Treatment, basta healthy lifestyle, Liberaid Pro na. Mapalit sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, Watson, South Star Drug ug sa tanang leading drug stores tibuok nasud. Mag-liver up na, Liberaid Pro!
2: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: That song was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Ikaw ba, inhaler-inhaler, mangka, mulis nga, yun ang samot, imong ilong. Ay, hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang, mapungan pa ni.
5: Pinaham sa Domingo, Golden Hits!
6: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
8: Salaipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent.
10: Hello, Washi.
11: Hello, Mommy.
10: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
10: Mula noon hanggang ngayon.
12: All you need is Pride. All you need is Pride.
13: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
14: ACS.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya. Ngayon pa lang,
16: unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
15: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
17: ACS Pro Bat TLC. Kasama ni Mommy at Nanki Daily.
14: Magic Glycine, B Vitamins, Vitamin C, CGF plus Vitamin D, tulong para sa gana, lakas, sigla at laki.
17: Gonna be healthy, Pro-Gan TLC.
14: Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Mahalagang paalala, ang Pro-Gan TLC ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Gonna be healthy, Pro-Gan TLC.
19: Marketman on the run, Idol B.